0: famba dzeka vito ra mufundhisi.
1: Ma lexi mina ni nga xi realize aka nkarhi ni vulavula hi sweswi mikama nkarhi ya sweswiwani kokwana. Mimiti yo tala ya hina vazalwana hi hina hi tshamaka hi ri hexe ku tlula vanhu lavo ka va nga ri vazalwana.
0: Mara loko u ri muzalwana, munhu loyi a nga muzalwana i fanekele a va ri voningo, i fanekele a voninga ku tlula ku ri voni ra kona ri finingetiwa hi xisatana, ri vona laha ndzeni ka xisatana laha. Leswi swa ku u ri mufundhisi, rivoni ra wena ri timiwile, a wu mufundhisi wena. I mufundhisi wa vugangu loyi ku ngo lo na vanhu va khuvuriwa va tala la kerekeni ya wena laha, ivi wo sungula ku hlawula bokisi i wa mufundhisi wa njhovo.
1: Kasi mufundhisi ye a nga fanekelanga a va na munhu vhele
0: ndyangu wu ta fa ke u ta tshama u ri tikhoto vufundhisi bya wena bya sakalana na kereke yaleyi a fa.
1: A ni ni lava sati wa mbirhi
0: i byele mani
1: ni byele hulu
0: i byele hulu. Mfundhisi i vana vavasati vangani?
1: Oh, mfundhisi wa pimeliwa?
0: E-e, i vana vavasati vangani ku ya hi xibayibele?
1: A ni nga ta hemba kokwana ni swi tivi. A ni no tiva kona hi mfundhisi ku va ku ri n'wanuna nkarhi wun'wana.
0: A kereke wena i ri nhloko ya kereke wena i la ku ta kuvela vavasati va ta tata muti loku.
1: A mi voni ku ri nga vona yi teke i tihlavhi to tala ni ti vuyisa kerekeni.
0: A yi pfale yaleyo ya kaxa ya kaxa a yi pfale yaleyo ya kaxa la mhaka leyi nga kaxa yi byekaku yi nandzihaka
1: hex i timhaka ta vukati timhaka ta vukati ta hlupha kokwana
0: timhaka ta vukati vakatikati vakatikata va ri vambirhi vakatikata va ri vambirhi na loyi n'wanuna i mukandza vukati bya yena na nsati wa yena na nsati mukandza vukati bya yena ni nuna wa yena a nga kona laha fanekelaka a xumbaziwa la
1: mara vukati yini
0: vukati i ku aka muti i ku va ku i ri na nsati wena n'wansati i ku va a ri na nuna yena i vukati vitana vukati swilo a wu na vukati wena i nga ri na nsati wena hi byi vukati bya kona
1: se lowu yena
0: u lava ku ta tlhelela ka liya ya ngwenda
1: lowu yena a suka ka wo a ta ka yena i ta vukati yina swo
0: i ta vukatini ka mani
1: ene i tela mani mina
0: i tela i tlhe yi vule ku i tela wena i tlhe yi suku fambe ku siya
1: ene loko a tela mina swi lava ku vukati hi mina
0: manje i nga leswi a nga ta vukatini i ta ta kandza vukati henhla ka wena
1: i ni vula swona ngo vukati hi swi lava ku hi mina wanuna swona okay loko ku ri ku mina hi mina vukati a ni tshameli kwalaha vukatini
0: we i fambe musei
1: na hungasa nyana
0: a swi tirhi sweswo se ya a yi tirhi yaleyo
1: ya
0: u ya ku hungaseni a wu vuyi
1: na vuya ni ni vuyini
0: uyi a wu vuyi
1: a wu vuyi njhani ku ri ni vuya hi sikisi kokwana
0: i a vuya hi sikisi
1: kasi nkarhi vhele xi onhaku i nkarhi laha
0: se kasi wa hi wena nkarhi u nga lava ku ta wu tirhisa
1: a ni nkarhi lowu un'wana wo leha ni va ni tshama na yena
0: hayi bijimrek nga xanisi vana va vanhu
1: nkarhi lowun'wana ni va ni tshama na yena hi aka muti swihlangi swi humelela
0: mi nga xanisi vana va vanhu yaleyo mi nga don't run that business
1: a ni mara kokwana i na xona smile na
0: se ximayili i ta xi kuma njhani we yi nga ri kona
1: i na xona esmayilini nkarhi lowu a hi ri swin'we
0: kwihi
1: emikwala ndlwini
0: hayi hayi nxaniso wolowo
1: nxaniso kokwana
0: nxaniso wolowo wukulu ngopfu ku tlula na mpilo wa tiva ndyangu bijemrek a hi ku nandziha loko i tshame na nsati wa wena loyi i nga n'wi rhandza hi mbilu, loyi i nga n'wi hlawula na yena a hlawula wena. Ku pfumela lokuya i yo ku hlawula. Na wena pfumela ku i valangile hi matihlo la. Ivi matihlo va ya langusa loyi, i n'wi vona ku ya loyi, loyi swa fanela na n'wi rhandza na ku ta n'wi teka vasati wa mina. I jikile nyamuntlha, se a nga u n'wi vona a nga ha ri n'wasati, ku ya n'wasati se ku ta va byala. N'wasati ku ta va vavasati van'wanyana lava ve le handle, u nga ta u ya tlela kwalomu vuya hi sikisi. A yi twali yale. Yaleyo a yi twali yaleyo.
1: Na mito kokwana.
0: Ti-root loko mi za mi tekana, a ti tiri ka n'wina vambirhi. Ya.
1: All right. Kesin kokwa, a wu holi mukhuhlwana.
0: I ta hey wu ni timbile ku tetolweni.
1: Laha u ta hola.
0: Hi a yi ni kahle yi tshamiseka kahle laha. Na loko i yi dyondzisa ivi i ta kuma xitichi xa yona u ku yima laha. Ku va ku e xitshunxo xa ku loko mi ya le na le na le na le mara yi fanele yi vuya ndhawini.
1: Hi swo leswi ni lavaka
0: swona. Wanuna loko a teka n'wasati u teke n'wasati ku a ta va aka ndyangu wa yena, hayi a ri yexe mi ri vambirhi. A nga tsutsumiwi n'wasati loyi, i ya ku hungaseni laha ya ku hungasa ka kona. A wu swi tiva ku ncuva wa wu thiwi siku hinkwabyo, ncuva wu thiwa na nhlikani na vavanuna van'wanyana loko yi chaya u vuya kaya. Se loko ncuva se yi chaya wena i na tindlela to ya kun'wana a wa ha vuyi kaya. Ivi hi ku ta vuya loko i vutisiwa u ku a ni ri ncuveni na vusiku. Hi wu ncuva wa kona wo ri wona vusiku
1: lowu. Lowu ya wa le gangeni leyi.
0: Hayi. A wu ti mthetho walowo.
1: A ni heti ndla nsuna laha mutini kokwana.
0: Hayi. I kala a ya va nsuna hi mhaka ya mitirho ya wena, a wu na mitirho ya kahle.
1: Se
0: i kala a hundzuka nsuna hikuva wena mahanyelo ya wena a wu ndli kahle, i right a hundzuka nsuna la. Hikuva u twi
1: se loko a va nsuna ni ta n'wi lavela dumu ke.
0: Loko i lava dumu
1: ni ta ku
0: loko i lava dumu swi tivi ku dumu leyi u yi lavaka u yi lava hi sayiti ya wrong. A hi suna yo luma leyi, i suna yo ala ku loko yi ku nginingini a yi ku kumi la mukumbeni la. A wu kumeki wena, u kumeki ri ku se yima yi ku rasela ke.
1: Alright. Kesini kokwana. Kokwana Maleki kusukela ka hlaniki hi ndlela yeleyo ni keswo swinene. Mire kokwana.
0: Rex,
1: hey, ni na mukhuhlwani
0: man,
1: hey, a wu ni sukeli. Na mito ku a wu mi
0: ya wu tlanga hi mina.
1: Wu ta hela swoswi.
0: No, yi chukachukeni na majaku loni kwalani mara mi nga humi ka ku mi nga kumi solving, mi nga yi kumi switichi xa yona. Xitichi xa yona xi kumeni, mi le ku dyondzisaneni. Dyondzisanani ivi mi kuma nhlokomongo mhaka wa yona ku loko ku nghena leswi mi vhika njhani ku ndyangu wu nga fi. Hi leswo hi tsakelaka mindyangu, ku nga vi na tingwenda ta vavasati lana tingwenda ta vavanuna. Ndyangu
1: kesini kokwana ve ri mi hola hala ka TikTok hala.
0: Va ri ni hola. No, ni ta hola ni tlherisa swinene.
1: All right.
0: Bye bye.
1: Thank you. Okay, kokwana Maleki hi ndlela yeleyo laha ka thokothoko laha ka riqingho hi ndlela yeleyo. All right. Hey, brother.
2: Hey, aye, DJ. Hey, bula man, koko an malulekesh. Ntsaka ngopfu kwani va twa ka radio se va ku va twa fluent va ni nga tshunxeki ku ni dyondza ngoro ku va vulavula mani e va dyondzisa
1: mi kume swin'wana sweswi ne
2: a ni dyondze ngopfu always ko va ku always ku vavulavula kwa Maluleke e va vulavula swihi swa mongo ni dyondza ngopfu nkarhi ya ku tala
1: so all right n'wina sweswi mi dyondze yini sweswi mi dyondze xitshunxo xa koho mi kume yini sweswi
2: xitshunxo i ku hina vavanuna hi nga tikumi hi teke vavasati hi ya hi ya va veka makaya a hi teke na vavasati hi ri ready hi tshama na vona hikuva because hi tshe hi va respect-a hi tshe hi va yingisela hikuva vavanuna va tanti va vulavula na hi mhaka yin'wana ya ku vavanuna va ku tala i tisingini mhaka leswaku va nga respect vavasati va vona va ku swa ku munhu se a ya vuya na mpfundza vuya leti sweswo taniya se swi kahle ku hi dyondzisana ku swi swa leswi akaka vukati hayi swi swa ku swo ka swi nga aki hikuva hi ta va tisingini hi ta tshama hi ri tisingini tanihiloko vanhu va ku tala va ri tisingini ma ni twisisa
1: ni vutisile ku
2: se ni dyondza na mhaka liya va nga yi vula liya ya ku liya ya ku vafundhisi mfundhisi i fane a va na nsati wun'we i mhaka yin'wana va yi vulavulaka swi va swi nga tshamisekangi loko se that's why kuma tikereke ka minkarhi ya sweswi ta wa hi ku u kuma ku munhu a rhandzana na vasesi lava va laha kerekeni hinkwaro loko se ku holoviwa hi ku ka timhaka ta marhandzu ku pfa ku holoviwa se kereke a ya handli swona ya ha fambi mhaka leswi swi ndleteriwaku lomu tikere swa ku u kuma mfundhisa rhandzana vasesi va le kerekeni a ti tekele nsati wun'we a tshama na yena va yi dyondzisini dyondzi swa ku tala mani
1: se leswi ni lavaka ku mi vutisa futhi na n'wina mindyangu leyi talaka ngopfu ku hahluka i ya vanhu va njhani
2: vanhu loko ku ri mihlaya hi ti-church goer or hi vanhu lava nga ponisiwa ra va chavaku xikwembu
1: a hi vulavuli hi kereke
2: a ni ti-church goer
1: a ni vulavuli hi kereke mi a ni vulavuli hi kereke ni ri mindyangu leyi talaka ku hahluka ivi ya vanhu va njhani
2: yi tala ku hahluka vanhu lava ko va ko va nga tshami makaya mani ya vanhu lava va ku kuma ku va munhu a ya tshama a ya i mindyangu ya vanhu lava i mindyangu ya switaku ya lava vanhu va ku ngo byala hi yo yi tala ku hahluka hi ku loko i vuya u ta fika i kuma n'wana na n'wana mi ta hambana gedeni se u teka xibamu u dlaya ende ta va khe yi twa byala swi tele leswi endlakaku na vanhu va ku i kuma ku munhu waloye i abuse n'wansati na lava va ku i kuma ku wa ba mavoni wa kuma ku wa ba n'wansati wa bukutela hi yena swi hetelelaku swi nga survive hi minkarhi ya ku tala mind pieces
1: allright
2: na lava va ku i kuma ku
1: ni mitwini mo hi nwanyana matinyana hi vuyisanyana miehleketo na vuya na n'wina sweswi all right na vuya na n'wina sweswi ku nga ri khale na ku tlanga risimu laniwani nwanyana mati hi vona ku endlaka yini sembla kahle kusuka ka Dr. Thomas Chauke teka leswinene i vito ra risimu a ni ri va ku ri teka leswinene ma swi twa mosi na n'wena fanele mi teka leswinene swi vulavulaka laha hi ndlela yaleyo

0: khombara ku lahlekile ya varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni vulamile hi ku tikumela pholisi ya Cocolo Funeral Services. Joyina Cocolo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Cocolo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena. Hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa tiweyi ku claima timali ta mufi na swo tala. Cocolo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Ti hlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi dumini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Cocolo Funerals hi Cocolo eka swiyimo. Ya Baggy Tree Healing Herbs lava i vaxavisi va mimirhi yo endliwa hi timintsu. Leyi i mimirhi leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimirhi leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na vuchukele, high blood na asthma na man'wana yo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani. Hi na mimirhi leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirhini mata mi ta tikumela mimirhi leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimirhi leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072 756 1200, 078 096 7497. U nga yena ni tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, office number 6.
1: Traditional shop leyi kumeka ePhalaborwa kasi vula ku valiwe traditional shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mavona, hoza hoza, mru.

Mphalavurwa hi kumeke dorobeni Nelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry, kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. U nga durheli wu Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli, va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzela eka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

Alright, ke ay khona mina zinyisela un'wana laha a ta fika ri maendi mahlemi lowa DJ hi ndlela leyo hayikho wa landzela ka nongonoko Morning Base hi tlhavantlhava vhele ta va ri na n'wina kusukela ka wara leyanharhu ku ya fikela le ka wara liya ya malunga ra wara liya ya ntsevu njhe mixo wa siku ra namuntlha loko ri mina hayikhona na yi huma lanwani risimu ra kahle laha kusuka ka the late Peter Tine ti va ta kun'wina va ku khoma maseve simu ra kahle swinene basani n'wana manphosa na mivona ni ri hlayisekani ku hala mi nga kona. A hlangana ka siku leriya ra mugqivela mintirho ya mina mugqivela or ra 12 na nhlekani fg ka nongonoko lowa ri guest special vhele hi ta va ri swin'we ni ri

0: tshame ku tlhava sweswi.
1: Ijeyitlemeni ta xikomo xo nona ni ri na Venda mani nkefekefe mani yo tshama gedeni ya ka makhelwani ni ri namuntlha na yi lava 9 rhandi ya mina otherwise na tshova gedeni. Ndzi ya mina ni dya swivungu swa nona swi kihlayisi ndichi mara a swi ngheni ni ri Lavenda ni yo tshama la xikwaratani ni chayisa na wena ni munhu.
2: Maravela Funeral Services hi lahla mirhandzu wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Vu 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na rhavi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kusuhi na Rabi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyisa Limpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumben 074-751-4932. Armarubela Funeral Services, I take the chance. Heka ti kasmende ta Armarubela Funeral Services na mwina mlabaka kujoina. Milemkiso ya kanganyisi lepso yendluwa kaiba mwana bakale kabatiri wa hina. Minga pfumele kwa kela jbukwa nisha mwina eshtarateni kumbe loko munu amtela ekaya. Hakela mtena eto ofisi nta hina nale post office egiani. Nalo mitendela kakona tena loko kurina mofa ya Armarubela Funeral Services. Vikanu kanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
3: Madyandzo Petra Traditional Healer Dr. Giligili beru nga fambukaka ya barikona
4: bapuneka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinesse ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand. U nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzo Traditional Healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
5: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli. Va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: cash and carry. Kasi atiani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Nga beg to healing herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497. U nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office Number 6.
2: I'm going to go to the house.

0: akasiku kwanda yani nani akuma iba nyani Daniel Mashaba ah pukani ngina shaba mane ri sa bona ke lava wane bona mutsiveri wa mukhaladzwa manyunyu lava ya vutshika swihanyanganya laha tikwenda ka khakhala laha pukani mhani herisa vanhu lava hinkwalavo ana anakanya
1: kese swinene kokwana wa ntsumi
0: i swo sweswo
1: dango si ntlhavele la
2: Mafenyani Daniel Mashaba laha ka xikokwana a va pfuki Swingiyasi switori laha ka xisabyana la ka gongongo laha a va pfuki ni ta hetelela hi siva ra mina hi kalaxaka manganyi kwala ka gongongo loko va heta va ku bye bye
1: bye bye
2: a va ri mabakani ya Swingiyasi mayimelo kusuka kwala kaya a tekiwe ra ka gongongo mi nga byeli munhu muhaxi wa mina
1: to byela tsona ni nge byeli munhu na wun'we
2: Danke.
1: Danko. Jesser FM Kabine. Aye.
3: Ja, akukusakala Adidas kwalelela akafuneki zabafuki nanazi umbethi sinika kwalaza. Abafuki. Namani rozo tsane la akukuzana bafuhiwe zabele tumayise kwalazi.
4: Mwana Sivara ntombile ipuka rishini mwana Sivara. Ni etsela mana iman makhulele le vuduma misava hinkwayo. Puka rishini la mgange wa rivoni. Amirina handla dzava ka makheke aka hutsungolo wa ntano. Kabetela vangena hinkwava yingisile ngasina u.
1: Kesa swinene hane.
4: Eso.
1: Thank you. A Jesser FM Tabidela.
5: Nanari ya masanga ni kama sanga ni awapuki. Manese kazi ndi zinda kwa mani ni awapuki. Ni etere ya koko arisi na kabote. Manani sabo ni makina ndo ni kazi. Ni na mashwa mna ye.
1: Kazo ni etese kwa manandu na shtaku.
5: Ndaku. Ki.
1: Si, tabiri mi.
6: Womi ni kupoto sa kunayemi. Kuna manani imsanga la yaka. Yandana makhelwana jisi ara pfukani mani miteka swisukelana swipiyani mi yani ka mudyani lowu a nwanyana tiyi ni la sukumakari lani ku na munghana wa mina evuxokoxoko swiweya information pfukani baba loko no siya munghana wa mina lowunkulu xikwembu xi nga ni kwatela ngopfu yini gumbagumba Elias Novela pfukani munghana wa mina Banda ba hinkwavo ka vona a va pfuxa hi n'wana buti wa Vhiki Ndlovu a nga masilo a ri laka mavalani mugwedi wa chopa lonkulukumbe wale wa South Africa wena DJ Tlemi
1: yebo
6: ni nkhetha va lava nga va ya hi vona le Kruger le lava nkhetha ni tlhela ni vuyelela a ni va ya va ya hi vona le Kruger le langi
1: ei vodiwa buti masilo mara si ntlhaveli me
7: Amirin Balanda ingaku jeje
1: ingaku nyama
7: Amirin ta sungula hi mana ta sungula hi kokwa ndai na kwala ka sikhonyane intukulu wa hosi noko avapoke ingaku nyama ne tsutsumana ko mina luya ni akona ni ya le 14 le akhale ka le bananene no kuna mana anakanya noko avapoke ingaku i jeje Ne voya ni takwala ka sikhonyane 40 ta pfusha ombelo na moya smart le xotonga xinga

0: ntsena xitokela mina nuna wa xona xivhixi kontukula n'wapheni ingaku i jeje n'wana madala
1: hi wena
0: bani famba ni ta swi vona hi n'wina ingaku i jeje ingaku yini
1: ingaku nyama 106 hello
2: ahele akupuki boti mkuzane akasi andani pukani boti kupuka ndlopukazi amang'ombe akamakoso pukani boti sezi ndlopukazi eapuka mana kwetapuka sezi rhulana loyi ingame ya mfana wa goxa boti morisi kwale ka mapuve puka sesi ni pfuxiwa hi ntukulu wa hosi ko
1: sesi swi na ni ntukulu wa hosi
2: ahee
1: ajesar fa mitlhavelo la
3: a ku pfuki bava swa va va tiveka makhahlela le ka mminingilexi block 3 ku pfukana swa kala a didas malweke na yena i kwala a block 3 hi ntirho a ri le mbalexa pfumalaka yi hetisela hi mali elisa n'wankuna le ka hlaleki emugangeni wa kampenyini va pfuxiwa hi kokwani dala wa ngalava ni ri la ka mudavula namuntlha
1: mi la ka mudavula namuntlha
3: ni kwala ka mudavula laha gumbagumba ni ta vonana na yena
1: ni geze swinene mi hlayiseka swinene kwala ka mudavula ni
3: Danke.
1: Kukona dala wa ngalava la. Eka namuntlha vele ka mixo sokala mhlabara ka mudavula la. Tsi mhlabeni mi.
4: Tsi mhlaba.
1: Hi mina loyi.
4: A pfuna dela smata si sama sali ku skala ha tama hi mina mo ini va pambo. Right. Ba kona boti u jana lso malake vona va pfuneka hala ba bangu hala. Tatanga Grace wa mechi samashali ye yelo ikose ubata wena kufika hala ngandana ka khani loyi aba no kutinde kwa pamola ka wana ngaba manna hiseketelo wa tolo na tolo ini map landela smata chisa chisa mashali ku kala ta ma mina yeri we DJ tava loko msala mtongwa chisa hayi kuta ngari mina ngaba kuri makokorombani chisa mashali ifambini Yaboka we DJ Chaba.
1: Nami ngiyaboka mthaka baba.
4: Yes, mbono kusa.
1: Danko. Tsi, ntlabeli mi.
5: Ah, akupuki majamalume, mandlawula kutsaka. Emanda tasindena na bomalaji valava. La gangera kwala ka sikhinyani. Nikupukani majomba la kuyini yini kwala ndeka muntu wa malume. Ni tsutsuma nyele kanjaka njaka le. Niku n'wingi wa vanyamati va ri vengo na vanhu mani ri khotso nga ta boti hayi pfukani ha ri va n'wina va ri pfukani mindla swin'wana na swin'wana kwalani mindlela boti ka ka ha ri mpundzu ni ta hetelela hi hanwa mina ha emukegula wo basa va tshukile hanwa mina a tileme a ndayina ntikulu wa hosi hanwa me mulungu dayisana me ni sasekini niku pfukani hane Wala botongo ampusha avapusha intombilia yotonga ingatongintsena itongelana nawo yona ha muhasha asla kujasunga sonona kararse poto
1: Remitini ni kesele awusuka batot amzer dar victor sibe kala kapo kamera tamena tase bila waralia yamune sefle jenda kada ento barka ditatela bambire banar lars kungwena ya mo sunguna kutseleriwa la
6: ni pusha kokwa mkheso na xivono ka mapuve
1: eh
6: na man maria nwa james hanu va vananga la va hlangana na township na masenyane ka patra r578 mkonwa mina lava ava pusha mangile mathebuli ka mashangani na cancer botlene
1: cancer swi na mangile
6: eso
1: thank you no tatelela la
7: DJ
1: Clemens. Imina loyi.
7: Aku pfuki sesi wa mina elo sangoveni laka xigamani. Ku pfuka masevi wa mina ekokweni wa ngalava vana va kumeka laha ka thoma ni ku pfukani maseve. Ta hitelela hi ku maxa mana swilexiya na vakokwani wa mbhani vana va kumeka laha maskral ka zingizingi. loyi a va pfuxa i mani Grace Mashaka ku fika laha tshama laha kwala mutini wa mabulandle ka swimapanci swa maa leswiri yona.
1: Okay, ndzi mina ma hlayisaka nani?
7: Thank you.
1: Thank you. Ane ri mandla no tsatelela la.
8: Ahe.
1: Ahe.
8: A moyo wa kusha. Ku kusha mara hi hlongo. A ri singa le a ti efe. Hi ri pukana mara hi hlovo vanhu vo ta hi le tikweni ra le kule. Ivi ni suka ni ya a 14 ka mhani kumani. Mhani kumani pukani. A ni mi rhandza ngopfu pukani.
1: Ivi
8: ni hetelela. Mani mani makuvela vo duma i women feature grounding ndaku
1: kasa swinela grounding hlayisa kani
8: ndaku
1: am sirtari vixer si vekana kuma kumena rungwe tivera ta hisa ibela wara liya ya munhu ntaka va itsela tsela riqingwe tsi tlabelela
9: jijetle me
1: imena no
9: ntlo va nwana va khava navela voice ava pfuki ndingo kwa ngavena wana va pfuki ne tela ses julia mafumala ka makosha opusha ikomba idza imbangela ska kobza ndona mngoni a shuma shuma digitally me
1: kesa shina hlaiseka la ska kobza ndona mngoni
9: dagge
1: danko makomena roberta mera tsa sibira wa rally ya mune hello yangala sa kuti raisuti 2016 nate pelemixer enda buya

Los tinye kula bakurshile nkomela kubapusha nkomela kubusha manhleka ri babanyunyuna ka phaphazela son 4 man ma khubele eka ndambi wa dzumeri na body judas 182 la gyan section f nkomela ku tlhelela ka bebese eka rimani wa byane la ka makosha la ka nduna mngoni bakusha ka tlhelela na bela ro kahle mana bumba los tinye kula ka 14 bay kasike kwa rimani la ike nsan loro bela kulu bakurshile tlhelela ro dijeri kwa bela kubusha bana bana zara ka kwa bela kubusha folo kwa rsima ti thomas la ka mswana rene jude magoda la ka ndangia zala na barbara nya vahanyu la ka nkuri ka toma bakusha ka tlhelela dori ya bela laka mapayeni dango ba hlangana ku hleka ba kona ba ku master DJ ni kombela ku pusha mara bantsela ka man rose obyan laka nkuzana ya molweni ku lunghe ena no anda visita de original ku sikara ka mswana le ntombi ya mina ngoma bona laka siyandani la ene kombela ku tlhela mbroke bebeze ka knowledge mthombeni laka mchipisi la ba pusha ka tlhela na bela ro kahle e man ngwa zitha ma hlangana ku hleka starta e marola drive dango kasike kona manla e walter mkhwatelo ba kurishila tlhela mbroke DJ ni kombela ku pusha mara bantsela ka ni kombela ku pusha FM ya nyagelani laki mhlongo bala waterfall amidrend kaskena kasiza Richard Khotsa la Robin ka shoko mathemate Richard la thotlokwe i Walter Mkhwatho ni agela nga shoko la bapushako masengwana botonga mtuku ba korana bona ba golok famir sungwana ri kola ka thembisa ka mbaba ba korana ngono ngthaba ka sosla i sole mangwe shwa imbe ba kurisile ma vula vulo Brian me akupuki bana bana zira ka FM ya nyagela ni la kimhlongo kusanje makamla ka ndambila na sipo choice wale shawela la shawela block 23 ba pushoka hle ntukulo ka shwa imbe sole mangwe ni lokora ifonzeni kulisha Gauteng kaya korala ka shoko Robin dango okona manong tabaka sosla e Julia mohadi mohadi Julia aba kurisela botlemen ko bana ku tshabana bana zira ko kor gabeng la kama ko shala fufununo la block 2 aba pusha ka hlemana advice ner kwa ka ngwakhuane ni cancelan mathe ba kona bana ba ku kombela ku tshara zaka Thomas Maleka ku sikana ka mavuza leti bata wena la gandzana ka khane ku sanje makam la ka ndambi la ba pusha ka hle Richard Mathe ku sikana thotloka block 24 ku swi na ntshaba manar basile ba kona bana ba kurisela tlemela di jan ko bana ku tshabana bana zira ka marama goda imana nhlamulo la ka mapovela sesi Virginia Ndlovu la ka mapovela Ndlovu kazi Queen of Limpopo la ka homu 14b opusha ka hlema na rbasela rsema na hlolana la ka mapovela kesil amana Maria records ba kona na bona ba ka shumi ngona ngo ene ka mela kupusha skoni linda ngomelo leke la Robin ka shoko skoni mana makhubele nka ta botere tshila ka ndambela na mana bootcation baloi la ka ndambela opusha ka hlema Maria records ne ri kwala ka ma geba location Brenda Mrembe kona na bona ba kurisela hlema lo dijen ka mela kupusha ka mela kupusha ba ba masenyana ka ma Josie emkateko baloi Jessica Siketelo la karbala la na kwena dia khashan la mhlakongela ofisha ka hle Brenda Mrime ner la karbala enkomo ebokona Nicholas boko a ima ashe hi swinwe ner kwala Soweto a Midolence zone 8 akaya hi le ka nkomo 22b pero kwa sima ti Thomas boko na bona ba kurishile hle mrod jer ko bla ba pusha ko bla pusha el simela na ka makoshala emana makhubela bodi boko ka gyan section f tinzolo stole na ka makoshala ba pusha ka hle folo kwa sima ti Thomas ner kwala ka mswane mama kense ngwa rela ngwa motho ya mona ba kona bona ba kore shele tlhemara DJ ya ka bona ku pusha em ga rwa mina shibiti livers la ka na ngwa rwa mina en ka teko sha ka ri bombo ta tele la botu wa mina ma two beers la ka makosha ra go be tlhelo go be bedeka la bana tsala ka fo o bula go be bedeka glory ka ngobe nyele ti ka ngobe na ntsa go tsha o ke wala ri singa view ri man wa bjana la ka makosha la no le gym thombeni la ka mchipisi la na Lawrence Mabunda la ka mo 14b ba pusha ka tlhano na bela ro ka hle ma kense ngwa rela ngwa motho ya mona la ri singa view la en ka sasa ba ita ba kumkombotiza I love you mara hi ra baby bakona manla e phese no bela rona ba tlhaba go sesa ba kurisile mo hashi ka bela go tshwara bana ba rentsela kona e Kennedy banani ka mbatlo na Walter Ndambela shi bulanda the general patrol go saka tshi ka mbatlo ba fushika hle phese no bela ne ri kona ka mbatlo ke sene phese no bela la ka mbatlo ka skia kona manla Colin Shuma e ba morning brafan egg ka nokono go 326 ka bela go pusha e botnelson mabundala ka mdabula botnelson mabundala ka mhlaba velemo le ni kona meno mabaza la Pierre Geira era maestro que la camina mula lo puso que hace con el chumbo con la camina de la Salani que Friday Boss kas ke bakoro mana ngunung tabak sosla ir gitar mbela bakoro sira ma jeno kamla kucha bana bana zara kamla kucha kazamuna given stang ko mana kamla mulala kuma kate ko balo ila kar balala na engeta balo ila gya section f obo shaka ir gitar mbela ner ko la bulu in gesuna la bulu ila ir gitar mbeni kaske kor mana la nga tsara kunena na ene basan chamango e bako shingwe ner ko la komo 22b i basan chamango enkomo kaske ke tsapa kor mana ngwana e brown manu lekela ba bako rshile botleme elo wa djene ko bela ku pusha bana bana zara ka ko bela ku pusha botira nza ka Thomas Maleka ke sukare ka mafuza le na mana flora ma khubela la mo wa block 9 e manana ka nyaka la khale ke le bana na 14a ya bo tshoka hle e komi magezi ltd brown manu leke kwa hanska zz2 ka ya ile ka sgopo aka tshavali ya yo duma iri yoshe bakona manla e te kantsa tsokolo bakona shile tle mrodi jere ka bana ku pusha bana bana zara ka skoni man maria bilankulu la ka mlingene se block 2 skoni mama cancelar singa view and skoni man

0: machimze kokwana wa ku hlula la ti A la va ku joka hlei tsaka ndozu machimze kola ka mapayeni ndi budza na chirema vakona na bona vakurisile eswinwe ndiri kona chisaulu tabani kama kumbane ndo livhuwa nga maanḓa t kasike kona mana epadon mabunda lava kuritshela ahitle miro ti jeni kombela ku pfuxhamana vandzela ku lunghile masingela ka siyandana na manjeni mabunda la ka xikokwani na kokwani bunja ka xikokwani va heta va ku danko sadam sadam vakona na vona va kurixhele temiro ti jeni kombela ku va pfuxa ri kombela ku pfuxa ledwin mabasa laha ka xikokwani la na tlement xigevenga laha ka xikokwani la ni ta hetelela hi politiki ngoveni laha b9 laya na ka xivanganyama vana va ku va pfuxa kahle hi sadam xivanganyama ni ri kwala polokwani ni khensa swinene kusuka le polokwani leyi ya PLK eka sike va ku ri mana vachada vambili va ku swin'we ni foni kombela ku pfuxa pepu gracious mashudu vafundzi vo rasta makumela laha na mjumeni so leri nga ri va kona va ku morning muhaxi etlemi ra tijani kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni kombela ku pfuxa mahlori ma va salaka malamulele la ka nghezimani ni pfuxa na mani maria maswanganyi a mi ta ni khomela swi khomanini nyana mativa leswaku ni kombelaka ku dambelaka na valandzelaka eliki ngomeni lava ku ni famba swin'wana ni ri kona vuhetlhela khe swinene buti leki ngomeni lava hetlhela va ku ri mani wun'wana ku tlhavaka swela i benjwan maxwan ni ndiyele ka vona lava kasike ku ri mani la fisa miji va ku swin'we ni ri kona ka malamulele hi ntirho ka ya ku ri laya ka xikokwani danki mihaxi ni khese swinene machangana kokwani makapule va kona na vona va ku morning tlemelo tijeni kombela ku pfuxa frank manganyela ka mavulani laha mana nhleko na ka mavulani laha n'wa swa mumu mikutsuri la ka gawula lama pfuxa kahle i kokwani makapule men la ka xikokwani la i kona mani la emmanuel matobias loyi va ku ri xile tlemelo tijeni kombela ku pfuxa mana vandzelaka va ku today tibalokhali ni kombela ku pfuxa sesi xala tihlongwani la ka makoxa la sesi elsimilani la ka makoxa la ni ta hetelela kokwani gaveni la ka makoxa la i emmanuel matobias ni ri kona ka makoxa danko maxi wa mia wa best ni khe swinene mingiso ra ma wu rhandzeka va kona mana solo mangwani hi ndiyele ka vona kasike ku ri mani la imamukelani xinangani la ekusuka le gandlanani ka mavambi va ku ni kombela ku pfuxa magodana ka mukhomela mana anakanya 14 a mani makhomela vutimi kusuka na gian section f a pfuxa kahle amukelani xinangani ni ri kona gandlanani ka mavambi ni khesa swinene colbert sithole va kona na vona ni le ka michozi ku ra namutlha va ku ri xile jaha ra mina ni kombela ku pfuxa vana va landzelaka hi foni na wena ni ri laka papazela stand number 5 okay va ri tindlela ti kongomele eka department ka traffic department loko hi chayisa khensa swinene brafan ecolbert sitolen khensa swinene ne kasike kona mani laha hi jarele misambikeleri lawrence fufununi va ku ri ximenjani tlembela tijani kombela ku pfuxa mansara chakela ka mlengenise block 3 mana felici ya la ka dzingedzingela na mani mahuri la ka mapuvela a pfuxa kahle hi jarele misambiki xifufununu ni khensa swinene jarele misambiki kasike mani wun'wana ka zaku ni n'wi tlhavala u ni langutanyana vukheta na vuxiyaxiyanyana laha i lugau muchidzi va ku bvamaneni rirota ndo vulanga mandla ti nerisen mavundza va ku ri xile mavulavula ni kombela ku pfuxa judgment vanyisi chavala la rarisi nga view bot khola lexi humalaka mudabula na leyi ni ngona mani mavasa la PLK va pfuxa kahle mloko ntima ni ri kona ka mihlava vhelemu engeta baloyi va ku va ku hi famba swin'we hitlemelo DJ ni ri kona gian section f patrijejo master munyayi va ku swin'we ni ri kona ku vika ganama ni kombela ku pfuxa tisela na morikoto na kulana irin stole na flora mavunda kasike kona i bongani mbetsa malungani lava va ku ri xile hitlemelo DJ ni kombela ku pfuxa vana vanandzelaka mama albi la ka xikokwani masebe vigin dlovula ka mapuvela na skim sam mansani engwa mavona laha ka nghala lume hi le nghalasbeka va pfuxa kahle hi man'wana mani bureka makhex bongani mbetsa wa xigubu la ka xikokwani stadium kasike kona magret va ku tsi tlhava ni tlhava ni kombela ku pfuxa papa lanu vanandzelaka papa mihlurisisa ka richard rikhota la robert ka xihoko egian baloyi lava hihetlela na va ri va rihanyi la ka nkuri ka toma pfuxa kahle hi mama fikile magret cosa kusuka la ka mikongomana vorasta makume vora vo david nambukwani va kona ro vona va ku hi swin'we ni ri kona lost richard va ku ri mani la ilaki mihloko lavana va tlhavaka vo hetelela hetelela lava ku mune brafan ek ni kombela ku pfuxa vanhu va ndzelaka mina ni yingisa ni tirhisa data ni kombela va ku pfuxa vanhu vo tirhisa data ne papa mihlurisisa ka richard rikhoza la midrendela ntikulo ka xithwayimbi so lemongwe ri la thembisa lana giani baloyi la pefeni la a pfuxa kahle hi laki mihlongo ni ri la waterfall ni khesa swinene la waterfall la ani ba mandla ri vuyelela hambiswi ri tana mikiserome swi vekela ka wara ntlhanu henhle ka nhloko yi vhela yi ku ngu vhela xikan'wekan'we mina na wona mingisa ritsitumela xikan'wekan lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mabulo xa WhatsApp ri khesa swinene ka n'we hinkwenu va nga tirhisa xiyenge xa mabulo xa Facebook hi ndhawu leyi ku hambarabara ka tona khesa swinene ba mandla ri vuyelela ri xandla henhle ka xin'wana xandla ene mbuni na n'wemi nga fika mi reacta kunene la ka Facebook ni khensa swinene le ka n'wina kasi ke swa swivele tsutumela xikan'we kala va nga kandziyisa kunene la ka WhatsApp la vo sungula va ku hila
1: malizi majoka ka mlingisi blue 3 fukani manchaki ka mlingisi blue 3 fukani tihetisele kokwana wa gwevani ka thomo vana ko vana mhanimero ya ka bilakule ka mlingisi blue 2 danke
2: Absent, Clema DJ, Mr. Pat, Mavlaval, and Purina, more of a push up, what a cocoa tegabanaro. And Tapusha, man, Rose, one from Marks, Kaka Jim Galum, Abapuke, Casecuna Papa Vele Velos, Karakango, Abapuke, and I drop Pusha the choice of Jisara family, chose the process on Social Block 23, and Tira Lassanto 6, Abapuke, Malabanko, Pusha Kakam Samoko, Niko Consa Box, or Kamoko, and Kalo Papa, Takama Dabulumbo, I mean, a very now. Katsa
3: inkomu kaze twana we magoda Frank Manganyi la kama valani pukani team and Thomas Mgazim dungwa tshivambu pukana kamswana ka vafoloki wa risimati Thomas hey mavone Edison na nguna pukana la ewihihli na mawakhesi khesani nwa holela la risinga view hinkwavo avari na papa mhlorisi zeka Richard Rikotsoni kwala Robin ka shoko 7 dilani inkomu kaze
4: Imisholo nene na bashumi DJ Tlemi kombe kubushira abana balandzelaka kuna sisi Flora Makhubele la amawa block 9 kuna Gajeni Richard Mathela athothoka ansi kantshaba kuna Khensani Glory Bilankulu la ka mapayeni bana ba pusha FM nya gina la ke mhlongo danko
5: DJ Tlemi wena va pusha va tsaka lava pushiwa ku hi mina wa tiva mandla wela ku tsaka maluleke la ka sikunyana pfukani ka mana mina ka papa xiluvana vafana ane nawo va kumeka kwala ka sikunyana kwalani va nga voxe mugangeni wa vona ngu duma vona but mataleni mi pfukile ni mi twile mana swigangu leswa n'wina leswi nga ta ze swi mi dlaya hi but mataleni vanhu lava hinkwavo a va ri na mburi ya ntshava hlangana ni thawe njepila ni kumeka kona ka DJ Tlemi vuhosi bya ka bungeni
6: ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ni ta sungula hi magoda kwele ka mukhome a va pfuki ni ya la 14 bila va kona mana bumba Lusi Tinyiko awa pfuki ta hetelela hi ku pfuxa wa mina ku nga n'wa mafoto kwala ka huma 14b lava hinkwavo a va hlangana na Gezan Class Maluleke kwala ka huma 14b tanke we vulavala
7: upsen maxi ni kombela ku va pfuxa va pfuxa mhandu khoso wa kanjhakanjhaka ni pfuxa mhana Albi aka xikukwana ni ta ku pfuxa ni ta hetelela hi mhana Advice na Khuwani hinkwavo pfuxa hi mhana nhloko wa ka mhavana na ka vanhu nya vo saseka muhaxi ta nkoo
8: DJ Tlem ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki kokwana swo boha ka makoxa ku pfuka butlinki ngoveni a vehla ta hi titsela hi kokwana Clar section A a va pfuxa hi mama Bebizet Tinyiko Maluleke la ka ngove a jamela true
9: ahe DJ Tlem hambi swi ni nga ta swivungu swo nona moka munga ni nghenisangiku hambi ku ri moka munga yi ti nambara ya mina sweswi ni kombela ku va pfuxa a rhanga hi n'wina va haxi hinkwenu kwala ka GC a ra ni ku pfukani ni kona laha se ni vuyini ivi ni vuya kwala ka fika ni kuma manikhulu wa mina mani Maria Maswangani kwala ka Maswangani ivi ni famba ni ya kuma mani Geri Mathevula lava esikuze wa mina lava a ri kule ndzhaku ka kereke ya ka ofisi ni ku pfukani se mi hari van'we na va kona sweswi i Malusi Maswangani kwala ka Maswangani kwala kwala hansi ka vukosi bya ka Maswangani
10: dankwenuhikini ni futa ya manese na matimu ntlulu na maringa ka tsitsini i osi xitomani so
11: ni kombela ku va pfuxa botlemi ni pfuxa scheme mani maximzi kokwana wa ku hlula laha Gears section A pfukani he scheme ni pfuxa na n'wana boti Misho Rikhotso le njhakanjhaka Mandela pfuka n'wana boti ni ku twile ni pfuxa na papa ntsongo wa vana le section F papa ntsongo mjuda va ku ina mani wena mani vanhu lava va pfuxa hi mani Makhuvele ka ta boti Richi ka Ndhambi ni khensile muhaxi
12: a ku pfuki vanhu lava landzelaku ku pfuka mhamari ya n'wabekeni ka nhlaniki mhana mdona a va pfuki ku pfuka papa na kaya netisela hikokwana ku zani ka siyandani va pfuxi mali womba n'wi ma vona nga lavi bedanku
13: DJ Tleni ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa hani a ni ke mihlanga ka siyandani ni pfuxa mhantsongo wa ndhuna Brown mana teenage kwale ka siyandani ni ta ni ta hi tshela hi sisitsaka ni n'wa mavona kona kwalaha ka siyandani vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa mukhaiso na xivono kusuka kwala tikweni ra ka Maputo inkomo papatsongo wa swihlangu na nkhensa
14: rixile tlemi wa DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na kokwani Gaveni le aka makoxa le ku na papa gumbagumba Elias Novela le ka xihosani scheme 16 yi kumaleka eka ngove jamela 2 vanhu lava hinkwavo va pfuxileke ngobeni a vihehle danke Brahmin
15: ahee muhaxi ni pfuxa mfundhisi Vhelevhele ka ngove bava yuza Benedict Mashele a vuhehle tonkulu wa hosi ka Sikhunyani va pfuxa hi mhala khavisa ka ngove inkomu
16: minjhani botlemi ni pfuxa vamase wa mina Masei Sophie vuxaka bya gobo a 14A ni pfuxa boti xuzi ya timhlongo kwale ka xihoko ni pfuxa papa mihlorisi zaka Richard Rikhotsa Robin ka xihoko mani kheyila kwala ka mapayeni danku
17: DJ Tlem ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa manjhe wa letini ka nkorhi ni pfuxa vanhu va rihanyo ka nkorhi ka tomo ni hetelela manjhe swifina hlongwana ka xihosana ya va pfuxa ku rhini mali ku hlayiseka DJ Tlem
18: Mr. Party ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na tatana Thomas Chauke i jaha ra mihlengwe ka xikhumba xa dzovo pfukani ku na kokwana swo boha ka makoxa va karhi va mpfapfa ehenhla ka madawulo va karhi va ku a mihi naveli na va ku khatsa ni ta hetelela hi tatana Mjuda Mjudis Diman Fan Aldimananis a Gian Section F na n'wina pfukani ka va holela pfukani Mgwena vanhu lava hinkwavo va nga pfuxa hi mani handle ka manana Maria Masanganyi kwala ka Masanganyi kwala kwala hansi ka vo bya ka holeni wa maxangu wa mpatso hayi vukatini bya mina mbuya danko
19: njhani mahaxi kumbe ku va pfuxa munhu pfuxa Khazi Sokola 14C pfuxa Hausan Richard Sokola 14C pfuxa DJ Absa Sokola Shakesinaila vanhu lava hinkwavo la muhaxi lava pfuxa Eric Choku Sokola 14C
20: Tlemi lowa DJ ku na mhani Maria Blankulu la block 2 aka Muninginisi laya kati va kona mhani Flora Makhuvele laya mawa a block 9 laya ku na swa kala a dida swa ka Maleke la block 3 aka Muninginisi hinkwavo a va hlanganela ka Laxaka EW Manganyi me ni tshamakaya tiko ra le ka gongo ni khesile Tlemi lowa DJ hosi ya mina ne vovona
21: rixile ka Morning Beats rixile ka Morning Beats ni kombela ku pfuxa Morris Guila ka Mapuve ni kombela ku pfuxa mana Marota la Risinga View ni kombela ku pfuxa mama Khensi la Risinga View vanhu lava hinkwavo va ri na xipecwani Mitswiri Mashele ni lomba kwala ka Mapuve danko
22: vulavala ti kombela ku tlhaveliwa bra mina ni va topa ngetope wa taranta topa vanharhu tsutsumani ya le ka gong 14 ta mugangani wa Renistan kupangisa mtlasi malak mpfukani kok mina loyi a ntsutsumani ya le aka mapapila a tifrijini ku na Mansofi i swo ya Mansofi a ti ka mapapila pfuka ta hetelele manuwalak na orit mani ya le a ka ndhambi a tlhelo ka xikolo xa ka Mzuzwana va ri leni ka Mzuzwana ku na bila khauta mihlongo a swi lavi wena pfukani makwerhu kwa kwa va pfuxa hi rato ka rato schoolboy mina kwala nyongweni wa tinyukani kwala a hi famba DJ
23: rixile xaka ra mina same big five Mathebula kusuka la ka bode mina ni pfuxa mana Thembekile na Elijah Mathebula kwala ka bode ni pfuxa na kokwani wa Risima kwala ka bode ni pfuxa mana Felicia la ka dzingidzingi ya Maskral i kokwani wa Mbali pfukani va pfuxa hi same big five Mathebula kusuka la ka bode ni khensile xeka ra mina inkomu
0: a ku pfuki Mkhacani Rigidi, mama Albi a va pfuki, n'wasikheto n'wa xiporo lava hi swekelaka a va pfuki na vona, hinkwavo lava va pfuxiwa hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga emthiwa ka ndhambi ni kwala kungwangwala xikulana la kona kungura mali danko.
1: Ni kombela ku ya pfuxa kaka ro bava ri bava na marhanga ya rona kwala xivulani, ni ya ni ya pfuxa botol ta gapo kwala ka miya xikaya ku ri ka Mavalani, ni ya hetelela hi mhana Khavisa ka Ngove loyi a va pfuxa i mama Albi kwala ka xikukwani inkomu.
2: Lemo DJ hambiloko nkuku nga ri ngiri taxa, ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. A ku pfuki mama Albi le aka xikukwani, ku pfuka masi wa mina mani a na ma hlangana ku hleka timbilu ti nga hlangani pfuka nsivi, ta tlhela hi ku pfuxa hahani leyi hi zalaka makhekha aka hosi Nkove wa vuntlhanu. Vanhu lava va pfuxa imhandlu khotso ka njhaka njhaka Mandela hi lava nga ta botimoni ka n'wingwa va nyamasi va rivengo na vanhu va nkomati loyi tayi mesepati.
3: Rixile Rixile DJ Tlemini, kombe ku teka nkarhi lowani pfuxa vanhu lava landzelaka. Mani Grace Makuvele la gandlanani ka khani pfukani. Mani Makuvele la voduma la section F pfukani lani. Mani Flora Makuvele ama wa block 9 ayi pfukani na n'wina. Mpfuxa rhandza ka Thomas Maleka kusuka la tikweni ra ka Mavuza lani. Ni khensile DJ Tlemini danko.
24: Rixile Tlemini wa DJ. Kombela ku pfuxa vanharhu ntsena. Queen of Limpo pfuka huma mambe khale pfukani sesi sesi basari n'wana mamposa ri pfukani. Ni hetelela hi manjhajani kwala ka Mchipisi. Ni pfuxa hi thavhele ya ku ni ri kwala ka papila. Thanki Tlem.
25: Wuza Friday wuza malamulele mno manga manga wa iminya wa ereka. Kupuka kalanga same big five matewela bodeni kuri shini ka wona. Kwa kwa puka baba shiluva na wafana leka shikunyana na wana nere shini ka wona. Kwa kwa puka kukwa nindala wangala wa Atomo Block 7 na wana nere shini ka wona. Wapushu haiponyoka makuwa. Akaya shawala Block 7 at Katarina. Mani muzana vula vala, mani kese guru guru magari ya.
26: Ahi, nita pusha mani makuweli gandlana ni kakane, awa puki. Kuna bashi budunga laka bongwani puka na mwini. Ta yetele kukwa nswaboha kama kosho, wapushi kukwa gweba nukwa laka thoma bayi.
27: Rishile, DJ Tlem, rishile. Aku puki rikakaru bawa na maranga mtindambi. Kupuka ponyoka makuwa le ati katare ni maku magari ya. Puka ni ponyoka lanwa. Ta hetisela hi Richard Mathe le a hansi ka ntshava a hansi ka ntshava ya Thothokwa mina lava hinkwawo va pfuxa hi munhu wo duma ri yexe munhu wo duma ri one laha mugangeni wa ndhuna Erika na Mixava a blokteni ka sikhunyana ku na papa xiluvana na vafana ka ri ku oza mafara wewe oza DJ Tlemi hlayiseka ndroro danko
28: ahi ni kombe ku va pfuxa. Pusha ba mina masinya Ronald Malle kwala mawa pfukani ba wa mina ni landza mani Maria ka n'wadekeni kwala tikweni ra ka ntlhanu hi ki pfukani ni tshela hi makwenu wa mukhala bya mina ku nga papa xiluva na vafana kwala block 20 ka sikhunyana pfukani muhlaveli njhini vanhu lava nkwaka ka vona pfuxa mani mabundi mina ri kwala ka Nkwavidangi
29: rixile ntlhavantlhava ni kombela ku va pfuxa. Tako nipusha i majamalume kata kukwa ni Monika. Daka njaka njaka Mandela kukwa ni Majo. Ivi ni apusha mani vofanela ipo deleka bungi ni afo ivi ni kashitaratisha majanzi kukwa ni kamani. Ivi ni apusha Sis Maria wa James kwa ya hlangana ni township bala ba hinkwavo va pfuxiwa kahle hi yani wa ndhawu zipa ni kwa la hlangana ni township ni heta ni ku khiko loko jo
4: am sirtara mi xerin ba matari bielela kaza swena swi veka ka kotara tamera tayi sei bela ora le ayan tham sei ka xenga xa mina nona xira tan kaza swena ka nkwen ngona mnga kota ku karata swena e mo xa xande ku tirsa xenga xa mburisha whatsapp ka ngona ku morning beds ne ka bisha sara tlaba tirsa nambara 0608875942 laska ka xenga xenga ka xona mi xerome ba ka ri tirsa matlhelo hinkwawo lama nga kota ku hoxa xandla hi wona ku nga ku pfanganyisa a nga va ni kuma kahle ka Facebook ka WhatsApp ni le ka riqingho ni kota ku va ni ku teka hi nkarhi wu ri wun'we ntse nambara 0608875942 se a pfanganyisa sweswi si mo sungula loko a mpfanganyiso la
5: mohini ya le xawela block 23 ni ku va kona mhana Oscar tinyikiwa xigodo ni ka vapfuki maseve valava sweswi va ri ka xikokwana ebe ni ku mhani Maria Maswanganyi kusukala ka Maswanganyi ni mutini mhani wa mina pfukani na n'wina ni ya ka mapfuvi ni ku va kona muri guyu mfana wa goxa ni ku na vona vapfuki hinkwavo a vapfuxa ya jara mihlayiko ya Thomas Chakula ka xikhumba ku na wun'wana dangi hi tlhava ntlhava
4: khesa swinene ka xikhumba xa dzoba la
5: dango
4: si ntlhavile la
6: Tlemini wa DJ a wu pfuki papa ntsongo wa mina Masenyani Ronald Maluleke leyi a ma wa block 9 ku pfuka va Maseve the General ni Abraham Fish pfuka va Maseve ndzi hetelela hi ku pfuxa Bull Judas ni Judas 182 the man from the all the mananis hevo yes kan Bull Judas mi ya rhwala vanhu vana hinkwavo va pfuxiwa hi mhani maxindzi i kokwana wa ku hlula kusukala gan 16 inkomu the DJ
4: Danko. Si, tlhavirimi.
7: Manu koso kanjaka mandela vapfuki. Na mandi majoka vapfuki. Ndza hetelela hi mhani Maria lonkulu block 2. A va fika hi manchaki va ka mindisa block 2.
4: Khesa swinene manchaki. Danko. Morning beds in Tabi.
6: Man machine kokwana wa ku hlula kwa section A abapuke. Kuna man bavu le ka gym abapuke. Even ya net tsela ba masekela ka mapayeni mitwini masewa wa mina akuri man so pipshaka dzotola vari kwala ka home 14 A hlayiseka.
4: Pipshaka bza gobo.
6: Le zwa mafura.
4: Danko. Tlhavirimi.
8: Mhani rikotso va kumekala ka njhakanjhaka. Ni ta hi tela hi Brenda Mivini la ka Rivala. Hinkwavo va nga va va pfuxa hi Alexara Maluleke ni tela Babangu.
4: La Babangu va kon'wana.
8: Dangu ni haxi wa mina.
4: Dangu ri khezile hlayisekani.
8: Dangu.
9: Rishile muhaxi ni kombela ku teka vanharhu laya vuhehle ku va kona siva ra Yuza Bennett Mashele a va pfuki la khale ka etibananini va kona mhani Mashele mhani Anakanya a va pfuki laya ka Makoxa i kona xela tihlongwani wena malokotswana mutswari wa handle makala na kufa a pfuki nkata mun'wanati wa ntlhavo wo pima hi ta ku swi levani tlhandla vanhu lava muhaxi va pfuxa hi nkuzana la ka siyandani bayi
4: si tlhavile la ku na munhu la je ku na munhu kwala aye
10: bot Eric Ribeni a va pfuki a babangu a va pfuki hani wa ndhavesithaka mswani a va pfuki mhani ana n'wazitha ma hlangana ku hleka timbilu ti nga hlangani va pfuxa hi mhani Rose Hobyani ni le ka Kuzani n'wana wa mina wa jaha hlayiseka
4: ni yi lave ku mi kholela netiweke mativa
10: wa tiva ni pfuka ni yima hi milenge yi hayi kona
4: ni kezi ri hlayisekani
11: Thank you,
4: Pap. Thank you. I'm sorry, I'm going to tell you about the WhatsApp. I'm going to show me the name of the JT. I'm going to show you the name of the JT. Boti Mbeta Malungani, Kashkuwa Stadium, El Siminan, like a Makoshala, and a papa, Shluba of a fan, like a Skunya, and a Bobshaka say, he manes, cutting a thing, Inko, Mumma Flavano, see. Kasi kawo ne velang tanya ba ngatsala kunene la ba kora mongona batsala kunene ba ku minjani mina ni kombela ku pusha bana tsala ka ri kombela ku pusha ku kwana ku zanla ka sianda la papa mina isi zekari cha der khotsala ro berga shoho ku pusha bana tsala ka ri kombela ku pusha ku kwana ku zanla ka sianda la papa mina isi zekari cha der khotsala ro berga shoho enta etelela hi ku pusha manhleka ri ba manyonyo la ka

0: Alayan, ni pusha school boy la ka umu 14C and pusha Kenny Dyson Betsa wa shigubu la Skukwan Stadium wa pusha ka tlema nhleka ni mamanyonyo la ka zone 4 ka papazela ni kishunen la zone 4 ka papazela la ka sike hai la kutubongo ni banga tsala kunene la ka whatsapp mena isha atanyana imanda ema kuri shele tlema rodi jeniko mela kupusha budmores goi la ka mapubela na sisi tinyiko maluleke la ka ngobela ajamela chu unta itele la itaki sishiburi le mana na ewa pa pushu wa imane rwombo la ka gym gana lumen kesa sunen la ka gym la ka sike amsuru tana okay hiva ilerin la banga tala kunene ka misho sikra la ka sike ya matu ni 22 timena ya taibila wa ralia ya ntlan luku kumakume naru timena taibila wa ralia ntlan tawa kari chichoma ging e kari ya kashu yenge shoy itele la itele la shan nongo noko shoshu tele la tkungwe nzi ntabirimi
1: taba ntaba
0: ntabi kutaba sesu
1: ni kombela kungena le basani kuna xidodo ni yila kwala basani ka nhlanisi a block 3 kuna nandu munhu ben kule ka pukani malume rixivi ivi laha hansi ka yisabyani ku va na simu ya swikolo pukani swivala wa eke rixivi vanhu lava hinkwavo va pfuta hi mina kwala mugangeni wa ka mpenisi siku ra hosi nhlanisi xilevule kuli ka madama awu ya wu susa dange xilungue
0: dange xinghezi
1: amen
0: danku baba si tlhavelela
2: ni pfuxa munghana wa mina lonkulu ni nga nyikwahelo wa ntukulu i Yesu kunga mgwedi wa chopa masilo mabala masilo ndovu le ka mabala pulumuku
0: pulumuku
2: kasi kuna botlik ngove ndave sina bona la pulumuku
0: pulumuku
2: ah papa chungwan makhani wa thazela ka nempelani lana maseni dzina bona pulumuku pulumuku dange mashi ba gumsa gumba gumba
0: Mbona ku pusha ba fowani?
2: Sorry mireni.
0: Ndiri mba modlina namuntla ku pusha four.
2: Ni pusha four gasi.
0: Eh, mi patse ba mbiri loko mi hetelela.
2: Ha ni khomeleni, khomeleni ku nga u na push two.
0: Tsi, tabelela.
3: Ah, hey, wana DJ claim woman on call come on when I'm on.
0: Eh, na man 182 man.
3: Na man. Eh, na man, ta go pusha Brian mina man, wa ta wena man. E Gian Thomas Tungwan man, wa ta wena man, la gravel ni ka khakhala man wena. Eh, na man, even pusha mana bomba lo siti nyi ku man, wa ta wena man. Kwa la 14 B man, wa ta man. Ena man ntatela pusha man ntatela pusha man machine zwi man wa to wena man kokwana wa ku hlula man wena man kwala section A man wa tsafata hinkwa bla wa pusha man na im Judah am Judas di man fan all di man is yebo yes ar kwala section F man wena man wa to wena man danke man wena man
0: danke 182
3: danke
0: hey tera Amse tra mi xerna la banga kor banga tersa xeng xam per xe WhatsApp ay papale la antso si tega la banga kona la ka WhatsApp la ay tu kwarinda
4: Rishile muhashi ni kombela ku va pfusha kuna malume Gezan Thomas Mbacha iswana kusuka kwala ka xikukwana no pfukana malume kuna mfana wa mina Musa Makubele kusuka mgangu wa ekopa ka xikukwana no pfuka na wena mfana wa mbe ne telela hi malume wa mina kunga MT hotel Masango kusuka ka xikukwana no kuna nwina pfukana malume loko hinkwavo va pfuxiwa hi papa majoko kusuka kwala ka xikukwana inkomu muhaxi
5: ku na bakaniya Phineas Mahimele le ka vakala xaka ku na masenya Ronald Maleke le ka va swa tika mawa ta hetelela hi Juta Sirgid ka mbatlo a va ri na the general person cosa a xitaxi ka mbatlo sweswi mi ntwaku ni Bramfisha loko ni pfulafesera ni vona Dobsonville hashtaki ni dume vomu cope
6: Mani Maria Magagani agumba pfukani ku pfuka mandleka ni wa manyunyu ka papazela ni hetisela hi ku pfuxa Roland Chabalala kwala ka mapayeni i mani burisa kwala ka mapayeni nkomu
7: rixilimo xi ringa va pfuxa vanhu lava landzelaka mandleka ni wa manyunyu ka papazela vanhu la hi zama khekhe ka ngove vanhu dlawela ku tsaka aluleke ka sikhunyana a va ri na mani grace makamu ka ngopi inkomu
8: Facebook ya 100 jilo.

0: ntsengo lexi mutwana xasiva ra mitsiveni ya dya khekhe ka phaweni ra noleji. Ivi ku pfuka mhansofi ka mapapila na vona va pfuke hi famba hi ya dya khekhe le ka Geelong yo le ka phaweni le. Na sister Velina Nkumbe a hi fambeni driver ni taxi hi famba hi ya le ka phaweni hi ya dya khekhe ra noleji Mthombeni. A ku ri Mhanjhajhani lava pfuxa a hi yeneni Nkumbe.
1: Tlhavelela
2: va kona mhanikwana kwala ka endzama va kona wa ndhala wa nga lava ka tshoma tetela hi kokwani wa bebeza ka potipeyi a va ri na ahoy lanje
1: ahoy jamane
2: ya
1: thank you baba tse Tlhavelela.
3: Ni ta pfuxa kokwana wa Ntsumi la 14A ni tlhela ni pfuxa na mama Nkhesi laha Rifinger View ni tlhela ni pfuxa na kokwana wa Mbali laha ka Dzingidzingi a va pfuxa hi sesi evidence kwala vuhehli danke
1: sweswo swi na hlayiseka na vuhehli la
3: hi swona
1: se Tlhavelela
4: ahe muhaxamini
1: ahe
4: ahe yi ni tsemelele ngopfu
1: ni khovele
4: ya iskodo ja mundo muila la pasana ka tsane.
1: Ni mtoka tsela bazana ka tsane kila.
4: Hayi, poko na mfundisi wa mina mfundisi Khosa la zalfaniki. Ni tutu mani ela dinga mazi ni ku poka ndra sesal. Ni nga rivala na LS Harar Malolet. A kuri iskodo ja mundo muila la pasana ka tsane. Bye bye.
1: Tsa zwina ni godo ja mundo.
4: Bye bye.
1: Muetelela ku va pfuxa na qingwela
5: kombela ku va pfuxa
1: ni
5: pfuxa Mandoza muleni lowu dlaka ku zana na va pfuxa ni pfuxa Mandleze Majoko kwala Bilikitiri ka Minginiso na va pfuxa ni yetisela hi mhana mina Mansara Chaki kwala Bilikitiri ka Minginiso na va pfuxa na vona hi mina mhani Tinika kwala Bilikitiri ka Minginiso kurila kun'wani
1: kasa swinene va kun'wi
5: a ku tana kun'wani
1: tango
6: yo ai comandele ngabano ora vichin dofu kama po afuka mara khavisa ka ngova afuka e bodongo sha parisa mna volta ga
7: si vula vala ni kombela ku vapusha mfana wa mina a ku pfuki Mhansofi va ri va le ka mapapila Mhansofi pfukani ni mitwini tolo a ni rivalangi xepa ivi ku pfukani ka ta Joni a pfukani vo mhananewa hi ta hlekela ka radio ri xile ni kombela ku hetelela hi Mhanjhajhani makhela wa mayini pfukani Mhanjhajhani mi ni chewetela vana va malume kwalano mi pfuxa hi kokwani Gaveni mi endlela ka makoxa vulavala
8: Felicia Ambesario, I got a lavalandela. Felicis Companion.
9: Salvation Copia.

0: hambisirita ra gaming servera na vana se chicha magiya le ka sheka sho thelala thelala sher kona khonga ku va hinda velela na vatlanga siku ro ro kweli kiona mthela bangi beriko siku ro fara kana ra thara kuri ti 8 eta mei lember magite beri na magme beri tano le beri tse bula iri ka karona na muntha eka veke kulo chicha le betsene kambe siku i rona u tiba vana tlanga siku ro ro kweli kiona but lo ro long tiba ka thabela mixer ka ra 060 8759 futhi sibeka lokho makubena rumbere tibele ye bela hora le ya ntlano kase ne kangweni ngona mnga tirisa xa xambu xa WhatsApp ekuva moxa xa ndleke ngona ke kambe xa sekere na mthali kase ne ri xa ndleke ka xinwani xa ndla ho sa imeni tsa li mthaisa shem sese swi leka xa ingresa xa kuva on tabela ka number 060 8759 42 ile ka tlhava ni tlhava nkarhi wa kona vhele o kuva on tlhavela mixer o byela swa ku wetiva va ratlanga siku ra ra ku velekiwa ri happy birthday ka man vhele kobela kongwe mixer ka number 060 8759 42 kona ne ka WhatsApp ka number le fana ka 060 8759 42 kazi nanga lokwa ku flash ya moya sho sho rata hlawula city sho sho rata jisa ra fam ka wono 6.0 max fam ri tora shaka ba kona bangwa ba kuba kahle audio stream ka triple w jisa ra fam dot co dot za kase le ka ngwen e ba kona bangwa mixer ka tsamara na chief se wo chai song or kind of it mitu mana tanga se ra ka beliki mo sungulo kuba na belela
1: Kabonkawa.
0: Tabe ku tabongona baba.
1: Si ganka riseso ikona nyele ti masulu ku kumeka ka ngobe na ngona glory wa ka tshungwana ya ku kumeka la ka ngobe. Kasi anu si na na no le dimtombe ne ku kumeka la ka paweni na ngona le wana. Makoso. Unkwa ka bona aba na le lo manyunyu lo wa tsika sa nya ka mabula. Ni ke si le tshwanta.
0: Tsa mina baba si gore mkhobe ku sasekane.
1: Thank you.
0: And awanga skoda mix ter boy letter one tabela number 060 8759 42 tsi kubedya mala.
1: Submission necessary. Ka no lethe ntombeni kusuka la ka power. Kumani hotani kusuka la tikuneka ka makosha. Ikona glory hlungwane kusuka la ka ngobe na mire tina suku kusuka la ka ngobe. Na inkomo na mabhedi ya kuna vanhu lavan'wani xikwembu a xi va niki mikateko xi phinda xi va nyika na mali a vona ya mfumo ngo hi tifti jokubayi kusuka laha tikuendla ka misani ti tambuka mase yi govini govela virhene tlhava ni tlhava ni ku i ni vuteto n'wana bar
0: hi teto
1: aba akumapeleki zwi famba n'wana bar
0: hi vana vakwala Thank you, Baba. Eka skia kwa manila itari la HIG ya kuruko bekula nuke bebeze eka nshubuko nshubuko mani nshubuko chabarala la blank vater idra vato eritaro dam cheksi association enelika si puma yedik suka naka gongo ngola kesa shunen si tabirmi
2: aye botlemi
0: aye
2: e kombera kwa manavela tu bebeze
0: aye manavela lima
2: face Matibuli ka ngobe. Happy birthday ka bot. Norisungwan ka ngobe. Happy birthday. Ke tuma siluke ka ngobe. Happy birthday. Na vanwana na nwala birthday ka sikora ka mthandwa ndi amkate ka ivane. Ava naveleriwa hi nwanzi ti mama kuvela kwala gandzani ka tsaka.
0: Ava dzeleng felish complianos. Ava dzeleng felish complianos ta tsaka.
2: Felish complianos. Hey, Matibuli ka ngobe. Bye botle me.
0: Ke ses ne dai sekani mama. Ay. Ay, otra vez. Abdir tar bakor bangwa la. Tsi, kubedya manla.
1: Inicha investor kali ya wele kamakosha. Na lava vambiri vele ka thomo. Ni rikabona sinicha stopiono. Van lava na vele la isina kuza kwala mgangeni wa kampeni sikura ho tsenteni. Ile bule guru ka madama o ya utsa dange tshedu
0: abele nagile buela gere
1: amen
0: tanko si kubedya mana
2: ebe bedo ka nyele tsena tsako masulu ka la ka ngone mele ka knowledge mthombeni le ka tshipisi le mele ka glory kwa le ka ngone Mele ka ngwa la beda vana vele ndofuka niku felicia investor aye
0: e compliano swa dzwelena swo
2: compliano
0: phela tsoka swa shiza si kubedya mana
3: niku furniture anniversary yo akanyeleti ka ngove na mandlori hlungwane kwala ka ngove na knowledge le ka phaweni hinkwenu ni ri e yini
0: mirie
3: noise eka wena hinkwenu a mi ri na hansi dzava ka makhega ka hwepfungo wa ntlhanu fambi ya humula ka n'wana boti
0: kahle I'm going to go to the house. Eske ba kona bomba ngwa ba tsale kunene la ba ku hetle mra di jebula ku pepedhe ka la ba ntsala ka mfukano le jim thombeni la ka mchepesi la nyele di masolokela ka ngobela ntsa ko masolokela ka ngobela na Lawrence mabunda la 14 la sisi dlori hlungwane la ka ngobela ba bona bele ro kahle hi nkata ndona ifrema ka mla ka ngobela mkhesu nene ka ndulu

0: kubethe manda
1: beze dluru hlungwane ka ngobe
0: eh
1: na fethi mathebula ile ka ngobe lo legend kombeni ile ka mchitisi na nyele te masuluku ikone ka ngobe ntwe vako kuna lora simavunda a 14 bina hinkwala beze yako vana vele loko kwa gweva ni kwala ka thomo bayi
0: kesune la ka thomo ra kubethe manda
2: Mungana ni kutetola eku ni tshikene ni hleka hi n'wina vanghana va mina. Mungana yimani va birthday mungana mina. Allah. Yivane ku ku kopianosi. Aka knowledge. Tshungu mthombeni chakachaka nwa magwenje le. Aka vele ka phaweni. Happy kulani mthombeni kwa halana. Ebini ku tsi nga ku vese kuna mhani glory a swi twanga kahle loko ni nga byeliwa nga tikhomi kahle laha mi nga ti ku tlhaveni ka ngove nga ku na le ka masuluki hambi vambirhi hambi vanharhu na vona kulani ku hala ka ngove le ka tindzwa number 2 ya mina le ka ngove leyi ni ta fika sweswi ivini ku tsi kopianos a ka rimani hobyani i n'wana the late papa saint hobyani na mhani wa sofia kula ka ntombi ya groupini kula n'wana wa mina xikwembu xipendle tintswalo siku tsi papa wisa mfana wa mina ni ku rhandzarirhandza ra lava ara
0: hi ra baby
2: a yi seki karhi mpundzu n'wana nga hola danko
0: si tlhavelela
3: nga hlamalele mapatu
0: a na mito kumbe loku fambeni
3: Plus one, I got the Rusungwan Kango. I knowledge from being quite a power. You let my soup come over. Lawrence is not Bundalaka or Mafutin. Then walk among coach and hung to uncash. I very good lunch for coach Havala, a black butter. And Paul Wakulak Namons and in Felich, Copianos, Felich, Besari, Kavona, Avanuela, machines. The Kokono, Kushula, now car.
0: Kom dit dit. Kusos
3: na tsaka. Ya tsaina on dit. Kamba mi awu. Danko.
0: Danko. Aga ska abzer dar mixer se bekala ka kotarte mere te inga se bawar le atse. Elo kna belenga na tsang sekora rgwele kwa mon tsanchi. O to mara tsang le sekora rgwele kiu.
4: Happy birthday. Ka ntwanano rikhotso swivari wa mina lavihla na hinkwavo lava birthday ya ku va naveleli liki ngobeni kwa lavihli danke bra mina
0: every feliz kombelana sikamala
5: every birthday ka knowledge mthombeni i n'wana wa mbisani loyiwani
0: kesi
5: mala i mayinjanjani hlayisekani
0: na vanhu hinkwavo Kese sine manje janda ka mchipisela.
5: Eh.
0: Danko. Anga botu bangwana tanga sukura rak beriki wana wena je. Anga sukota bangu na belela ku ba urumela rungula ra wena kana bar leifa na ka ka WhatsApp kana bar 0608875942. Unje ra ku botu bangwana tanga sukura rak beriki. E ba ko bangwana bar umeri la hilab. Bar batiba la babo.
6: Epi, tinzanza tinzanza ku veleka ivikosi. Kuvelekwa ka vana va vana veleriwa siku ra nyamuhla nyileti masuluke na tsako masuluke le ka ngove i mhana n'wana lava knowledge mthombeni le ka mchipisi sesi glory hlungwani na vona a vakuli vanhu lava hinkwavo a va naveleriwa hi mburi ya ntshava Hlangana nthawenxivila ni kumeka kona DJ Clip mi finish and copia Woza mafara wewe woza Friday Ya wea ihlayiseki DJ Clip ma swa ku i kahle ngopfu nga onheki hi ku nwa swin'wi leswi mara u vuya u hlayisekile va nga ku n'wayangi
7: Happy birthday ka vatukulu va mina laha ka ngove laya va ka lavaka masuluke nyeleti na ntsako masuluke kwalaha ka ngove kulani mi kula vatukulu happy birthday na le ka bot knowledge mithombeni le atikweni ra ka vona kulani mi kula ka botika na hinkwavo lava xerhaka siku leri na vona a vakulu va kula va vona lamo tala malembe a va naveleriwa hi kokwani wa mikheso na xivono kusuka kwala atikweni ra ka mapuve na nkhesa papatsongo wa swihlanga
8: Ahi, mwashi.
7: kombela ku navelela birthday ka lava landzelaka. Ntsako Masuluki na Nyeleti Masuluki na lava ka Mthombeni ka Mchipisi. Lava va navelelaka n'wamilandzu wa Mhamindlovu hi mina nkomu.
8: English anniversary ka vanhu lava landzelaka. Ku na Nyeleti Mthombeni ka Mchipisi. Na hinkwavo lava laha bedeyaka na yena kambe ya mikata ka vaneli va naveleli mhani vombo n'wana wa vona la Ngalasburg Edugado DJ
0: muito obrigado sobre logo thank you very much. Ebukho bangona ba kuntsalela la ka WhatsApp mina la ba kuri kombela kubula ku happy birthday ka lavantsala ka emoashi eri kombela kubula ku happy birthday ka ka Cassandra Makhuba na Chauke ena hlahla sambo hena maloto ena glory hlongwane isikuru bora ku belekiwa namuntla abanemiro ka hle PD ngonyama kama balana kesi na ngonyama na kama balana.

0: kaske ba kona ba kona tsere kona nna ba bona ba go re shele mo a tsene go bela kona belela engwana wa mina birthday ndzi mafio makhubele a ka nkuri ka tomo na bela re ka hle mana yena Cecilia Ndlozi ni khesa tsena ne Cecilia Ndlozi eksuka na Concurrent cases in Baman and Bill, like a scam, sort of mixer, a machine, a kind of go to command and pets, Shanga, Telela, Telela, Shango, Gorokolish, Kuri, no Goroko, Telela, Telela, Vikin Lerry, Rotana Mutavere, and the Kuranzo, and then a cascade of Gorokan, and the second I took Marino.
1: Happy birthday, Kanye, Jimmy Tongan, Kapawe. Happy birthday. Kanye, let him Masulu, Kango. Na mwana wa yena kwale ka nguwe. Happy birthday. Akarimani hojani. Kwale ka makoshi. Yepi, nilaka mkwavula la birthday ya kumankela kwa mapayenta ku.
2: Epi ka mwana ntivo ka thomo va kula na vona namuntlha a va kulela vanhu hinkwavo lava kulaka na vona namuntlha hinkwavo lava navelela hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga emuthi wa ka ndhambi ni kwala gongwangwa na xivulana kona gongwa ra mali tanko
1: ni kombela ku navelela Glory Hlungwane kusuka ka Nghove ni navelela vanhu hinkwavo lava nga siku ra vona namuntlha a va naveleliwa hi mama Albe kwala ka xikokwana inkomu
3: kambe ku navela birthday aka Knowledge Mthombeni kwalaya chipisi ripi happy birthday na le ka Nyeleti kwala ka Nghove ripi ipipipi happy birthday na vanhu hinkwavo lava birthday aka siku ra namuntlha va naveriwa ti-birthday ta Lulabo the Milkom
4: mahaxi wa minono ri finisha advasele eka vanhu lava landzelaka Nyeleti Masuluke aka Nghove Glory Hlungwane aka Nghove Ntsako Masuluke aka Nghove Rimani Mathayela eka Makoxi hinkwavo ni ri finish advesary a yi vulamba na nhloko kwala ka mavalani dankomu
5: ariariariariariariariariariariariaria happy birthday ka Faith Mathewula ka Nghove happy birthday ka Knowledge Mthombeni ka Mchipisi happy birthday ka Glory Hlungwane ka Nghove happy birthday ka Nyeleti Masuluke ka Nghove ni ri eka vanhu lava hinkwavo felicia anniversario hosi ya musa a yi va fikeri kupakupeni ra yona va nga navelela hi mani handle ka manana Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala hansi ka vuvabyi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso mi va na mahele ya vhiki lamanene muhaxi wa hino mi vuya mi lo tshe mi nga khudlinyi hi munhu danko
6: lemo DJ hambiloko nkoko u nga ringiri tacha ni ri hipipipi bonti aka Nyeleti Masuluke ka Nghove na le ka Lori Mthombeni ka Phaweni ni hetisela hi nhluvuko Chavalala ebring vater na hinkwavo lava nga tswariwa aka siku ra namuntlha ni ri mikateko ya tilo a yi vaneli hinkwaswo swa swi kunguhataka swi humelela a va navelela hi mani rikhotso ka njhakanjhaka mandlela hi lava nga ta botimonika i mungu wa vanyamatsi va ri vengwa na vanhu n'wankoma ti nga sambuloi bye Mr. Party
0: ta kombela xikolo swinene laha netiwekeni i nga ku hayi khona netiweke yi endle leswiya yi nga duma hi swona kambe ke hayi a swi hi kamanyeti ku va hindza hi kona hi langutala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa vambori xa WhatsApp ku va waxa xa nteka nongonoko eka mixo siku ra mahla na loko ku ri ku a wu navele ku va nghena hi qingo kambe ke hi mhaka ku netiweke yi le ku bedeni u nga swi kota ku va ni rhumela rungula ra wehe ku kandziyisa ku na yelela ka WhatsApp kumbe ku tsala ku na yelela eka nambara leyi fanaka 060-8875-942 ku fana lapa
1: ni kombe ku navelela vanhu lava ti-birthdays ku na ntirho na rikhonso leyi a va hehle ku na Nyeleti Masuluke kwala ka Nghove na n'wana wa yena u navelela hi tinyiko malekala ka Nghove jamula 2 inkomu
7: avuxeni ka tlemulo wa DJ ni kombela ku ri Felix Kopiano aka Knowledge Mthombeni ka Phaweni n'wana sesipa singita tikulu wa hanhu wa mina n'wana makwerhu wa mhani Jajani ni ri hipihipi wu ri kula boy kula u kulela ehosini na hinkwavo lava birthdayaku na vona ni ri hipihipi wu ri tavhele ya kumbe kwala ka mapapila danki muhaxi
8: birthday ka Glory Hlungwane happy birthday ka mhana ntivo ka Thomo happy birthday ka Rimani Hobyani kwala ka makoxi a va navelela Julia Chava mafumani kwala ka makoxi danki

0: tshile ti nhlokomaka ta mahungu ya awani le ka wara ya nkombo rixile.
1: Tombstone T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli. Va kumeka njelele edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili miri nga fambukaka va ri kona. Va pfuna eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na

0: Right, ke re simulela mixa sa fabulous wa kahle ga Brian Bompa ngwana da lady madako bompa va kunwana lo yele bone eh kambe ke ti yele bone tinga kona masuku lama eh kambe ka set ka tekin se ya ka shika
1: eh eh tsa matiza tsa mati tshukile masuku lama mikarhi le ngele ka yona
0: hey hey ba buse ku kwamuka man eh ba shlaba no xishika xinga home
1: eh hi makolo ku hisa phela hey ti va khati vuya
0: phela ri tshonza leswaku yele bone swa kahle ka Brian Bompa mi salo talented swina ne ngopfu ne
1: yeah
0: swinene ngopfu swi ta ka timhaka ta vunanga bya Tsonga R&B n'wi tiva kahle swinene ngopfu Brian Bompa i ndlaleyo kambe ke u pfa u nyamalalanyana pfa a vuya kambe ke ya n'wi ta ka ti-collaboration ta ku tala munhu wo fana na Brian Bompa kambe ke ka swiyenge swa mabulo ni tsakisa ku tshama a ri TV hambileswi o ka nga hi ku phameleni ka vunanga hi ndlela yoleyo kambe ke ka swiyenge swa mabulo u tshama a ri active endlelo khensa swinene ngopfu remember ngobeni tihlokomhaka swi vula ntsena leswaku mangu xitalo ta va ri ka holeka wa ra ya manana lo nga ri wa ra ya nkombe ka miswa siku ramta sweswi mina Mr. X ku nyika kahle ti-wet updates exifundzenikulu xa Limpopo hi ku ya vahuvi ya vumba vukorokeri bya ta maxelo hi teka titimela kambe ke sweswi vona dyambu swo vula yini Mr. X ri xile good morning
1: ya kasi ndlela leyo kaina tova khelangisa kahle maxelo ma le hansi na maxelo ma le henhla ku ri ka miswa siku ra namuntlha ku va swiyimise ku yeneke ni kha ni ku happy birthday ka mhana mina mani mani phephu n'wasalani kusukala gandlana ni kama
0: happy, happy birthday ka bona
1: yeah happy birthday ka bona hindlela yona yaleyo ka ivi ni va hi karhi hi langutisa ku ri maxelo ma le hansi na maxelo ma le henhla mama emisekweni kumbe lokhela kusa kahle kusuka la a giyani la swo vula tsena leswaku ri 12 to 27 ka malamulele nakona is 12 to 27 dabu ri nga va ri ri kona ku ta ku fumelanyana mara hi ku famba ka karhi hi ta va hi kha hi vona ku ri swi ta kha fambisa kwini loko langusa kahle leyi a old days leyi 13 to 23 vilavila 8 to 19 liphalale 10 to 21 livobo 12 to 24 nghena le makhado le 10 to 22 nghena le amukopane 09 to 20 le musina le 15 to 26 ngena kahle la aphalaburwa 14 to 26 ngena kahle polokwane 18 to 19 ngena kahle la athabazimbi 09 to 20 la thoyando 13 to 26 ngena kahle la atsanine 9 to 23 la we mashelo wa imkhomela wona kusoka eka babjiro ya ta mashelo ka sekura namuti
0: e swona nga xisa xona ifundzani ku lushali mpopo ikuya ba hobi ya vumba ku kereke bya mashelo Africa Dzonga ku linga kahle the top stories making headlines kaisa swinene ngopfu wo wa ku oba ku www.5.co.za sa de ali mpopo ampumalanga ke a northwest a Gauteng province na swinga swa swifundza la vhiko makambe riko eka mission wa sikura na mbuta kambe ke sweswi ta vhaka ku nika kahle the top stories making headlines hey mahungu la mabaka ma range mahlweni ne ka mission wa sikura a mahungu switele Mr.
1: Matutu vana va tawasi
0: matutu vana va manta ba sikasi dokodela Mr. X loya inga ze blabla yena loya hahliwa ka hi ku xanisa hi swa timhakata masangu vavabyi va xisati u langutelo le ku endla xikombelo xa bail e khota magistrate ya madadeni e kwazulu natal eka siku ra namuntlha ni vula ku munhu se i fane a onhakela hi ntirho wa ku wa vudokodela hikuva a vona vavabyi a vona vavasati va yehe loko a vona vavabyi
1: kahlekahle na mina ni vi ni karhi ni ti vutisa swinene ku mara dokodela loko se ku va rona ri sungulaka ri endla swa so ka vavabyi va rona
0: ni vula ku mara munhu a dyondza 7 years for vudokodela sweswo a ta ta onhakela hi ntirho hikuva a voha xigulana se xi hunduka amara swin'wana ni nga se kuloyiwa
1: hi swoku loyiwa ta ku i yini sweswi ya mara
0: munhu loyi i nga ku n'wi tiselela ka tiphilisi u n'wi vona ku loyi a nga pfukangi kahle
1: aya mahlweni u n'wi endla swosele hayi vaka hina hayi mani
0: vaayi
1: fane hi langusa kahle vhele vhaka yaleyo kasi khoto ya vumbiwa yi languseriwe ku endlala vuahluri namuntlha hlaka mhaka leyi khumba kahle purasi ra president Cyril Ramaphosa ra Phalaphala lavulaka leswaku ri namuntlha ka president u ta va kha tiva kahle vumundzuku bya yena ngopfungopfu loko khe va hi langusa kahle le ka Phalaphala ku taku kha ku endleka yini kasi khomixini ya madlanga ePitori yi ta va na ntshamo wa le xihundleni namuntlha laha vumboni bya mbhoni leyi tivekaka tanihi witness A byi nga ta va byingiseriwa kahle ku nga ri na vuhangalasi bya mahungu hi ndlela yona yeleyo
0: allright ku ve na nghozi ya matsemahlana kusuka le gondzweni ra N1 la bazi ro suka xifundzeni ku ri xa Gauteng ri kongoma kahle Malawi laha hi nga twa MEC wa ndzawulo ya vutleketli kumbe xana transport manana Violet Mathanga a rhumela marito ya kahle swinene ngopfu ka vanhu lava vaka va khumbeka ku ri no va wuxela speed recovery kambe ke ku ta fika sweswi a ku na ti-death report leti ti nga va tivikiwa hi ndlela yoleyo kambe ke swa ndleka ngumoko se already said kona nhlayo ya vanhu lava vikiwaka ku va va hundle misaveni eka nkarhi wa sweswiwa kambe ke hi laha nga va ya va tivisa xifumo ka siku ra tona i ta tsunga Mr. X ku ri a hi nkarhi wo sungula mabazi lama kongomaka a
1: malawilaha
0: swa ku ri bazi ro kongoma tiko yakelaa na Zimbabwe hi ndlela yoleyo so i ta tsundzuka ku ri no a ni tivi ku swilo swi endliwa yini kambe ke xivangelo xa ku wa ka kumbe ku vumbuluka ka bazi leri ya ku ta fika sweswi a va se disclose kambe ke va kombisa ntsena leswaku ku ve na nghozi ya matsemahlana leyi nga humelela ka gondzo ra N1 gondzo ra N1 i gondzo rin'wana loko swi ta ka timhaka ta tinghozi ta le magondzo leti mhaka ti kha ti rhange mahlweni ta tsutsunga loko ya ha sungula nongonoko ni me ni ku xaxametela hi ku ya hi swifundza Mr. X leswi va ka swi kombisa timhaka ta ta vanhu lava va va ka va hundza misaveni kumbexana nhlayo leyi va ka yi hundza misaveni loko yi kharhi langutisa ka gondzo leriya ra N1 hi ndlela leyi Mr. X.
1: Ya kasi loko va yi kha yisa kahle emahlweni kahle ka khoto ya le henhla yi ri Fidel Adams a tshaminyana weekend leyi a jele a dya tibocisi u ta voniwa kahle hi ti-13 ta May a ta endla xikombelo xa yena xa Bay. Adams u na nandzu wo nghenelela eka nandzu wa mfumo endzhaku loko a vhakachele xigevenga lexi a xi dlaya lexi dlayeke matsalanikulu wa vandla ra ANC League Sindiso Magaca loyi a dlayiweke. Adams u ta tlhela a ti vonakarisa ekhoto eka nkarhi lowu taka ende loko a ri ku lwisaneni swinene na hala ka General Mkhwanazi hi ndlela yona yaleyo ta va karhi langutisa hi vona ku ri xana ke kusuka le 13 ta May u ta va karhi a swi fambisa ku yini.
0: Hora ini gaming so so fam e ba kha ku mingisele ba kha ya mahlweni ku nika swiviko swa mahungu leswi ba kha hi khomela swona eka misho wa sukura na muhla kana kana ko wa the big breakfast zone show on 106 points ra magaza fam jara balanzwa na Mr. X ba kha hi famsana swinwe eka misho wa sukura na muhla kambe ke va swilamulela mahungu va ri batshame ba bambe ngoma ifundzeni ku lexi xa Eastern Cape na Northern Cape loko kha ri langutisa ka mashelo mati mpfula lama ba ka marikona ka ndawu liya va tshame ba bambe ngoma ta tsunga zwi bulavula hi swona va ri ku bisi sana ngoba timpfula leti fambisanaka na mikhukhula endzhawu ya so va swilamulela mahungu va ri va tshama va mbe ngoma ku va va kha va ponisa vaaki lava nga ta va kha va khumbeka kumbe xana ku va va kha va disturbeka loko va kha va endla migingiriko ya vona ku va va kha va kota ku va pfuna leswaku va va kha va hlayiseka swinene ngopfu tanihileswi timpfula ta matimba ti vekiwaka ku ya mahlweni eka ndhawu leyi.
1: Ya two men sentenced 25 years imprisonment for murder Andile Sibusiso Shongwe and Muzi Mandoza Jele have each been sentenced 25 years behind the bars for murder their female employees in California. Labo ni gasa swibehlo kahle hikuva va dlaya mulungu wa vona labo va tirhaka mhani wun'wanyani and then va hetelela va n'wi planela ku n'wi dlaya lava ngetela vhele plan ya vona yi famba kahle kusuka kwahala ndhawini ta California hale eMpumalanga lava ngetela va va karhi va gweviwa kahle 25 years va ku tshama jele hi hloko.
0: Vandla ra vantshwa ra African National Congress Youth League ekurhuleni a va ri karhi va marcha Mr. X ka siku ra tolo va ya etifemeni vantshwa va koxa leswaku va hlampfa va susiwa eka tikhampani ku thoriwa vanhu va laha kaya va tlhela va koxa leswaku ti-spaza shops hinkwato ta va hlampfa Mr. X leti nga riki enawini ti va ti kha ti pfariwa.
1: Ya kasi ndlela leyo ku ya mahlweni kahle ka 24 years no ku thula Ndlamini broke down tears as they receive her BA honor and psychology from University of KwaZulu-Natal lawani iwanhwala wa makumembe Raymond tsena wa malembe no ku thula Ndlamini la ngetelela va ri karhi a ya honoriwa kahle hi kumbexana la nga vatirha va karhi a kuma kahle swa tidyondzo swa yena kusuka le a University ya KwaZulu-Natal ndlela yona leyo la ngetelela va karhi a nga ri na ku saseka ka misisi kumbexana swimbalo swa kahle kasahle hi hinkwaswo leswi a ri na swo kasahle swi nga zangi swi nga va swi tshamiseka hi ndlela leyo la ngetelela va kha a nghena na mhana yena va karhi a rila ku mhana mina va ni kulisi ku vava hi mali ya ku xavisa 1, 2, 3 lava vanhu va nga hetelela va va karhi va n'wi twela vusiwana kusuka kwalaho va hetelela va va kha va n'wi rhumela kahle ti-voucher ta ku xava swimbalo va n'wi rhumela and everything sweswiwani loko se hi n'wi langutisa u tikomba se a saseki na ri kahle la misisi ya yena yi endliwini yi kahle hi ndlela yona yaleyo.
0: Alright gaming so SFM e premier wa ifunza nkulu xa Limpopo dokotela Popera Mathuba komsa dimakata ku une u le khumbekeni swinene ngopfu tingosi leti vakati kha ti andza kokwala ifunzeni nkulu xa Limpopo lo khari nangutisa eka gonzo ra N1 amkuri gonzo ra R81 ema yuma nwana mama gonzo Mr. X lama vaka makhama mama makosha vutomi bya vanhu so etwe Popera Mathuba komsa dimakata ku tava ka humelele ngosi liya ya bazi ro suka a Gauteng ri kongoma kahle ndawu leti ta malawa komsa khumbeka swinene ngopfu tani leswi tihlayo hayo seti ya henhla ta mabazi lama vaka mawa eka gonzo ra N1 la ku vaka kha ku koxiwa vutomi bya vanhu.
1: Yeah, an adult male allegedly committed suicide while driving. The 38-year-old male has died inside his car. Loko a ndhawini ta Nankuru Street near Moi 14 a cemetery langetela fika yimaka elavula ku timhaka ta leswaku ri hetelele a va a karhi a tisunga ku hala ndzeni ka movha lava swi nga tivekiki leswaku ri nga va ku endleki yini a ni tivi ku ri kokwala ka yini vanhu va hetelela va va kha va tidlaya minkarhi leyi nga le ka
0: yonajani u vulavula ka yena Mr. X loko o va kha hi langutisa mhaka yakwe hi ku ya hi swiviko swa mahungu swi kombisa ku ri miyisa lowu i fowunele sesiwa yena kumbe sadimhaka ta ku hi kho ye u karhele ku hanya u karhele ku hanya so swi nga leswi va ta n'wi kuma ka ndhawu ya so and impela loko va landzelerisa va kume kumisa luya va kuma ndzeni ka movha a dye chefu la a ri kona Mr. X va kume na container ya danono kona chefu ndzeni kombasa leswaku miyisa luya a nga va teke vutomi bya yena hi chefu lava nga va ya va kuma ku na yo gadi leyi a yi tirhisa yi na murhi laha
1: leswi tikomba nkarhi
0: va tlhela va kuma na chemical yin'wana yi tikomba ngaku a ri prima loko va yi langutisisa kahle so mhaka yin'wana yo vava swinene ngopfu u ta tivutisa ku se hi loko xiyimo xi fika kwini munhu u na movha ya yena it's fine kambe ka hi laa nga hetela foyini lava ka vona va byela ku me sweswi mi ta ni kuma ndhawu ya swona ni lava ni karhele ku hanya emarito lama ka swiyenge swa mahungu lava sesa ye va nga vuya va kombisa ku loko va hetela ku vulala na vona na yena i va kombise timhaka teto a khandziya movha a famba a fika paka ndhawini a fika dya chefu a yi mikisa na yo gadi even a yi herisa sweswo
1: phela swilo swana swi hambananga na miyisa loyo hetelela fika xava voucher 6000 ivi 1212 hi luya a hetelela nghena movheni endzhaku ka timinetsenyana mi twa ku buluka xibamu ndzeni ka movha mi kuma ku miyisa loyo u ti dlayini le ndzeni ka movha a ni tivi kahlekahle hi hlangana na yini evanhu a hi vulavuleni mani a hi vulavuleni loko hi tshami na vanhu
0: a ni va ri loko a nga rileta fela byobyeni va ri mabotla n'wehe vavanuna Mr. X
1: a vhele na vavanuna a va chava ku vulavula phela sweswiwani hi nga tirha swin'we loko u ni languta u vonaka ku ni kahle mara loko ni suka laha u twa ku 1212 munhu luya se u ti dlayini
0: so i mhaka yin'wana yo ka yi nga tshamisekanga ngopfungopfu ka hina vavanuna hina vavanuna ya chava leya swo a hi fana na vavasati ende n'wanuna loko la ta n'wi vona ku na problem a nga ha rhandzi ku socializa
1: yani
0: mi tivutisa kasi mfumo swo hama wa jikajiku a ka ni kona no va busy swin'wana na swin'wana kuma ku munhu waloye a se a nga rhandzi no socializa Mr. X u rhandza ku tshama rini hambiswiritani president wa vandla ra ANC sitana na maphosa vula leswaku vandla rakwe Mr. X ri tiyimiserile ku antswisa vutomi bya vaaki va Afrika-Dzonga ra maphosa u ri kombela vaaki kumbe va nyika vandla ra ANC chance yo tirhela vaaki swi vula yini leswiwa Mr. X mavandla ya politiki lamawana hi ta tsundzuka vandla leri fumaka a ku nga ri vandla leri nga ri langutela ku ri nga va ri ka mfumo wa nhlengelo hi ndlela yoleyo kambe sweswi swi vula ku ri nga ri le ku tsakatsekeni vandla ra ANC
1: ya rona ri tikomba ri ri ku tsakatsekeni and loko a langusa mihlawu leyi yaku eka yona a va le ku swi tekele enhlokweni ku ri hayi hala na hala ingaku swilo swi le ku tsakatsekeni kahle swinene va twa ingaku swilo swa ha tshamisekeni and ingaku va ngo ya mahlweni va va kha va fuma kasi hala ndzhaku hala handle hala swi tele swi nge le ku endlekeni ta va kha hi langusa hi vona ku ri mihlawu ya mfumo ya miganga ya ka yona swi tava swi ri karhi swi fambisa ku yini ke
0: alright gaming so va masipala va Nelson Mandela Bay va le ka mapfhumba ya ku rurhisa vaaki hikwalaho ka timpfula ta matimba leti nga ko ti nga onha vavhumbi va maxelo va humesile xilemukiso xa level 8 ya maxelo yo biha timhaka ta maxelo yo biha tikweni ra Afrika-Dzonga ka swin'wana swa swifundza Mr. X leti va ka ti va ka ti ya mahlweni ti vekiwa ku va ti va ti kha ti karhata swinene
1: ya loko langusa vhele vavhumbi va xiyenge xa maxelo loko va kha langutisa na swikolo swin'wana tindhawini tin'wana swi pfarile vhele ku le ku yiweni kahle exikolweni hikokwalaho ka timpfula hi leswi nga tshama swi endlekanyana nkarhinyana lowu hundzaka tin'hweti timbirhi leti nga hindza kwahala a Limpopo hala wani hetelela swikolo swi kha swi yimisiwa masikunyana mambirhi manharhunyana hikwalaho ka timpfula se na kun'wanyana hayi timpfula ti va ti ri karhi ti karhatakarhata swinene hi ta va hi karhi hi vona ku ri ku ya mahlweni timpfula ta xixika ti ya helela kwihi
0: vanhu va va kha va hlayiseka swinene Mr. X ra vuntlhanu namuntlha ma yela vhiki migingiriko tanihileswi nga kombisa ku tele ku hambanahambana leyi vanhu va nga ta va kha khomita ka yona so mhaka yikulu ku va vanhu va kha va hlayiseka swinene ngopfu a va swi tivi na n'we mi chayelaka magondzo loko mi kha mi chayela kahle magondzo swi endla leswaku mi hlayisa vutomi bya n'wina hambi ku ri vutomi bya vanhu van'wana hi ndlela yoleyo mikiseni kambe kha ri koho ri vhele risimu leri fambaka hi roho eka mixo wa siku ra namuntlha eka nongonoko wa the big breakfast zone swi va kahle ka haneyo because of you hi landza kahle remember ngoveni tiphini risimu endzhaku ka mahungu ya awara ya nkombo hi vuya na swikhedzekhedze ka second hour xile
1: kahlekahle
0: good morning

0: khumekhombo timinetse mingiseni tikolo ta kha khuya le ka wara ya nongo ka wala ku hetelela na xipandla pibisete mfumo lowu twaka wu swa kahle ka nomondo roja fambisana kahle na doctor ntsetselelo ladies chabalala sandle na fambisana kahle vhele na Mr. Post va ku mamazana va ri vukati bya nyan'waka byi khome hi va mamazana
1: vhele the power is in their hands
0: mina ni tshama ni kha ni byala vanhu va ku tala va ku kumbe xana mina heye kanjani maxaka mo tiya masiku lama ma ka nsati
1: hi swongoswi ha sweswo
0: hi
1: tiyisa
0: ku ri hi hanya hala nsati maxaka va ka nsati mhani
1: mbelaaswa yina mina ni floma ku hala eka ximukwani xa mina ni ya tshama ni ku papa
0: maxaka ma ka nsati a ma tloliwi viva maxaka ya ka nsati viva
1: mara ve ku dyisa yini
0: Hello munhu nkulu wa munhu Mr. X ne enkulu wa munhu lowani kahle kahle evulavula hi akuri ximbeleri xa munanga bya Afropop jazz na bacanga ne ya nkulu kumbe lowa uri yena obelikwe elembe ra 1939 April emalahleni ekokola tikweni ra yena ra Afrika Dzonga Mr. X khombe ra kona undamisabeni 23 January elembe ra 2018 loko undamisabeni nkulu kumbe lowa ari na 78 wa malembe ndawu leti ta le Johannesburg ndlela yoleyo kasi loko khale nangutisa emuyimbeleri ala tlhele umtsari wa tinsimu endlela yaleyo mikiseni ala tlhele is a political activist loko khale langutisa u sungule vunanga elembe ra 1956 ku fika loko undamisabeni 2018 so loko khale hi langutisa swinene ngopfu Mr. X ne emutlangi swinene ngopfu wa xilo lexi avango trumpet ne flugelhorn na xilo lexi avango trombone
1: u dume ngopfu hi xona lexi
0: u dume ngopfu xona so hi la ku tiva ka wena mikiseni ku ri kulukumba loko hi vulavula ka yena eka mixo wa siku ra namuntlha hi yena mani emikiseri nambar ya kona ntsena ya 060 8875942 ana tati swo tala masiku lama nikarhele
2: ku zondiwa va ku
0: mina a ni teke tinqingho wa ni teka
2: tinqingho ni xile ni mamukerile epukeni maxaka
0: epukela minjhani ngalas munzama
2: munzama
0: a ni vuluki swo ebrahim masikele ebrahim masikele ya zalas
1: danke 060 8875942 hindlela leyo ka khaya kahle teka tingo ta n'wina mo ni teka lava kani va mukerimile mbuyeni xile
0: yebo mkhulu wa stichi siyaphila unjani
2: hayi namenge mnandi bo ya
0: iyumasukela
2: ya
0: asibonge
2: hayi namenge ngibongile bakhulu
0: danke maya
2: Yebo
0: mkhulu wa stage la ka ngoma tatana la mishawo ta mani phahlani kwalani man 060 8875942 ni mtekile
3: ayi ba shi mjani
0: ekona mjani bila
3: ekona yeah you must
0: have yo you must see and I'm talking you must see
1: eh nam ta mai tongela
3: thank you
0: 47 after 7 Mr. X na
1: yeah.
0: I far because
1: 060 8875 ni mkerile rishile
4: ahe mjani
1: ekona mjani
0: ekona zosweni
4: Ikala bobo perede mfukile.
0: Ifukile minjano.
4: Ikana yena yuma sikwela ijobu kaze kona kwa kwa ye.
0: All right ke bari zozo loko ku titimela ya titimela loko hisa hisa.
1: Ana hala ta ku vutisa ku kahle kahle wena na ndlovu kaze. Ku humelela hi.
0: Ku humelela what happening?
1: Mele mo elwa mkerini.
5: Good morning
0: Rush. Morning for this course la kahlaniki la sika bukosi bya hosi hlaniki.
5: Ngwana mntwe wa kokwalo.
0: Tiba kahle shakara mina.
5: Moni famba na bala ba Brayu masikela.
0: Brayu masikela.
5: Dange shilungo.
0: Maele afika saseke mfundisi.
5: Na ngwe suka tane vitora Jesu Kristo.
0: Kaisa snene.
5: Amen.
0: Dankong for this call sa kusugala ka sa nikla. Bisho ito la, baka, baka mana, baka mana, baka nwa shisindi. Yeah, so na.
1: Kwa la ka sa nik?
0: Eh, na baka.
1: Amba miya indla yung ka sa nik.
0: Nwa ka sa nik, bit. Na baka, na baka mbala.
1: Take a big set. Bile mo yung mabigari, Rishile.
0: Ay, ay. Ay, ay.
2: Oh,
0: ila ka sa nik ufute la.
2: Eh, muma ka sa nik, mingere ka sa nik.
0: Mingere la ka sa nik.
2: Yeah,
0: kokwane modleke. Kokwane modleke, mme o ba mkhutlwane kokwane.
2: Eh, unbe.
0: Ah, sorry man, sorry
1: kokwane. Tamkhongelela mngabileli.
0: Yi. Seleshi ke hisho xikhongelo lexikulu ke.
1: Hayi, ani veri nganga hi tshungulo.
0: Yeah, kokwane modleke. Hayi,
1: va switiva na vona vutisa.
0: Hi loko yo mlandza khoma hala yi pandaka hi khonhloko ni vulavula na xikwembu xa mina. Swa matima swi endlekile. Kokwane modleke.
1: Mara na u vani da xikhongelo.
0: Na mitwini n'wina mfamba na mani kokwane.
2: Ya ni famba ni hinkwavo e yuma sikela
0: mina xa wotala papa ma Afrika kwalano
2: ni ta roma mukhegulu va ni xavela magwinyala sweswi
0: okay kokwana mba xa wota swinene mba byela ku ni le moyeni sweswi
2: hlayisekani majaha ya mina mambirhi ne
0: enkomo kokwana mhaka liya hi fanele hi lunghisa phela
2: ya liya yi le ndleleni he mlambya ni ta jika ku na xitichini hi Monday
0: okay mina check loko ni chayisa mina fayinela kokwana
2: Eswana.
0: Enkomo, kokwane modleke. Eh va vulavula mhaka kahle. Va ri hi va hi lava hina majita. Eh ya kwala jisara. Eh fanele hi labra.
1: Eh ya kona.
0: Eh fanele hi tiphina na kokwane.
1: Rishile.
4: Eh majaha mambirhi mpfukile.
0: Hi pfukile minjhani ka mhani wun'we wa nkoka na?
4: Hi pfukile.
1: Eh.
0: Ka mhani?
4: Baba.
0: Why khala va ku wa vunharhu a ku yi huma sin'wini kasi?
4: Vaka ku yuma singwini.
0: Eh vaka ku ngheneri huma singwini wa vunharhu.
4: Ha, inga ku ava landelela sweswi ya swa ku kakeriwa.
0: Oh, so loko nga lovuwangi ke.
4: Loko nga lovuwangi a ko tshama ku ri nawu.
0: Oh.
4: A ko va nawu wa kona ku hi wa vunharhu a ku ri miwa.
0: Kahle ka lava lata wisa hi maplani va ndleka ku swayila.
4: A ku nga ri na ku wisa hi maplani a swo yili ku vhele hi tswariwe hi kuma va kha va ku swayila.
1: Ntirho wun'wana na wun'wana lowu fambisanaka na ku cela loko ku ceriwa wu tirhiwi.
4: Moni nghena na ni landzelela vana van'wani.
0: Okay.
4: Va ri yuma sikela.
0: Danki.
4: Mhani rozobya ni le ka nkubyani mi hlayiseka mi nwa mati.
0: A ti timela swo.
4: E murhi mati.
0: Ah, mata manandi nge nwi mati hina. A la kumbe ambe la kwa khandla so.
1: Mi
0: ruma mati. Ai wa xaela nwena. Am zwi vona mara na. Kokwana Julia Merini.
3: Yo masilela va xi vambire mhani Julia.
0: Komo kokwana Julia khesa swinene ile ka 060 875 942.
1: Ni mamkereri xi ni meleka BBZ. Ai yeka
6: vanhu vambire.
1: Ahe.
0: Wa kale smart.
1: Ha impela wa tonga.
6: Ah.
1: Utswala na le foyinini.
0: Ha wa tonga la mahala hina chamuwe khale ngwenya. Indlela vanhu va rongo. Indlela vanhu va rongo. Yeah. Foyina i one set lo.
1: Ha ida. Oh.
0: Alo ah hang zero ka hina nga indlela ya so hello bashi. Ah ina indlela we khale na ndzi.
1: Kunti ke yini kwala mara?
0: I phone e rand.
1: Eh.
0: Ya, xi n'wi vutlhele phone xi vhiso. Pula na vavanuna ka ri mpundzo.
1: A hi tela ku veri yini kandziyisa.
3: Vambambirhi hi mpfukile hina hi pfukile hi yuma sikele. Va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka swikhongelo i mpfuku.
0: Enkomo nkandziyiso Mr.
7: Rixili vaxi va mina ku landzeka na vaxumi. Hayi mina ni vona ku i yuma sikele. I Dennis Lungwana Sifasoki nkulu.
3: Minjani va haxi vambirhi yuma sikela manikeyila kwala ka mapayeni danku
0: i khensa swinene ngopfu la ka mapayeni la kambe ka mapayeni i before vuhehli kumbe after vuhehli
1: mani tivi na le helo a ni ku tiva ndzi la ku hemba ni le vuhehla ni ku tivi ka mapayeni a ni ku tivi
0: mapayeni hundza loko a mapayeni hambi swi tivi hambi hundza 14 ku 14 ku n'wakhuwani hambi ri mapayeni hey Kamara mina mpfuna mhe ntivaka mina ku tivaka mara vu hehle ntshame ni ya ya tlanga bolo swa xikolo
1: ala ku leki
0: ne ala na ha ri primary yeah mingse
1: ahe ahe
6: le kai bashi
0: rozule re ayina na
6: na rozuile
1: eh
6: eh wana sa ke muziri gnosenela ulumelisa
0: oh
1: ke ke so grele ba
0: mo tsama mami kasi kwa mara mi dine mi tsona kwa halano na
6: ah rina siye
0: oh okay
8: Ele não tinha, eu vou ler nela que não é mesmo.
1: Ah, e lá eu não matei a tua mulher.
0: E que assim ela não pepou, ela?
8: Dangi.
1: Dangi.
0: Zosin 0875-942 Africa Zongo.
1: Yang bebe na. Kerele.
9: Wanya tele ende se ata na mbinye.
0: Eta hola da.
1: Eta hola.
0: Swashimintwana mi switirhisa loko ha xa ri yexa la swimintwana.
1: Ximutwana swi ta pfuka swi nga cincangi i ximutwana.
0: Ri
1: mu vutiseni ku a ni yisa kwihi? A ni yisa kwihi? A ni yisa
9: kwihi?
1: A nge lunghi, a nge lunghi.
0: Mbilu leyi wa yi ayisi yi ta moka.
1: A nge lunghi na ku lungha mi nga si chava.
0: Mr. X laha loko se a ri yexa le moyeni hi khome n'wi ndlaku sweswo.
1: Ha ximutwani xa mina.
0: Wa phikelela wa jaha hi dye naxo.
9: Hi ri ntata xo twa.
0: A ni hloli tinjiya hi ta dya hinkwenu. Mi famba na mani n'wino.
9: Ah, iyo yu brana sikela.
0: Khesa shitone ngola jilonga la.
9: Ivi leswi swa le ka mapayeni mina hi le 14 vi mi ku mapayeni mi ku n'wa khuwani vi mi kumbi hexe.
1: Mi swi tiva njhani swa le ka mapayeni n'wini?
0: Ya, ya, ya.
9: Hiloyi. Ku tshami ku hinda ve rin'wari swi leswa swa ku dzingini ka kambisana ku kutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukut
0: Bye bye. You saw some as well as a junior. I take a one farmer.
1: I'm going to get in. That way. I hear.
10: Minjani.
1: Econ and Gobo.
10: Econ.
1: Hey.
10: I have a number you must get.
1: Bra, you must get a
10: general level sushi.
0: Thank you, the general. Can't
11: see. I'm Landani. Why are you still? Why are you disconnecting from the other?
1: Wo vunga kwalala.
11: Karele nkarise kugala uno. Ina nko esikulebe mamazala wa mina la ka indle itsongo ka makhubela. Solo kuyala kata sangi. Ah what says 13 fike kunwana wena.
1: Mara leswa swa swinga tangi moyeni leswi.
11: Acho mina ndo kokunga rengeri ta. Xa minjani kwala switichini na mina nikona na kana mingisela.
0: Bye bye. And also, I'm going to go to the Shlung.
12: Yeah.
0: Okay, thank you.
1: Tot. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitendara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta vona a wu nga ti soli, va kumeka njelela edrupeni Chisauli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Gazankulu Traditional Shop le yi kumeka ePhalaborwa. Kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane. Laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, Mthabalisinde, Mabona, Hoza Hoza, Mrumelele, Vulindlela, Mpetswa, Malamba Kuphikwa, Vuma, Mkhanyakude, Mbatapani, Vula Vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa. Na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matshuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihwaxo swo hambanahambanana. Hi tlhela hi mikhomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga ta exitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambanahambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry. Kasi a Giyane hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.

0: soy en Icasio. Bona wa mjakaro. Ra mutlhabi se exact tala tsere.
1: Yeah.
0: Ama ile afiki big sir ra mutlhano u time fumo lo mna ka byakhona leswa go khorsela. Ma ile afiki ku kula kahle khonzo ngena ka mchichiza vongwana wa ku mchive.
2: O tsundo ka lesa tswakhale.
0: O go mchichiza.
2: Ka re go inane.
0: Ah, 44 after 8 o'clock being siri ka sala khome bona to be that ka mishana khome tsa batho ba letse kong ba kahle ka warra. Ya, ya nkaye. E ka sa tshwana go remember ngobeni kuba inike kahle hlokoma. So balantsela mang tshwana ka hore ka warra ka mid morning life hore ka fika le ka warra khome bir Mr. X hlokoma ka siku.
2: Ya, ke go a ingwe na makwe jona ka hi ka ikorseleni swinwe hi ingisela kahle hlokoma ka hi bona ya mahlweni ka go ibeka FM sa go hi hlokoma ka ya kona vhele na mutla it's a world donkey day. Leswi vula ku na mutla ka swifoli swa donkey leswi hala China la vhele inyama e xixevo xa kahle swinene. Nga ne very the donkey tele ngo fika ndawini ta Northwest. Leswi vula ku vadziva ya ma China ku hala ndawini letiya ba chichana na bona va xava ti donkey letiya ku a China ha xixevo xinwe xa kahle ngopfu. Xana hi ri vito ra xihari. Kumbe xifuwo xo karhi lexi loko munhu o ku vitana hi xona u nga xi twisiseki.
0: For example, aku ka donki.
2: Aku so yini mbyana leyi?
0: Donki leyi wa yini nyanga swa njhani? Donki ndi wena. Mbyana ndi wena.
2: Wena
0: hi vito ra xihari leri being said loko a wu swi landzi ku munhu a ku vitana hi xona.
2: Ya.
0: Aku mbyana leyiwani. Mjama ngopfu wena.
2: Eish.
0: Swin'wana nga ze n'wi dlaya. 060 8 7 5 9 4 2 a fambe.
2: Ya. Kasi why is it about haba jaini?
0: What is it diamond ba shaba time le ba shaba akule?
2: Ifale ka bikwa. No lovely 3 seconds.
0: La wa ba butsi ka hloko mhaka o swive Mr. X.
2: Bo ve vangela hloko a hloko. Ah hey, mamkeri ri shile. Emteki.
0: Am shabalela ri shile.
2: Ah, ito famba hi tlhavela mahlweni hina. Ito famba hi tlhavela mahlweni. Loko sakarhi wa kona 0846 14 minutes before 9 o'clock wa fika Merlin na swingolongondlwani hina hi va hi karhi hi huma. Hi mamukerile ri xile.
3: Shop
0: 3 ni Brahma Amo.
3: Ah, fresh man.
0: Yeah. Danke Brahmin.
3: Wa vona munhu loko o za ku byela ku donki leyi. Swivula ku swi swindlako.
0: A wu lava ku a wu yimi naswona ku byeliwa ku mbuti. Kumbe donki.
3: Ah, loko zanze donki swi loko swi swi endla ku hlehla haya swombelana na mina.
2: Mara at least donki yi tinyana ya tirha ka.
3: Pero donki loko zwi mpa tuni mi ba, loko ta yila aku ta traka, ni swi swi hali ba.
0: Ke drama amo.
3: Bala ta.
0: Le ku teni kwala ka dzingidzing.
3: Ah, na swi vona swi vona ni ku tsu why, na swi.
0: Le ku teni.
3: Fresh.
0: Ta vona na leti nyana.
3: Ora dara me.
0: Sho.
2: All right, okay, 0847, 12, 13 minutes before 9 o'clock. Okay, yama hlweni langutisa ka lava nga hetela va karhi va rhumela mikandziyiso 060 8 7 5 9 4 2. Mi byela ku ri vito ra xifuwo leri u nga ri leviki leswaku ri va ku vitana hi rona hi rihi and hikokwala ka yini?
0: Hi swona Mr. X a vula ku swona nhlokomhaka yi kombisa swona vhele la ku twa ka wena mikiseni hi ku hi rini vito ra xiharhi lexi wo u ka nga swi lavi ku munhu a ku vitana rona ku ri a hileswo loko a ku vitana ku mbyana i va ku singitini kumbexani. Hey, 060 8 7 5 9 4 2 Mr. X vanga pfa va rhumela kahle na mikandziyiso ya marito.
2: Hey, mamukerile ri xile.
4: Ayi mina lexi ni hluphaka i ku timhaka ta ku munhu hambi loko o tsaka ngopfu a nga ni byeli kunjhani a ku ni mbyana leyiwa
2: mi yi zondhela yi mbyana
4: phela mbyana leswaku xili xin'wana na xin'wana ku tatiwa ku timbyana ku hala timapoto i timbyana
0: va ku handliwe timphampa va ku handliwe timphamphasi timbyana
4: timbyana ku tshama loko xo tshama ka hela kusuhani na munhu tatiwa xi vitaniwa hi vitirin'wana leri nga ta ka ri nga vuleki moyeni sibyeriwa hi ndlela yin'wana komba ku i njhana ha sweswi ni ta swi venga ngo sweswo
0: ni mi twile papa
4: ya ni tolo swi vona gravel ni ka khakala ka misweswi ndzi hansi ku bya ndhavi swi ta xiviri
0: inkomu papa wamina Danko, Kesa Stelengo, Banyanya Kujelokum Jan. 48 after 8, 12 minutes before the hour, 9 o'clock, 060-875-942, Ming Seri. Ela kutok weori in lano.
2: Imam Kerele.
0: Yebo.
4: Yebo.
0: Yebo.
4: Hey. Kunyanga tsaku mheni bulo wa kuri athile le dadithi, phe anga boshangi tshoma antsiko ilu hirisa ka yini.
2: Ah, hi lesi ha.
0: U lava swihari.
4: Ali dinga ba dire dingala dire dingana
0: loko sengwe mi divula hela ku twa dona dedo ku mi lava di hi di le di xihari swi swa hi vulavula hi xihari ngomo vula xihari xinwana xinwana mungome leso binge switsakeli xihari xinwe
4: aba xi le xi dokingo pa xiti
0: va ku dokingo va ku inwe nwe malahla ni dzovo hlonga ra mani na mani
4: le xi dokingo pa xiti
0: yinge chai kahle
4: loko swi fika tindleveni e va inga ha swi twisisi kahle edini dia loko do fika di mafatwini do move ashoko tsirele ku kuhinda mo
0: hlongana mani na mani
4: hayi in foinela wena loko chaiswa kwalaho
0: kasi ngoku one phahla ngwe number ngwe WhatsApp yini mani phe mani mkumu ka WhatsApp mina
4: Hello
0: ya 078. I'm full WhatsApp, mthama mpale data. Na swoswa na ku heta ku WhatsApp, ani mkumi.
4: Ah, loko ku WhatsApp ile tsa.
0: Oh, masubo.
2: Eku one phatlani WhatsApp ana namlandza, me mi pfalela hini ya vhangiseri va hini.
0: Sharp.
4: Oh, okay.
0: Hey. One song wala jibjela.
2: 0850 10 minutes before 9 o'clock 060-875-942. Na mkereri shile.
5: Ah, loko mina ra zani vula ku mbyana leyi.
2: Eh. Me izondela ini mtsana kuri kuya mirindela na vusi. Aba yingisela.
0: Oh, uti. Njwana le ibona kuna baloyi. Njwana le ibona kuna baloyi ami ilabe.
5: Oh, ambiana ni izonda ku hinda na ku izonda ni ilana ku ivona. Se muna nga ni fana ni sina yona.
0: Mhm.
5: Ani vuli tshinwana nga ngeni izimbyana.
2: Huku le.
5: Ah, sa huka si
2: thumuna. Hi maku huku ina mlenge imbiri.
5: Umbyana
0: A mi swilavi ku vuliwa mbyana.
5: Oh, swi i tamba na umbyana ngopfu.
2: Ta, wena
5: u.
2: O cingopfu wena. Khezi swinene.
0: Enkomo swinene, komo. Ila ka nambara 060-875 942 ku na mingisile.
2: Mo hiteka lava ka. Mi le moyeni va mikerile.
6: Ntsaka ku va moyeni ke ku kurula ku vena n'wino hinkwenu mi ri vambirhi migingiriko ya n'wina ya siku.
0: A ku taleni.
6: Mpfukeli na mi twa ku magingirika manhana ku vuriwa leswi va nge ndzwana na mehe xivesa ngopfu phe hina hi kumana tindzwana hei.
0: Mm.
6: Ye pfukeni xifuyini a ku ni kuma papa mhe va fuyini ri hei. Loko ni tivutetisava kona ni a swi humi swi famba swi tata loko ni fambile
2: mi xi zondela yini kahlekahle mbyana ku ve xa rini
6: no ka ni nga yi rhandi vutomi bya mina hinkwaswo a ni yi rhandi a hi mhaka ya ku yini lumini
2: kumbe hi mhaka ku a yi dyiwi ne
6: hina hi holova na tona hina vathondolo vana a hi yi rhandi
2: khesi swinene mzala
6: iso sweswo mburi ya ni tshava yi vula swona ku ndzana a yi nge pfuki
0: thank you
6: Na le strateji va tiva ku na izonda
7: ku vitaniwa ndzwana a ku vitaniwa ndzwana ni kwata ngopfu swantsweni vitana swin'wana hayi ndzwana ri kaka ro bava emthindhambi ni kwala kwangwangwala xivulani la kona kungura matitaka
8: rixile mlandzwana buti wa mina kwala xiticini mina ni vona swantswa ni vitana mbuti yi dyiwaku ndzwana na vito i ndzwana loko woni vitana ku ndzwana ni hi ni hoxele ngopfu ndzaku zonda ndzeni ya fa ni tshembi ni nga ku rivalela
9: Mina ni zonda ku vitaniwa honci. Honci leyi.
2: Hi makwina vusopfa ni.
9: Honci.
2: Xi rhandza thaku
0: na ndiyeke.
10: A ku na lexi ni karharisaka ku fana na ku vuriwa xiyuta. Na ku vuriwa xiyuta
2: ku
10: vuriwa mbyana. A ni mbyana hikuva ni na milenge yo yima hi yona. Ni munhu ku fana na un'wana na un'wana. Mani ro zobya ni tanki.
2: Kokwani Rosi.
11: Balamsa hayi kona va xivambiri xiticini mina munhu anga ni vitani mzana mayi bona mzana vutomi bya mbyana a byi amukeleki a byi hlayeki mbyana yi ta ku poyilisa swin'wana emugangeni mbyana yi bejeli ku ri na vayeni kwala kaya mikha mi vulavula timhaka futhi loko wo va tifuyi ti hlayini yi ta ku vangela xitirese xin'wana nhlekani hinkwawo timbyana timbyana ti hava milawu muwena mi byela timbyana ti hahlonini mbyana a nga ni vuli ku ni mbyana na kan'we twa munhu a ku a i dogo leyi i dogo eyi ni ta ku ndlela swin'wana swantswa ni vula mbuti yi mbalaku tiketlehelele yi dya madini sweswa swo taniyani ni vitani nga nyimpfu eyi yi nga lunga a ni vitani mbyana
2: nimbyana
11: yi kuma yi tsemiwe na na ncila lowu
2: a
11: mataleni mina ni ri lavhenda vahaxe hayi ni vitani swin'wana hayi mbyana
12: vahaxi vanhu ko va ku ku vitaniwa mavito ya swiharhi a swi bihanga swi ya hi ku munhu ti twisa ku yini hi ngo inani ku hambi noni i nghala i tsaka ku i nghala i xiharhi nghala xa fana na mbuti mara leswi mina ni nga swi laveki ngopfu ku vitaniwa ku homu leyi a swa vuhomu hayi no
0: All right, I take a mixer okay, tell her if I'm.
2: If I'm carrying Melemo in the shield.
0: Hey,
13: I'm in the wrong boat.
2: Like a boroman, wasn't what they are doing.
13: Some share of two men or talk to too much, some share of two machine and then Alan and Booty. Some share of two men. Look at this coming as coming from a man. Some talk to much passion, get my way into someone who should call the same or sheet and I'm Booty.
2: Chemist man like a boroman.
0: I can see.
2: Dagi.
0: Mr. X is on the way.
2: Kahlekahle mina ndzi ndzaku vitaniwa ku huku leyi because ma swi ta ku hayi huku a xi hanyi ngopfu nkarhi wun'wana na wun'wana xi ngo ho no dlayiwa se swi vulavula loko u ni vitana ku huku swa ta vulaka a ni fanele ni fikhala
0: a ni donki mina ngo to ni byela ku a swo vitaniwa donki
2: malahla ni dzonga
0: n'we mahlonge ra mani na mani a ni hlonge ra mani na mani Afrika-Dzonga 5 minutes before the hour na nihloko mikisiri huma hi laha yi nga nghena hi kona na Mr. X
2: ha yina se va hi karhi hi fambisa sweswo vhele mina hi ni ya hlangana kahle le ka sports vale kusuka le ka wara nkombe ka fika kahle ya wara ya nhungu eka madyama siku ra namuntlha loko ri BBZ hi hlangana yona hi misumbunuku kona kwala same time same place hi fambile hina bye bye
0: right mingiseri fambisa sweswo vhele ka mixo wa siku ra namuntlha mina na wena mingiseri ya hlangana kahle ka gospel top 20 Sunday kambe ka madyambu ya siku ra namuntlha hi hlangana le ka dzingidzingi le na le ka siku ra mundzuku ta va hi ya khoma kahle emingiseri wa hina xikatla mandayini va nga weliwa hi papa ra ntima Matiabia sukura na mtata wari kazingizika. Na sukura mduki tabari kone jindawili zatele kazingi square. Peace and love and happiness to you. Mwah! Na mranu kwenye makasla isekani kwa Jackie Angeta. Leka stylist Shama Combo. Heni sim. Wama naba fana. Maile afika sase kufana zimbili tangu ina misa.
2: Kase kase.
0: Kari farm dara shiri. Tuan. Rabu ntani. Umakamina.

re simula kahle kusuka kahle ka dokotela Thomas Chauke nguna vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi kumaka ku hi joyina mi endle swona ri xile Afrika-Dzonga ri xile nguna vayingiseri va Juicer FM suka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomu va ku mukhemini yingisela mi ri kona mi ke mi famba kahle na mina Marilene wa ka Xirindza ntombi laka mahumani leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi na ni huma kahle mutini wa ka pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we a yi kona mani van'wani na ku tshama na kume swa ku va tivutisa ku ri hoho hi yena Marilene loyiwani hi yena no cinca voice va ri ho tiyisela vito ra risimu ra kona kambe ke ni nga rhandza ku tata ku cancel swinene eka vatirhikuloni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku va va ni sirile nkarhi xipani lexiya xa BBZ ni cancel swinene mani va mi ni sirile nkarhi Department of News ta va ki famba kahle na Galeria ra ka Ngoveni i remember Ngoveni loyiwa ni cancel swinene I go by Oyster Linkar. Mina na ngune vei vai kengenzi sa soka nongonoko. Kuri Friday ya kahle swinene. Mafarazozo. Mina vai ngiseri vai na va ku rhandzeka. Weekend ya kahle swinene. Van'wanyani va khome timali n'wini ta vona. Wena u khome yini? It's only 25 minutes past 9 when vayingiseri va mina va ku rhandzeka. A hi balekeni va hi languta kahle ku ri nongonoko wu tshamise ku yini. Eka mpundu wa siku ra namuntlha 0608-75942 i nomboro ya riqingho leyi mina n'wi nga ta va ke famba kahle hi yoho en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Kasi ke www.srfm.co.za i audio streaming ya hina yaleyo. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka Facebook page exikan'we na TikTok. Va ke famba kahle hi at GCRFM n'wina vayingiseri va mina. Otherwise ke hi ta va ke hisa sweswo mahlweni languta kahle nongonoko a wu ri sungula hi tiphina kahle hi the top stories n'wina vayingiseri va hina hi balekisa sweswo hi nghena kahle ka wora liya vumbirhi ka tapas 10 kume kahle nhlokomhaka siku en'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka 10 to 11 mina n'wina na risimu ra siku hi balekisa sweswo ya ha kuma kahle our life coach Amanda eka mpundu wa siku ra namuntlha nkarhi luwa wa 10 past 11 and then half past 11 at birthdays n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke va ke hisa sweswo mahlweni Friday hashtag ka munhu un'wana n'wale yi nga le ku fambeni kahle na ka mpundu wa siku ra namuntlha ni vone kahle munhu a ku fana na judgment ku avanyisa ku ri xile ntswalo yin'we loko ni sele ku antswa ni ri na wena ri la ri singa view laniwani mani Christina Manyika va ku ri xile ntombi ya mina na ku tshemba na ku kumeswa ku u pfukile ni ku ni sele ku antswa ni ri na wena ri la ka makoxa binayi hashtag eka munhu a ku fana na nhlamulo ku bayi ok ni ku ni sele ku antswa ni ri na wena ri la Giyani section F laniwani va ku are you good miss ehanzani Bruce nqenya khesa swinene va ku shame ka maseve u ta hola voice yi ta

0: xitolo xa hina u ta ti vonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe unga durheli with Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga ti suli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Kokolo Funeral Services iku abela ti funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na casket. Dignified plan hi 270 rand u kuma casket ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma casket ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti plan leti hinkwato ti ta na Tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo hi kumeka igiya. Malamlele, Bushback Ridge, Nachiawelo. Ihlanganisa na yena hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
2: Madyandza opera traditional lila Dr. Giligili Buru nga fambu kaka ya varikona
3: Bapuna eka kususa sinyama Kutungula vanhu bo hlongorisa hi moya Kutungula munhu bo hlangana nhloko Kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku Kusimeka loko unga kumi n'wana Ku biha minti Ku hlongola moya loko ku hlupha mutini Kutungula swilondza hi ku hambana ka swona Kutungula switshetshela Kutungula vana vo wa Kutungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula hi ku banana ka swona ku tsungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti cancer telendzeni ka makhwiri ku pfula mo business ku pfula dilaki ta munhu ku tsungula nyoko pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka wheelchair va tsungula ku pfandiwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka
1: Kokolo Funeral Services iku abela ti funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na casket. Dignified plan hi 270 rand u kuma casket ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma casket ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti plan leti hinkwato ti ta na Tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo hi kumeka igiyani. Malamlele, Bushback Ridge, Nachiawelo. Ihlanganisa na yena hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
2: Ka
0: Zankulu Traditional Shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula kuvaliwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba kuphikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele

0: timhaka ta King Tsonga. Ey mativa na boroy onge vulavuli hi mina u ri na velu na swakudya u twa ndlala we. It's exactly 10:15 when va yingiseri va mina va ku rhandzeka xiphemu lexiya xa nhlokomhaka mbini ya dyondza hi dyondzisana hi tlhovutsana ya dyondza hi lemukisana i mina va yingiseri va mina va ku rhandzeka eka siku ra namuntlha ku ri Friday ya kahle n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka namuntlha ni khome yini lexi ni tsakisaka hi tinhlokomhaka leti ni taku na tona ni i ku ri un'wana swi n'wi humelerini siku rin'wanyana loko hi ku avise ku humelela swi ta ku humelela so a hi fambeni hi ya dyondza ku loko hi ku avise ku humelela loko swi ku humelela i fanele swi endlisa ku yini ku doja ku swi nga yi mahlweni 0608875942 i nomboro ya riqingho leyi mina n'wi hi nga ta va kha yi famba kahle yo n'wi va yikiseriwa mi vo rhandzeka a hi fambeni va mhani na va papa va sesi na va boti n'wi mi nga tshama mi ndla mitlangu ku na vanhu lava mi nga va themba lavaya mi va nyikaka xikhiya xa fridge loko ku ri na ntlangu loko n'wi mo tshika mi nyike munhu xikhiya xa fridge ivi then siku ra rereriya ra ntlangu ni ku sweswa so hi fane nyika vo mani sweswa so mi nyika vo mani a nga endli swona mi yi solva njhani mi kuma ku vamasi va n'wina a vele ku nweni a vele ku kumeni ka swintu swo nwa mara va kona ende mi n'wi byerini ku vanhu lavayana lavana lavaya va nyiki swona so na so a nga ri ku ndleni ka swona xikhiya xa fridge ku vulavurisa 0608875942 mina n'wi khelisa sweswi kumahlweni n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka mo hi kuma lava wa hi twa ku va ri yini mi yingiseri wa mi wo sungula mi le moyeni Right, eish. Timhaka letiya ta radio. Eish, swa ni vavisa mani. Kumbela mi suka kusuhana xiyanimoya mani. Swi vavisa tindleve swi leswiya. 0608875942. Loko frequency fika yi kotlana laya swi ba mina tindleve hi sayiti ra mina. Kumbela mi suka kusuhana xiyanimoya. 060 mi yingiseri mi le moyeni.
1: Yebo.
0: Ahee kokwani Phahlani.
1: Ngiyabona.
0: Hayi ngiyazamazama n'wina khe
1: u khuluma kanjeshayiyobani
0: hayi le voice yam it's a golden voice this is the other side of my voice
1: hayi ngizokutholela amasiminshi jokazikulu
0: e ngiyakucela bandla ngiyakucela
1: hayi nami ngizokubacrounda ngevoice
0: no problem mkhulu
1: ya hayi i ku ni ya ka yona ni ku ni kombela xikhiyani teka swin'wana laha a ni swoko a swa ha tlhelelangi
0: a xi nge tlheleli
1: a swa ha tlhelelangi koka ku xikhiya i ta kuma ni ri busy ngopfu leriya ro se xi hakarhe hi mina loko xi hakarheka
0: na mi twisisa
1: i ku ni ta kuma ku lava va sivhaku hi yona va le ku deleni
0: va le ku deleni ende a va tangi ku luleni
1: ene abativeki va ri kona laya
0: i xi ma tiva na
1: u tiva hi yena ku ku na vanghana va yena kumbe ku na swilo swa yena laya ni ta vona swi kha swi huma swi ya timovheni leti ta ti nga faka va tshamile na yena ya ta khandi ya tshama kwaleni
0: ni mi kuma kahle
1: teka mi xikhiya mi hambana no swi tala
0: ni mi kuma
1: a vona movha liya yi suka laya
0: yane
1: ku kota ku supply vanhu va mina lava va faneleke va mina va fika hi ku va ta mi vulavula ku vava
0: ntiyiso
1: va ku hi le ku nuleni hi yisela mali hi yisela yini mara a nga na mhaka na hina hi ni nchumu a hi dyi nchumu
0: a nga tingheni
1: ya se eka ni xirhuru swa ni xikhiya a swi n'wi lahlekeli xikhiya ni ta n'wi vona se a rhombile
0: ni mi kuma kahle ku vanhu Phahlani
1: hayi tenini van'wanyana yebo
0: ni khensa swinene 0608875942 xikhiya xa fridge xa le ntlangwini eyi vulavula hi xona namuntlha mi swi endlisa ku yini n'wina kwala ka n'wina miyingiseri wa mina mi le moyeni
2: Maimeri wa mina hinkwawo.
0: Maisenyi.
2: Lexi maimeri man.
0: Lexi mativo man.
2: Mara swi do luga muthu wanga.
0: Do luga muthu wanga.
2: Do vhuya zwa luga ngoho.
0: Mara nga zwi do lugisiwa nga minute.
2: Ai, nda zwi ḓivha.
0: Okay, auna thaidzo.
2: Ndi do zwi lugisa muthu wanga songo vhuya fhela mbilu.
0: Ndo livhuwa.
2: A kondele nyana zwi iri zwi zwigati nyana zwi ḓo fhela. Ei, ya ta vhuya mpela.
0: Eshiki.
2: Ene swi tala ku endleka sweswo.
0: Ngopfu.
2: Se kusuka kwalani manjheni loko se hi kuma ku halava hi vele complain halayani manjheni ku hi na hala hi pfuka hi nga fika. A hi zange hi nga dya na kan'we na chuma hi za yi nyikiwa.
0: Va ze va kombela na mati manene.
2: Mati manene ku loko mpela va tise xihuma laha kaya.
0: Ha kona.
2: Namba loko a ku na problem ni ya le xipikareni ku DJ ma nga hlamusela vanhu lava nga ta ni problem ta halaa moxa reni lowu koka kokiwa. Titambu ti na mina haleni. A ta swi twa ku se i rhabiwile na ni ya le xikwele xipikareni ku DJ un'wana na un'wana a nga ti problem ta halaa moxa reni Manuelo Madele hinkwawo a ni khumbi loko a la ku ta bava laa nga va nga mbala suti yo basa i nga ku lexi xa kata mukhacana lexo haxa xinyenyana hi mina haleni a ti haleni. Ni ta hatla ni ya n'wi pfuna hi ku hatlisa. Na tshemba ka nge tshuneli se haxiwe xipikareni ku se titambu ti khome hi mina hi ku a nga handla swona nkarhi wun'wana na madyelo ma vanhu lava ya va le ka swikhunyana i tekani ka masevo wa yena manjheni loko se hi ya kambela ndzeka moxarani wa koka kokiwa madyelo lamayani ma leswiya swa swivotliwa sweswiyani hambe swi ngerengere a swa ha ri kona
0: mativana
2: ya langutele swa masevo lava hala ka njhaka njhaka xavinyami hi kuma ku naswona swakudya swa vona kwala ndzeni a swa ha ri kona
0: ni mi kuma kahle.
2: Hi ta sala hi solvha loko se ntlangu hi rili tintambu ta makhiya ti na mina ku ta ku ri meboti makhiya ku hambi sesi makhiya se ku ri hi ri meboti makhiya.
0: Ni khense swinene maisenyi.
2: Hi swona mai muthu wanga ngoho ha kondele swi do luga ni do ita mushonga wa swikale kale.
0: Ndo livhuwa we.
2: I muthu wanga.
0: Ndo vha ravhuḓi.
2: Yes.
0: 0608715942 na vangiseri va mina va ku rhandzeka ni ri mi swiendlisa ku yini. Siku ra koho loko mi kuma ku mi nike munhu xikhiya kwala ndzeni ka muti ku a cheki va hini va n'wina a nga ndli swona xa fridge mi ngise ri mi le moyeni
3: makwenu wa mina xi
0: ahe ka tata
3: ndzizita ekana ba masenyani va ku ei a swi tikini
0: ku biye ngopfu
3: mara a hi vile swi leswi swi ta lunga
0: ku ta lunga
3: mara hosenyi va fane va ndla swin'wanyana ku swi hata swi lunga
0: kahle kahle.
3: Ene
0: va nga zi va khandziya swi ze swi lava ku va khandziya ni.
3: A va nga khandziya va topi kunene.
0: A va tlhaveli kunene.
3: Va hatlisa namuntlha swi nga tei. Mara ma va tlheva u kuma tlhemba.
0: Va endla swilo swo humelela.
3: Va endla swilo swi va kahle mara a ndzi swi vitani makwenu tirha yo yo nhlokomhaka.
0: A yi ngheneli.
3: Ni nga swi endlisa ku yini teka xikhiyani n'wi gagadherisa leyo le 40. Ni n'wi nyika kahle na swimetele ka. Loko se ni tshamini laha hansi laya va tlhela va ni nyika timali ni nga pi ni kanganyiseka hi kuva ni pfuka va tshama a kha ni huwelela ku ma ni tlhela tika ni lava xitekini ni n'wi nyikivi a nga endli swona ni swi veta ni n'wi tekela swa antswa ni lava yena ya tshama kwalaya a ni pho leswi swa tikhamera swi ta ya ti kha ti n'wi foda
0: valula yena
3: swi ta ti n'wi foda tikhamera swa antswa a ya tshama kwalaya malini ni phakela vanhu layani ni ta vuya. A ni ta mali ta va tshame tlhele na mali leyi ke ya yi teka yi tha ku nkulu va heta chetela cheke yi cheka yi ta ri munhu maboxa ra vo tshama kulu mukhete
0: ni mi kuma kahle
3: hi yo mhaka yi endla ku vanhu a ni kahla mitlangu lava ndzhaku mitlangu a ntlangu na chava makwenu no rhandza giti and a ni voni ku na loko ni tshamina ni hlekete ku ni nga tikuma ni ndle ntlangu lava ndzaku mitlangu va ri na vutihlamuleri ni voni ku na loko ni tshamina ni hlekete ku ni nga tikuma ni ndle ntlangu lava ndzaku mitlangu va ri na vutihlamuleri va kwatetela swilo swikazi swikazi swikazi.

0: Minseru ame.
1: E wa tano go mkhang bua bula seso. Le ho hlaketa ma hlomulo na mbitsi. Lokumago me hlanga hlengile a jara mutini. Tane ba kwala njangwini. Miti wa go nkhangu ta humelela. Ndi a lwa a nga rhangela swona. Loko ku fika siku leri ya n'wina vinga hlenga hlenga va kwala ka muhuma mi ya phepe. Muhuma mi ya phepe leswo mhe ni nga nyanhlangu ku vula ntiyiso ku se swi fika kwalano. Swi vava ngopfu swi vava swilo swa munhu wo ka nga ri na mukungundzwani. Munhu wa mukungundzwani mi ta twa ku va va nga hlenga swilo mi gqina mi nga dyangi na nchumu. A teka xikhi a nyika munhu wa n'wi twa ku loyiwani mi nge pfuni n'wi hlamurile mi nge n'wi hlamuri. Loko mi kha a na ntivi nchumu mina mi ni sukele na ntivi nchumu. Ku swi gqina swi tani ya mihuma mi ya pheta ene mi hlengile mi xavaxawi swilo hinkwaswo. Ei ku na vutomi byin'wana byi ndla ku venga timitlangu mehe ni nga yi venga na yi venga mitlangu yo ka yi nga ri ya mina. Lava leyi nga ta va yi endliwa hi mina straight yi condane na mina. Hikuva ni mina swi tava ku a ni ngame ni lava ku vanhu hinkwavo loko va ri kona va dya lava dyaku. Ma yi vona mhaka yaleyo.
0: Ni mi kuma kahle.
1: Ei swilo swa swimhani loko mi vulavula swo swi ni tlhava mbilu. Ni nga vulavula swilo swin'wana swo vava ku hindza mpimo. Sorry ku va ni vula leswi hi swona n'wana ngoho.
0: Ni khensa swinene mama.
1: Hi swona.
0: Thank you. 060-875-942. Mina n'wi ta ve kongo ma kahle ka tinhlokomhaka ta mahungu na jaha leriwa kumbe na ngoveni laniwa. Ngove mimi ku lunga.
2: Ndzawulo ya swa rihanyo ya Afrika-Dzonga yi vula leswaku mbuyelo wa swikambelo na wu yimeriwile eka un'we wa va ni nga ku eka un'we wa mune wa vanhu lava nga vekiwa tihlo tindhawini ta Cape Town. Ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki ya Limpopo yi tivisa vachayeri va mimovha leswaku gondzo ra N1 sweswi ri pfulekile kambe ri tlhele ri pfariwa nakambe eka awara ya 10 mahungu hi xitalo leka awara ya 11 rixile.
3: Healing Herbs lava e vaxavisi va mimirhi yo endliwa hi timintsu leyi i mimirhi leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimirhi leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimirhi leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirhini mata mi ta tikumela mimirhi leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimirhi leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200, 078-096-7497. U nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office No. 6.
4: Khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge, ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena. Hi ku tirhisana na vamafemani baloyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.

0: ba thume ndirwele vanhu mani risimu ra kahle kusuka kahle ka the president then my ngani ngine vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku mejika ha va thume ndirwele va mamazala va thume ndirwe ngamu ya vona hayi ma tiva na timhaka leti nga kona a hi balekeni kahle n'wina vayingiseri va mina ni kuma kahle mingiseri laniwani hi twa ku ri vona va swi endlisa ku yini le ka vona mingiseri wa mina milemo ye
1: vanhu lava na mona ngo tshame ku na ku ta ku va na micato ka hina matirhi swakudya swi tele vanhu va dye kahle mara strong loko se swi ya heta hi kuma ku swi ha swakudya se va ndzi se dyondzo ka ti-controle hi nexe hayi a hi teni van'wana se swinene lo aye
0: ni khensa swinene 0608875942 a hi balekeni ya kuma kahle mikandziyiso ya marito hi twa ku ri n'wina mi swi endlisa ku yini loko swo tshuka swi endlisa sweswo tsutsuma kahle hi vengena vuhehli eyi mativa na moni ku
2: axile na le ka vayingiseri nkarhi ku ri hayi sorry voice hayi ta vuya yi vuyela matshan'wini ya yona ya twakala nhlokomhaka lexi nga kona loko ku ri hi tshame hansi hi pulana vhele loko ku ri na ntirho ka pulaniwa hi kuma ku a nge le ku ndleni ka swona loyi a nga khoma xikhiya lexi ni fanele ku ndla xona askis i ku va ni n'wi vitanela asayitini ku tlula ku ni n'wi holovisi ni n'wi kombisa ku ni vona hi nga ku leswi hi nga twana na swona a wu le ku ndleni ka swona loko ku ri kavula swakunwa sweswo swa ha ri kona frijini i ku va ni n'wi tekela xikhiya ni continua no save vuyeni bya mina a ni nge suki ni ya n'wi holovisa public munhu un'wana na un'wana a langusini hi ku loko ho sungula ku holova swi nga ndla ku na vuyeni byebyiya byi sungula ku nyama timbilu wa swi ta loko wo ya nyika munhu mi ri na swilo mi kha mi sungule mi tseketseketselana kumbe mi godelana na lava ku ya ku va nyikeni a va ha ri na yona appetite ya ku swi dya kumbe ku swi nwa hi ku va kombise vuyada lebyi mi nga na byona kwala jarateni se lexi nga kona mina hi ku twisisa ka mina hi nhlokomhaka ya wena ni n'wi teka ni ya yena sayitini and then ni n'wi tekela xikhiya ni kota ku saver vuyeni bya mina tanihileswi ni nga ta va ni va rhambise xiswona hi leswi mina ni swi endlisaka swona abuyehli kunali kingobeni
0: khensa swinene elavuyehli laya minjhani hi sesi marilini na n'wina sweswiwani ri la Mpumalanga hi ntirho a kaya ku ra xivulani na murhandza hi sesi marilini i caroline ni khensa swinene hi sesi caroline a kuthema na ku kumeswa kusukela n'wi herisasekini otherwise moni ku
3: minjhani sesi marilina ha mi twa ku mina mukhuhlwani mani a wu holi mukhuhlwani walowo a wu holi vito ra yesu a yi twa topic mina loko ku ri ku u swi endlisa sweswo a kumeka a teketela swilo a niketela vanhu a ndzeni bahuwa na yena no vhe ni ku ni nike xikhiya na ku niketa van'wanyana swilo kwalaya frijini loko a ni niketa u ta yimelela a tiva ku ni la ku tlhe ni n'wi nyika a ni ta n'wi byela ku ha wo pfa wu ya tshama ni ta ku nika ni vheta ni tshama na xona mina n'winyi ni ta va lunghisela tela swilo hinkwaswo hi ku ya hi matafula leswi ma nga tshamisa xiswona hi ku masiku lama ku tirha matafula na swi tiva ku ni na vayeni vangani va free lava nga tondana na mina se na swakudya ni xavisi sweswiyani na vala kaya ni ta va seva hi laha ni nga ta swi tiva ku ri i vanhu vangani lava hi nga hlengahlenga swin'we ivi ni va sevisa sweswiyani se leswiya swa ku munhu mi ta khomisa munhu xikhiya hayi ku tlanga na nkarhi sweswi a ka ha nyikiwi munhu xikhiya mi ti endlela hi n'wexe ku ta nikete tichomi ta yena se n'wi va yini va n'wina va ya kuma ku ha ri hava chumu hi leswi ni nga ta swi endlisa swona na teka xikhiya sesi mirilini hlayisekani xiticini
4: ri xiyile ntukulo wa ka hina ka Maluleke na mukhuhlwani xema wu holi ka mina mavonelo ya mina hi lamawani loko ni swi vonisa sweswo ku loyi a nga laha frijini a nge le ku ndleni ka swona vayeni va mina a ve le ku nweni vo lo tshama na suka la ni nga kona na suka ni ya teka xikhiya ivi ni vona ku vayeni va mina se va ringanela va kha vanwa na ni sapota vayeni va mina hi nexe ivi ni vona ku laha ni ri kona ni ya ni ya veka mani a ni khamera yi ta va yi ri kona khamera yi ta va yi ri kona ku na lexi nga ta endleka xo ka xi nga ri ki kahle i mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana inkomu
5: Rixile ntswalo yin'we rixile Merlina hayi na mukhuhlwana a wu holi ntswalo yin'we u ta hola mani tanihiloko ku na bot masiyani va mi tshembisini kwalani ku a yi no u ta hola tani a hi pfumela swa ku ta hola Merlin ehlanga na ruti ni mi yoka ndindana mina no no ku vona i karhi endla sweswo emedetli ni ku vona hi nga ri na vanhu va u nga ri ku dyeni ene va tise mali laha entlangwini wa mina leven ta ka xikhiyeni leswi a swi nga vula i manxalati ni vheni ya kwale ka DJ fika ni huwele ni ku xikhiya n'wana n'wana xo ta ka tihlanganisi na mina se ni tintambu ni ti khome hi vutswatsi ni ta swi vona swilo swi ta fana vanhu va ta vanhu va rhandza ku onhela munhu un'wana ka swi swa yena se i nga lava ku tikuma onhekerisiwini ka ntirho wa wena i nga na wona vanhu va ku tisela mali i vona nga kumi swakudya loko swi vona hi ndlela yaleyo teka xikhiya i tikhoma ntambu wa xita swi vona swilo swi ta famba emerlin radio a yi twala ku antswa ka tindhani rodnimyoko mina kusuka kwala ka tindhani vhumaleni mukhuhlwana a holi wo sawuta mani merlin na yena a hi huma kona wa swi tiva loko ni ku cope ni va yini
6: a hi sesi merlin nhlokomhaka ya twala a kahle kahle ni mina hi ku ya hi mina ni swi olovini wo teka xikhiya u nyika wun'wana ifinini wena u ta va ri busy mara ni loko ri ku ni a wu busy rhanga u humesela swilo swa vanhu u ya u ya va nyika hi mhakeni ya ku ni vanhu lava wa swi tiva ku ni groupuni ya sona va nwa yini va tshama kwihi swi simple ngopfu wo teka xikhiya ku avoid-a ku vulavula u nga rhasi na yena u nga phikizani na huwa hi swona i manjuliyo na mheni le mukhuhlu merilini hafano
7: urini merilini hatisete straight nhloko mhaka twakala a loko munhu u nyika xikhiya nga ndleswi nga nyiketa vanghana wa ku xikhiya xa tekiwa a nga ha xikulu ta khoma mi munyu ya xona a nyiketa lava mintwava na vona no vona dinisa ri lapfu lokuvona
8: sesimarilisi hambi loko nkuku u nga ringili tahla mavonelo ya mina hi lawa mina ni teka xikhiya ni ya pfula fridge a ri ni humesetela swakunwa swa vayeni va mina hinkwavo ni bi ni humesela swo ku ta sala swo swala van'wanyana mara swa vayeni va mina leswi humesela hinkwaswo ni swi twaku a vayeni va mina ni ta va ni va sevile mavonelo ya mani rikhozo ka njhakanjhaka ma ngayi lava nga ta boti ni nyika mi nga va ni mati va ri vengwa na vanhu u nga sambi u nga kho mati leyi bayi sesimarilisi
9: Okay right mina ngwe ba case sweso mahlweni mina ba ngiseri ba mina ba kurandeka nkarhi wa mina ni ba kahle la ka quarter to 11 ba ni kuma kahle mi ngiseri la nwa mi ngiseri ba mimi le moya
10: okay
9: ehe
10: njani
9: e fukile mi njani okay ni kenzo swinene 060875942 i ba case sweso mahlweni mina ba ngiseri ba mina ba kurandeka hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka loko n'wina mo tshuka mi ve na ntlangu kwala muti wa n'wina ivi mi teka xikhemi ni ka wun'wana wa muti kwalano mi ku hayi u ta va ku ni chekela kahle vayeni va mino ivi then kwalaho swi va the way n'wina va yingiseri va yina va kurhandeka ivi then kwalaho mi swi vona ku hayi mani i ku vayeni lava ve le ku dyeni kahle lavawa vayeni va n'wina a ve le ku kumeni kahle ti-drinks hi ndlela yaleyo mi swi endlisa ku yini kwala phakati ka muti mahuma kumbe njhani ni swi lisa ku yi 060875942 mo ni kuma kahle mi ngiseri lani wa mi ngiseri wa mina jsrfm halo ahee
10: mirijari
9: i pfukile mi njhani
10: i pfukile maxi a holani
9: mara a dit fanele device lit
10: Ay, ala, ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
9: Merlin. Esha best okay nta ihlala koni buya munku malaba wa ningisermile moyeni
11: aye mwana nga mpukeni
9: ipukeni minjane
11: Merlin
9: ma
11: ya ipukeni mwana nga
9: ipukeni ngobona
11: ah ina mati yo kufumela mwana nga swita hunda swita hangalaka
9: n'we
11: eh masiku lama a swi karhati loko ni swi vona ku a hi leswi swo so fana na loko ku ri swe swa mukosi kumbe yini ku ri swe swa mitlangwa ni ni lava ino ni lava n'wana wun'wani wa kumbe n'wana wa mina kumbe ntukulu a tshama laya kumbarisini laya ni ntlakuka ni yima hi milenge hikuva va nga gcina va famba va nga dyangi vanhu va mina ivi se swi ya ni khomisa tingana i mhandro dzobya ni le ka nkubyani n'wana nga n'wana mati yo ku pfumela
9: ni mi kuma kahle ni khensa swinene Thank you. Loko ku mina vana vo tala mwana mwana uta seva va yini va ye ende loko hi ku vangana va yena va tele ku tlula va yini lava va taku ku luleni a pfi a yimenyana mi ta swi vona ntlangu wu ta famba kahle 060875942 mixeri mi le moyeni
12: khesa ku va moyeni ka Merlin ku rhula ka nhlalo ya pava
9: a ku tale mane
12: mpupi ni tswala ya bapa
9: ni pfukeli minjhani mani wa James
12: hina hi tsakile ntswalo ya tata na xirindza
9: laya kanjhakanjhaka laya
12: hi swo sweswo ri ngulo sayineriwa la ka n'wina hi surprise bus mabungeni mavundza le ka frumele le
9: va ku loko xi ra ka bungeni leri
12: hi swo sweswo hi tshame henhla ka n'wina phela ha mi hlonipha
9: Mire mi swi tsaka ku
12: tlhela ka kwini wa tiva loko mhaka ni twa kahle na mkhuhlwana wa lowu nga ha holi wa saseka loko va lava ku saseka. Allah.
9: Mire ni vanhu va je.
12: Wa saseka va lava ku ka swa saseka ndo ku tlhela ti gigini. Yo. Tsaka mhaka ni ku tlhela ma ngo ni na nese loko va mina mtini wa mina ni tshama hi nese. Ni na stress a fridge leswi swombarisiwa ni a va hi va tshama vana n'wana loyi ni n'wi tiva ku loyi hi a nga ta ka a nga tirhi na hina a tshami kweni
9: leswi le
12: fridgeku ta ku ri na maphorisa ya yena ya n'wi langutaku leswi na leswi famba kahle na khamera yi ta n'wi hlawula
9: ni mi kuma kahle
12: a swi karhati swilo swa ndzi leha no leha hi ku hi famba miti yo tala hina laha ka khuleriwa lawani hi kha hi velohana ku humesa leswi hi nga na swona se hi ku mina ni munhu wa tindlela ni va hi humeseni swa fana hi swi yisa kwini hi mhaka yo dya ntsena va ta swa va swi voni hi ta va byela van'wani va tshava va swi twa se hi ri makaya hikuva hina hi khomekanga hlambi ku ri mati yona va hi nyikangi loko ku mati yona mara munhu lo rhandza ku ta tirha i ri yeni ya ntirhweni hi vhulu a ya ku hi tshemba njhe loko a pfumela ku rhamba ku ta tirhela mina kumbe mirini wu rhambini munhu i byela vanhu lava nga va yeni i ri yena Maya ikarhele pfuka ntirho wu sungula i la ku ya ntirhweni hi vhulu a ya kwini
9: mani wa James
12: a ya kwini vanhu ya ti-problem ti tele ngoi na ti-tatete li nga heti va khona vanhu lava nyikiwaku fikhiya van'wani va na ti makata vona vanwani vo vana ku rivala so muhlayiseka na mukhuhlwani walowo nga holi tswalo ya ta
9: 060 8745942 i mhaka ku namuhla Friday n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka ni vayingiseri vambirhi hi va xuza risimu lavan'wani va ta rhandzela n'wina swa namuhla ntsena 060 8745942 beleni riqingho hi mbutisa 060 8745942 vayingiseri vambirhi vo sungula va ta vula tinsimu lavan'wani va ta landzelela n'wina 060 8745942 xiphemu xa nhlokomhaka xihindzini hi za mahlweni sweswiwa risimu ra siku miyingiseri wa mina mi le moyeni n'wini ahee hi famba risimu ra mani
13: no a hi sizeni matshobemo
9: matshobemo dela ka kwini
13: musamariya
9: musamariya
13: ya
9: alright ni khensa swinene
13: ntango
9: thank you 060 8745942 miyingiseri wa mbirhi miyingiseri mi le moyeni n'wini
14: mayimeri wa mina hinkwawo
9: mayisini
14: Ah, men lavela Jojo Maluleke la ka ba xilahla lexi tswa ntsena.
9: Xilahla lexi ntsa.
14: Hi swona muthu wanga, ha vala vho khorisa ho fara vho donyuma nga mande ndo va ni right. Ati ga mande vho donyuma chothe.
9: Thank.
14: Ndi zwone muthu wanga.
9: Chap chap. All right. 060 mumlandela ku mlandela va vambiri, mi ta jeza ku mteka ku tshwana. Miyingiseri wa mina, all right, ban balekeni. 060 8745942. Miyingiseri wa mina mi le moyeni musamariya kumbe xilahla lexintshwa
13: musamariya
9: khensa swinene 060 8745942 mina n'wi yehisa sweswo mahlweni miyingiseri mi le moyeni n'wina musamariya kumbe xilahla
12: lexintshwa
9: danki 060 8745942 musamariya kumbe xilahla lexintshwa vanhu balekeni 060 8745942 miyingiseri wa mina
13: ndawe
9: ahee
13: mina ni lava xilahla lexintshwa mina ni general a tikweni ra ka ntshuxi ni laha tshama kona
9: nkhensa swinene laha ka ntshuxi mi va na siku ra kahle
13: thank you
9: 060 8875942 miyingiseri wa hetelela ndaka WhatsApp miyingiseri wa mina
12: Jojo Maleke
9: nkhensa swinene hi le ka Thailand wa hlawulani a ku ni kombela musamariya ina 5 all right 060 8745942
2: inga thaye ahlale shintsha likingobena bese
9: thaye yamahlweni 060 bako ngomela msamaria e Marilyn 060 papa tinjombo bako yikombela Jojo Maluleke all right 060 8745942
15: kanjani ngwe mpukini nai pukini asita kungona mina mukhuhlwani mwananga hai mina sikiane nike muno nila kunika vanhu va mina
9: okay ni mutile mama otherwise ke aindini laya 060 8745942
16: eke mana khasa kanjaka mandela ngankoma
9: ani bakuma nkahle
16: Jojo Maluleke
9: okay 060 8745942 tatenda akuni kombela msamaria okay right koma kahle nkandiso lanwani okay bako xilahla lexintshwa tithaye futhi 060 8745942 ni tataka kahle tinqingho timbirhi ntsene mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka miyingiseri wa mi mi le moyeni ni pfukile minjhani msamaria nkhensa swinene 060 8745942 ni wena hitaye vhutela miyingiseri wa o vanhu valekini mundaka lava miyingiseri wa mi mi le moyeni
12: musamariya mhandro zobyani ka nkuzani danki
9: okay right 060 8745942 risimu leri hi fambaku hi rongwe vayingiseri wa mina emusamariya mina vayingiseri va hina va ku rhandzeka xilahla lexintshwa hi ta vuya hi xona hi ku vona nkarhi wu hi vondokile n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ta mi nyika kahle risimu leri hi ya ku hi roho ka nkarhi wa sweswiwani hi ta heleriwa emahungwini cause ku na swin'wana swi fikaka swi nghenelela laniwani va ku luya wa sweswiwani simi the problem

0: Okay, right. Resumle ria nimnikero rashla hlale shim tsanguna bakzer wa mina le ruwa ni rongena swiwa na mitlenchuwa vakubzala otherwise ke otherwise kesa swinene president eben wa engan resumra kahle swinene kuna bakzer wa mina vakurandeka it's 12 minutes past 11 kuna bakzer wa mina ai balike ni akuma kahle espemlishia sha coach ya hina hi twa ku mari hi eka mpondo wa siku ra namuntlha coach Amanda Baloyi i ta va hi ri na vona kumbexani va yi sendele kahle ka mpondo wa siku ra namuntlha a hi twele ku va hi khomile yini. Okay,
1: GCR mina man coach Amanda Baloyi namuntlha ni lava leswaku hi ya vulavula hi nchumu wun'wana lowu vanhu vo tala va nga ka wona mara a hi wu thangi vito ra kahle nkarhi wun'wani kumbexana ku pfumala ku twisisa ka sweswi swi humelelaka. Vanhu vo tala va tshama va kha va ni karhele mi kuma ku na hambi munhu a wisini a pfuka vurhongweni nampundzu ni karhele nkarhi wun'wanyana ka ha ri ku karhala ntsena ni ehleketa leswaku vo tala hi nga va hi kha hi tikeriwa kumbe ku va na ku tala ka mintlhaveko na miehleketo hi lero it's emotional overload. Loko vulavula hi mintlhaveko leyiwani vulavula hi ti-emotions leti se ti nga tala swi nga ha twisisaniku no se ku humelela yini se ku karhala ka ku loko mi tlela ivi mi pfuka mi ta va right na ku karhala loko ka miehleketo kumbe ka mintlhaveko a swi fani swi hambana ku tlela a ku lunghisi ku tikeriwa ka miehleketo hi ku minkarhi yo tala xiphiqo xa kona a hi ku pfumala vurhongo i ku tikeriwa hi swilo leswi swi nga titalela leswi munhu a nga swi rhwala emiehleketweni mara hi ta ku yini i vutomi bya kona ende vutomi bya vanhu lavakulu loko ha ri ntsongo a va tshama va kha va hi byela va ku hey dyani u ta kula ni dyani u ta kula heyi loko a hi swi tiva ku heyi ku kula ka kona is a trap kumbe a hi ta hi ale vuswa but here we are se ku kuriwile ku na swilo swo talo leswi swi languteriwaka ka n'wina mi kuma ku ende ka sweswi hinkwaswo swi humelelaka i miehleketo ya ntirho kumbe ku pfumala wona ntirho nkarhi wun'wanyana mali kumbe ku pfumala ka yona mali kumbe vana ma vilela hi vana va le kwihi va hlayisekile lava nga kona nkarhi wun'wana mi kuma ku behavior ya vona ya mi chavisanyana loko mi kuma call kumbe mi kuma call back mi rhanga mi chuha mi nga se hlamula ka mi swi tivi ku namuntlha mahungu ya kona mi ya twala moyini nkarhi wun'wani vatswari va tikulerile ku va hlangana sweswi va nga hlangana na swona swi tshamaka swi hi chuhisa minkarhi hinkwayo mi ti-relationships leti hi nga ka tona vuxaka byebyi nga kona vamakhelwani nuna nsati munghana i ti-relationships leti faneleke ti-maintain-iwa leswi swi endlaku yini swi karhataku kumbe swi affect-aku mintlhaveko swi affect-aku ti-emotions ta yena nkarhi wun'wanyana i swikweleti kumbe mi tikuma mi kha mi hleketa ngopfu hi vumundzuku bya n'wina mi ta fikelela rini laha ni va ku fikelela kona kumbe mi languta ku hei laha ni nga kona ka malembe lama ni nga fika wona a ni fane ni hundzini a ni fane ni ri na leswi a ni fane ni ri kun'wana evuton'wini mara mi kumaka a mi se fikelela laha mi navelaka va mi fikeleli kona swilo leswi hinkwaswo swa tala emiehleketweni ya munhu ende na loko swi kha swi humelerisa sweswi still ma fane mi n'wayitela mi hlamula ti-call mi hlamula ti-email loko mi ri ntirhweni ma fanele mi fika na le ntirhweni ma fanele mi tlhantlha na swiphiqo swa van'wani mi pfuna van'wani ku solve ti-problem ta vona mi fanele mi va munhu loyi va nge i tiyini va ku ha loyi u tiyini loyi vanhu van'wanyana minkarhalo ya vona a hi ku pfumala vurhongo i ku pfumala ku wisa ka miehleketo a yi le ku kumeni ka ku wisa that is why mi kuma ku mi hatla mi kwata mi swi vonisa swona ku ha swi vula ku miehleketo ya mina a yi le ku wiseni na hambi ni tlerile 8 hours ya leyi lavekaka ni pfuka xin'wana na xin'wana xintsongonyana so ni hlundzuka wonge khale ni ri ku karhatiweni a mi hlweli ku kwata nkarhi wun'wanyana mi kuma ku mi hlwela ku endla swilo lero ku na swilo leswi faneleke swi endliwa ku na ti-tasks leti mi faneleke mi ti endla mi twa mi nga lavi ku tlakuka mi swi endla mi postpone na mi procrastinator nkarhi wun'wana swi tisiwa hi ku karhala ka miehleketo kumbe ku karhala ka ti-emotions you are emotionally overloaded kumbe mi pfumala matimba, van'wani va ku ri ni na fatigue, ni tshama ni karhele, mi pfumala matimba. I symptom yin'wana ya swona, i xikombiso nkarhi wun'wana xi kombaka mintlhaveko se yi karhele. Nkarhi wun'wana yi pfumaleka, mi kuma ku a ma ha ri na ti-emotions, a mi kwati, a mi tsaki, a ku na lexi mi tsakisaka, a ku na lexi mi kwatisaka. Hi lero a ma ha swi tivi, a mo ti hanyela ntsena, you know, vutomi byo ti fambela. Kumbe mi twa ingaku mi tshama mi ri fowunini minkarhi hinkwayo, whether ku na vanhu va vulavulaka na n'wina, ku na vanhu va nga ri ku vulavuleni, n'wina mi le fowunini minkarhi yo tala mi kumeka mi ri ka social media ntsena. I ku ringeta ku miehleketo ya n'wina at least yi va busy hi swin'wanyana, yi pfa yi vona swin'wanyana, hi ku ya n'wina kumbe swa n'wina swa vutomi swi mi karhalisini. Wa swi twisisa? Nkarhi wun'wanyani mi ti hambanisa na vanhu, a mi lava ku tshama na vanhu, mi tlhela mi titwa na nandzu loko mo tshama hansi mi wisa. Mi twa ingaku hey, swi endla ingaku no va munhu wa vulolo. Simply ku tshama mi wisisa miehleketo, mi wisisa na miri. And swilo swin'wana hi swona swi karhataka, swi endlaka ku mi twa na loko mi tlerile mi pfuka, mi twa mi nga wisangi. Vanhu vo tala lava hlanganaka na leswi i vanhu lava vanhu van'wana va tshembaka ngopfu ka vona. Kuma ku vanhu vo tala loko va ri na ti-problem va lava ku ta ka n'wina ku solveriwa ti-problem leti. Na n'wina mi kha mi ringeta ku solve ta n'wina. Munhu loyi a ringeta ku pfuna vanhu hinkwavo, ma ringeta ku pfuna, ma ringeta ku fikelela ti-situations ta van'wanyana, mi va munhu, mi va makhelwani wa kahle, mi va xaka ra kahle, mi va solvhela kumbe ma va pfuna ku solve ti-problem ta vona. Hi n'wina loko phone yi rila ku hava missed call ka n'wina, n'wina ma hlamula tifoni. Se swi endla ku swi nyanyisa ku karhala. Hi ku hambiloko se mi heli matimba emisaveni, hi byeriwa ku yini? U fanele u tiya. A ni ri loko mi hlangane na swilo swo hambanahambana, hi kurisiwe hi kha hi byeriwa sweswo ku tiyisela, ya na mahlweni, u nga vileli. Mara a yi dyondzisiwangi ku ka ku ka ni nga vileli se ni fanele ni endla yini. Ka ku tiyisela loko ni ku endlaku, ni tiyisela ku fika kwihi, ku na leswi ni fanekele ni swi endla na. Se minkarhi yin'wanyana loko hi kha hi twa hi karhele, mi ri emotionally overloaded, nhlamulo ya kona kumbe solution ya kona a hi ku tiyisela, i ku tivutisa ku i yini leswi faneleke swi cinca, kumbexani direction leyi mi nga yi teka vuton'wini. Kumbe loko mi twa ku mi lavela ku wisa, mi titwa nandzu, kumbe mi se languta kahle xiyimo xa n'wina xa timali, mi tibyela ntiyiso wa leswi humelelaka. Nkarhi wun'wana mi fanele mi kombela ku pfuniwa, mi ku lana tikeriwa ni kombela ku pfuniwa. Nkarhi wun'wanyana i ku languta ku a ni nge swi koti ku pfuna vanhu hinkwavo, swin'wanyana no fanele ni pfa ni swi tshika. Hi ku mi fanele mi protect space xa n'wina, mi ti hlayisa, hi ku loko mo tshama mi ri busy na ku solve, mi ri busy na ku pfuna tiko leri hinkwaro leri, mi ta sala mi ri hava nchumu. Mundzuku ku ta va hava na wo pfuna wun'wanyana, because you will be completely empty. Se mi fanele mi kota ku vona ku no namuntlha a ni koti ku pfuna. Loko se mi regain matimba hi kona mi nga ta ya mahlweni na ku pfuna laha mi kotaka kona. Se i swilo leswi mi fanekele mi langutisa swona, a hi swilo hinkwaswo swi tiyiseriwaka. Nkarhi wun'wanyana mi fanele mi languta ku i ncini xi faneleke xi cinca. Swilo swi nga va swi kha swi tika, mi nga va mi rhwale swilo swo tala, mara ma pfumeleriwa ku wisa. A hi ku tshika, a swi vuli ku mi tsanile, swi vuli ku n'wina mi heli matimba kumbe you are giving up on certain people. Swo vula ku mi fanele mi kota ku ti hlayisa, mi ta kota ku ya mahlweni mi hlayisa lava mi hlayisaka vona. Or else laha mi nga ta baleka kona mi suka mi tsutsuma mi nge he languti na le ndhaku. So a hi languteni ka tindlela leti ta ku ti hlayisa. Loko mi tlela, loko mi pfuka, do you feel refreshed? Kumbe mi twa ingaku mi ngo tlhelela ku tleleni futhi? Ma hatla mi kwata, kumbe ma swi kota ku va patient na vanhu hi ku hambanahambana? Does everyone around you depend on you? N'wina mara mi hava loyi mi ti tshegaka hi yena. I swi swin'wana leswi endlaka ku mi kumeka mi ri mi karhele ni le miehleketweni. Mi fanele mi va na ti-boundaries, mi twisa ku laha ni fikaka kona hi laha. A mo va munhu wo khola mara mo fanele ku ti hlayisa, ivi mi tsundzuka leswaku a mi yo tsana hi mhaka ku ma tikeriwa. Ni munhu. Munhu nkarhi wun'wanyana wa karhala ende loko a karhele u fanele a wisa. Fanele mi wisisa miehleketo. Loko ri na ndhawu leyi mi rhandzaka ku ya ka yona kumbe mi navelaka ku ya ka yona, mi ya wisanyana, fambani ka yona. Mi vekanyana phone a tlhelo, mi ya phakeni loko ri ku na park kusuhani na n'wina. And rest your mind. Nkarhi wun'wani ti-weekends tin'wani mi nga khomi laptop, mi nga khomi email, mi nga khomi nchumu, fambi swi tshika hinkwaswo. Loko swi wa swa wa, swi ta pfuka hi Monday. Mara ti hlayiseni. Because ku va emotionally overloaded means a ma ha swi koti ku va kona for n'wina, a ma ha swi koti ku va kona for ndyangu wa n'wina, ende swi endla ku se swilo hinkwaswo around you swi tikeriwa. Se yanani mahlweni mi tiya, mara ku tiyeni ka n'wina, ti vutiseni ku fanele ku cinca yini, mi fanele ni hunguta kwihi, mi ta kota ku ya mahlweni ni tiyile. A mi ri na Man Coach Amanda Baloyi, inkomu.

0: tsumra kahle kusuka kahle eka Brian Bomba mina vayingiseri va mina va kurhandzeka va ku xibombi xa mehe hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka a yi balekeni ya nghena kahle ka xiphemu lexiya xa ti-birthday wishes i va mani va tlangelaka siku ra vana ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha mi ri happy birthday eka mani n'wina happy birthday Jesus of Heaven namela kahle esiku ra n'wina ra ku velekiwa khe ku makeke makeke pop mabodlela pop champagnes 060-875-942 mina n'wina ya va khefamisa sweswo 060 mingiseri wa mina mi le moye
1: ahe
0: n'wina bava ni pfukeli minjhani
1: hayi to mi pfukela a va mi basi swi mi tsakisi
0: a swi mi tsakisi
1: hayi nyamikisi heta nkarhi n'wana bava kunavoni tintendeni kusuka laha ka phaweni marimani mihobyani kusuka laha ka makoxa kunatsona mirikoto kusuka laha mihinhli glori hlungani kusuka laha ka ngove kunanyeleti masimeti kusuka ka ngove tsakelo ntsako masiluki kona kwalaha ka ngova na hinkwavo na mabeti ya ku lava ntsako xikwembu xi va nyike mikateko xi va nyika na mali a va vanga va kuma igift jo kubayi kusuka laha tikweni va ka mixani xitambu a va ntswari ya papani kuambe a hola mukokelo wa lowu n'wana bawani ku hi
0: tetonaa ni khensa swinene
1: a mi ta hola n'wana ba
0: danki 060-875-942 mina n'wina ya va khesa sweswo mahlweni i va mani va tlangela kahle siku ra vana ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha 060-875-942 mina n'wina ya va khesa sweswo mahlweni mi rhepe birthday eka mani n'wina 060-885-942 mingiseri ra mina mi le moye hi pfukile minjhani manolo timhaka ni le mukhohlo namuntlha
2: ni ta milanda ni khohlo hi ku ndhawu ya ku switichi swa kambe switichi ni ta mi teka n'wana mhani
0: no kombela ka
2: ina mativa heyi a swi ni endli kahle phuka loko ni mita na swi vona ku heyi a swi saseki ma
0: timhaka ta kona
2: vani ku heti xavani hini wavu lava nga velekiwa ka siku ra namuntlha ni nge va hlayini va heta va hlayini velela ku ta n'wi vula ku laha ino i mhani wa nuna wa hino mhamphethu n'wa salani a gandlalani ka mavabe patla mhana jikijela nomenxigalu lowa ximutwani xa mina ni ngo heti birthday ka mhambe na khesa mi nga ni bebulela jaha ra kahle ra rizangavanga ma laha i ku tsaka leswi n'wingo wa mina va birthday yaku vanhu va xikwembu ni ngo xikwembu xi va nyiki ku navela ka mbilu ya vona hinkwavo lava birthday yaka siku ra namuntlha ni ngo sikarisa sweki a va naveleli hi kokwana wa the junior tijenerisa ximutwa xa kokwa mitileni na jikijela i ximamandi ya lexi i xitekete mhantsongo
0: ni khensa swinene manulo
2: hlayisani hi ta famba hi ya lunghisa swin'wana na swin'wana leyi
0: danki
2: ahe
0: 060-875-942 mina n'wina yi ta va khesa sweswo mahlweni mi nge inuwani ku na swin'wana swi nghenelelaka laniwani mo ni ku inuwani

0: right, 060 875 942. Kombela mi ni khomela ku na swin'wana na swin'wana swi fika ku swi nghenelela laniwani mu ni kuma kahle mingiseri mi le moyeni
1: the general Patson Khosa ka xitakamba xa mina train swar
0: ahe mi pfukile swar
1: i pfukile no vona swar xa mina
0: no kala ka n'wina
1: Eish, ane ama nite mchela 10 o spoon sa porovela mga che.
0: Ninga che.
1: Eish, so dzudzek. Eish, mfana mfaka e bikiri, komish.
0: Nta mfaka e bikiri, sese suta wiele lapsa mwi.
1: Matu wana suar. Na, mwon ba nkwa wala, lava base day akwe nkwa wana mwont. Awa na vile lwa ite General Patson Khosa. Ni dume evo mu, chope?
0: Chope, nkenzo shne. 060 875 942 mina n'wita va khayisa sweswo mahlweni va ku plus one eka Glory Hlungwani ka Ngove Mani Phempu N'wasalani Maluleke Gandlanani i mana Jikijela lava one hi khensa swinene 060 875 942 mina n'wita va khayisa sweswo vulavuleriwa kahle hikokwani wa ku hlula 060 mingiseri mi le moyeni
2: ahe sasinerilile
0: ahe
2: Eti de ka manche tunga salane. Le gandanani le.
0: Le gandanani.
2: Le kano leji. Le kano wana kwa le. Mere kanta kona nyele eti. Le kango bele. Nere kan kwa ya bebe. Kwa le le kato kuna lipopo le. Le mano le bebe le mango mbekwa le. Nya sa isa kase sumeri le nam kutangwa le o.
0: O lo nkezo shunene dobu kase.
2: Ayene
0: 060 875 942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni n'wina va yingiseri va mi va ku rhandzeka mingiseri va mi wu rhandzeka mi le moyeni n'wina va ni balekini va ndzindzimisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani ya kuma kahle minkandziso ya marito eka mpoyindi wa siku ra namuntlha
3: Happy birthday ka mhani wa hina Mani Phempu N'wasalani mhani wa muhaxi wa hina Jikijiki Mr. X a va kuli mhani wa hina va kula va hi nyika milawu va nga karhali hambiloko hi kha hi nga ndli swono na vanhu hinkwavo lava birthday yaku na vono na n'wana wa makwenu wa mina ku nga knowledge mthombeni ka phaweni na yena a kula kulela hosini a yingisa vatswari va yena a naveleliwa hi hulu wa yena ku nga mhanjajana laya ka mchipisi laya hlayisekani a xitijini mukhoxani a wu holi sesimirilini a wu holi ekayela na xihleko namuntlha hi mukhohlwani hinkomu
4: rixile sesindalo yin'we ni ri happy birthday ka knowledge mthombeni a ka mchipisi ni ku happy belated ka vaamukelo makhuvela u kumeka ka Malamulele i n'wana sesegnese loyi i n'wana etukuluhani wa mina ni ri a va kuli na hinkwavo lava va birthday ya ka siku ra namuntlha xikwembu a xi va pfuni xi va katekisa n'wamagoda hi mina ri ka mphambudanki
5: ni ri happy birthday ka Glory Hlungwana ka Ngove la ni ku happy birthday na loyi ka Masuluke kwala ka Ngove ni ku happy birthday ka vanhu hinkwavo lava ku nga siku ra vona namuntlha vanhu lava hinkwavo va naveleriwa hi mama Albi kwala ka xikukwani inkomu
6: ku na swara ntwanano rikhotso kwala vuyehli ku na mama Zala wa kokwani wa the junior le a Gandlanani na hinkwavo lava birthday yaku va lavelaleliki ngobe na vuyehli danke tata wa mina
7: haxi wa mina ni ri happy birthday eka Senzeni Thole ni leti Masuluke ka Ngove Glory Hlungwani ka Ngove Ntsako Masuluke ka Ngove Rimani Hobyani ka Makoxo hinkwavo va laveleriwa hi mhanantlheko ka mavalani danko
8: sesinye xirindzo hambiloko ntsako u nga rhangeli tacha ni ri happy birthday akanyeleti Masuluke ka Ngove na le ka Lori Mthombeni ka Phaweni na Xivuko Chavalala eBrinkwater na hinkwavo lava tlangela ku fikela ku velekiwa namuntlha a va navelela hi Mani Khosa ka njhakanjhaka Mandele lava nga ta botimonika mungu wa vanyamati va ri vengwa na vanhu un'wanko mati bayi
9: Happy birthday ka Manantivo ka Thomo Happy birthday ka Senzeni Thole kwala ka Makoxo Happy birthday ka Rimani Hobyani kwala ka Makoxo na eka munhu un'wana wala birthday ya ka siku ra namuntlha a va naveriwa hi Julia Chava Mafumani kwala ka Makoxo danki
0: khensa swinene laha ka Makoxo laya 0608075942 mina ngwe ba case sa so so mahlweni e ka sekura na motlhe ngwe ba ntse re ba mina ba kurandeka otherwise ke nta ya mahlweni ke nta ka tiqeng vha isa me a ile ku pfumeleni kahle ka sekura na motlhe mara moni ko e ming ser me mo ye
10: a ye ke smarle
0: a ye minjani
10: kombelela ku lavelela ntwana mukhawani ka siyandani birthday ya kahle a kula kulu a kuli ntukulo wa mina a dyondza xikolo a famba ndhaka a va xirho kwala misaveni na n'wi navelela naveleli kokwani wa yena aka xikokwani mama ntaki
0: mi va na siku ra kahle laha ka xikokwani laya
10: hi swona mukosimeri leyi
0: thank you 060 happy birthday ka ntalondove eka makoxa rimani emontelo hobyani ka makoxa glory hlungwani ka ngove ntsako masuluki ka ngove nyelete masuluki ka ngove knowledge mthombeni eka mchipisi vanhu lava hinkwavo lava va naveleriwa kahle hi kokwani wa swa boha eka makoxa 060875942 va ku hi swin'wana ri na wena ri la B9 la khensa swinene va ku ri xile miri leyi ni ku yingisela kontse ni ri na wena ri la ka homa 14B 060875942 mikiseri mile moyeni
11: Hello, mjani sasa mirini?
0: Nipukeni minjani?
11: Nipukeni. Sasa kama lako vana vele birthday.
0: Ai vana vele leni mam.
11: Glory. Sungwan kangove. Nala vaka masuluka na hi kwa vula birthday ka siku ra namuntlha ndambi ya mukata ka ivanele. Inwa dzisa mhani makuvela kwa la gandani ka tsara.
0: Ah. Thank you. 060875942. Loko mani tatela mukandiso. Swilo swa mina a swi ta olova hi sayiti leriwa mara moni ku e muhaxi ni kombela ku navelela n'wana wa mina birthday ndzima Theo Makhovele eka nkorhi ka Dome u naveleriwa kahle hi mhana yena Cecilia Ndlozi ekwala ka nkorhi ka Dome hure 060875942 mina n'wi hi va hi khehisa sweswo mahlweni ku mina ni kuma kahle e sayiti leriwa
1: hepi ka mhana ntivo ka Thomo va kula namuntlha hlubuko chavalala hepi ka yena wa kula na yena namuntlha knowledge mthombeni naye wa kula namuntlha hepi aka yena hinkwavo lava va navelela hi ri kaka ro bava ri bavana marhanga ni MT ndhambeni la gwangwangwa la xivulana wona gungu ra mala danko
0: okay right mina n'wina ya va khesa sweswo mahlweni ri xile muhaxi happy birthday ka knowledge mthombeni eka mchipisi nyeleti masuluki eka ngove ntsako masuluki eka ngove Lawrence mabunda 14 ss glory hlungwani ka ngove a va naveleriwa kahle hi man grace nga ta ndhuna Ephraim makamo va kure va kurixile ntswalo yin'we pop mabodlela pop champagnes ka vanhu lava landzelaka glory hlungwani eka ngove knowledge mthombeni ka Paweni eka sinyeleti ntsako nyeleti na ntsako ka masuluke rumani mita hobyani hi bibhuri a va naveleriwa kahle tinjomela makhekhe hi basani lowu n'wana manphosa laha ka ngove laya ekensa swinene 060875942 ni tataka kahle tinqingho 060875942 mina n'wi ta va khayisa sweswo mahlweni 060875942 Mingiseri mile moyeni. Muni kuma kahle nkandiso la.
12: Happy birthday sesi ntswali unwe. Happy birthday ka fanuele baloyi kwala ka mapayeni. Happy birthday ka ntukulu wa manchongisa ka ngove. Happy birthday ka lava ka masuluko hinkwavo. Happy birthday ka n'wana ka hina ka mthombeni kwale ka malamule. Happy nele ka vanhu hinkwavo lava birthday ya ku manikhela kwala ka mapayeni danko
0: 060875942 i nomboro leyi mina n'wayike yi famba kahleyo ni khe ni ku xandla ehenhleni ka swin'wana xandla ku na vayingiseri va mina va ku rhandeka ni khensa swinene ku va mi nga ni helelangi mbilu eka siku ra namuntlha otherwise ke mina ni ta va ni khe ni hambana na n'wina hi ndlela leyiwani una vayingiseri va mina va ku rhandeka ni ba mandla ni velela ka mani na mani loyi a nga va ya kha famba kahle na mina eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka 060875942 i nomboro ya riqingho le mina nwe famba kahle yo nwana ba ngiseri ba hina ba kurandeka kasi ke mina na nwana etle famba kahle eh indlela liya ya www.dzfm.co.za ipamandla ibelela swinene mina ba ngiseri ba mina ba kurandeka Facebook page ya Stitch xikambe na TikTok page ya Stitch le mina nwe ngaba ike famba kahle yo eka mpundu wa sikura na mudla le mina ba ngiseri ba hina ba kurandeka otherwise ke kunele swa swikele ku hlupheni hi side ra mina mayelana na risimu leriya mi nga ri langa n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka mara ni le ku ringeteni ka ku va ni kha ni ri lava okay ni ri kumile otherwise ke xandla endleni ka swin'wanyana xandla hashtag ka munhu un'wana na un'wana la u kota ku va kha nghena kahle migingiriko hinkwayo hi site leriya era 106.0 exikan'we na le ka site leriya rin'wanyana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka eka TikTok page ya hina xikan'we na le ka audio streaming ya hina ni khe ni ku xandla endleni ka swin'wanyana xandla khesa swinene ni vuyelela kumbe mi nga ni helelangi mbilu n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka ni khe ni ku hashtag ka nyeleti cawuke laha tindhawini leti ya telegram section f laya kasi ke delta oz ya kenhle swinene xumani pegi ni ba mani lembelela ka n'wina kasi vinqumalo hashtag eka n'wina otherwise risimo hi leriwani n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka mi fambe kahle na mina Marilyn wa ka Xirinda ntombi la ka Mahumani kusiwa kahle endhawini letiya taka pirita ka bungeni n'wina khe ni huma kahle mutini wa ka pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we matshwa bemuda a kumisa Maria.

Nhlikani va yingiseri va GCRFM mi mamukerile ka tindhawu hinkwato lami yingiselaka mi ri kona vulavulaka I Don Mathebula eka nongonoko GCR Talk hi le hubyeni laha timhaka ti vulavuriwaka koho ti lunghisiwaka koho khensa swinene ku va mi karhi mi yingisela vhele hinkwenu eka xihondlo 106.0 audio streaming ya hina ya www.gcrfm.co.za Facebook page I GCRFM mina ka Facebook Don u kahle Mathebula WhatsApp na tinqingho hi le ka 060-8875-942 namuntlha I ravuntlhanu I Friday at 8 ka May eka lembe ra 2026 ni vone swin'wana va ku hayi nkarhi lowu I nga ku u famba ngopfu u tsutsuma ngopfu sweswa swo tani a ni nga tivi ku n'we wu le ku mi tsutsumeleni na mara swi le ku humeleleni nakambe ni tlhela ni mi tsundzuxa hi mhaka liya ya hunter virus leyi nga koho leswaku a hi swi tekeleni enhlokweni ene na COVID-19 a yi le confirm-iwa ku yi fambini a ya ha ri kona let's make sure ku hinkwako loko mutwa nga ku ma khohlola khohlola mbalani mask mi make sure leswaku

0: Alright, kenso swinene tinhloko makata mahungu na remember ngoveni kambe loko yiku 1 o'clock ta va karabu ya vela ta hibyela mahungu leswaku matshamise kwini kumbe mayimise kwini. Alright, ya mahlweni I think ama hari ku hlamusele mkhamu kombisa ku mara munhu loyi anga security na loyi anga khoma nyana layani I munhu la ta ku a huma matikweni me le handle imhlampfu kumbe se Zimbabwean munhu loyi a va karhi a rhangela. So ni la ku chaka ka n'wina ku a mi supporta jeka ku fika kwihi loko mi kuma ku okay munhu la nga le ku fambiseni munhu la a taka a suka tikweni ra le handle.
1: A swi tika swinene nkarhi yin'wana ni no hi chingela hi chingela a ku hi useless hina loko hi kuma mali ho teka hi dya I swilo leswi a swi vula useless loko hi kuma mali hi teka hi dya ene ni yena I munhu wo dile handle loko na ha chava hi chava no hlamula hi chava no hlamula a ni vanhu a wu ka nga dumangiki kahle
0: ya
1: must resist. Se ish swa tika la swi tika swinene
0: swa tika but privy mi nga ku yini n'wi nje mi nga swi experience and swi how do you feel loko u kuma ku eleka situation ya muxaka lowani ya ku I muntshwa lowu a nga ri ku tirheni and jikijiki experience leswi nge le ku swi experience ni nkarhi lowa
2: ni feel a bad ngopfu cause loko ni nghena la ni yisa CV la a ni se CV ku twisisa ku ri ni ya xikolweni ni ta va ni kuma na income ni ta va ni kuma na knowledge nyana ka swin'wana ku ni ta kota ku va ni balansisa nyana swin'wana hi future. So leswi ni nga swi experience la xikolweni I ku ri since ni nghenile hi nghene ti 15 ta October then loko hi nghena ingene October, November, then ku hola vanhu hinkwavo la xikolweni ma 3 years na hinkwavo na va ti-addressing ina a yi holeriwaki and then yi ku December hi nghena loko hi nghena na hi December ye ha tikuma hi horini hi December I think it was 15 or 16 kwalaya ta December then hi kume 4,000 and then on January hi attending nyana and then na timpfulampfula letiya hi nga ha koti ku attenda cause ni xo ku mistwini ku swikolo swo tala a swi yimisiwini hi mhaka timpfula so hi ve hi holeriwa ti-2,000 ka ti-2,000 leti hi nga holeriwa tona va hi byele ku ri hi mhaka ku vo hi twela ku a hi attendaki na ku attenda xikolweni ku rihlahlahla vo hi twela ku va va hi nyiketona which is wrong which is wrong cause loko hi sayina contract na vona a hi twananaki swona swa ku hi loko hi attenda xikolweni kumbexana loko hi nga exikolweni hi nge kumi mali ya so hi ta kuma mali ya so so va hi nyikete 2,000 teto February attenda February hi ya heta hi March and that March
0: sweswi mi kolotiwa mali ya tin'hweti tingani and I mali muni mali leyi per person.
2: Mali leyi va hi kolotaka per person is 10,000 and then ku na mali ya 2 months 2 months i ti-4,000 ti ri full plus 1 month liya ya January yi nga nyikiwa 2,000 ku xota
0: 2,000
2: ya cause a ni lavan'wanyana lava va ti-3 years va horile a ni ri va ti-3 years va kume ti-1.5 laha ka ti-1.5 leti va nga tikuma loko ku horiwa hi February or March loko va hola mali leyi yo hetelela leyi ya na hina hi faneke hi hola hi nga holi va holeriwe ka 3 evhikini va karhi va hola hina hi karhi hi ya ku strikeni laha va holela lavaya va tlhela va va nyika ti-1.5 letiya ta January a ti xotile leswi vulaka ku na hina obvious va hi xotiserile ha yi nida
0: ene mara vungungundzwani bya ku mali yi nga va yi ri koho yo va ku dyiwe na mile ku nyikweni byi clear ku fika kwihi.
2: Vungungundzwani byi koho cause loko va vulavula na hina a va vulavuli swihi swa ku twala swihi swa ku khomeka loko va vulavula va dedelekanyana like ma swi twisisa a va vulavuli swihi swa ku khomeka loyi ta tana leswi loyi a tana leswi swi swa vo mhaka vo a yi khomeki ende kombeta ku mali va va va ri na yona muyimeri wa vona kumbexana n'winyi wa xikolo u vula swa ku yini swa ku mali a nge hi niki ra ku sungula u yi calculatise masiku ku hi attende masiku mangani hi pfumerile mara hi nawu a hi faneke hi nga pfumelaki cause a hi ntwanano wa hina ntwanano wa hina agreement ya hina i ku mali hi kuma 4,000 so u yi calculatise masiku hi calculate masiku ya hina ma endla 29 and then loko ma endla 29 a ku hungutani masiku mi yisaka 17 then hi hunguta masiku hi yisaka 17 still ku nga vi na income ende lexi ni nga xi notisa i ku ri vanhu vo tala la xikolweni va ya la xikolweni vaya endla ti nanta vona loko va endla layani a hi achieving chumu at the end at the end ku va na vutsotsi lebyi va ku kona ku tlhela ku nga vi na wun'we loyi a nga nghena laha kumbexana a ku ni humena certificate hi lexiwani ku ni ta kota ku endla swin'wanyana a swi kumeki a swi kona
0: All right, comment kwa 0608875942. Ni kombela ku teka vayingiseri vambirhi before hi nghenisa mestentivula mi nge te va mi yimela ne as mi ri vona va xi kona ku hi nyika tin'wani ta ti-informations na ku pfuna vantshwa maybe lava nga va ku va ri ku yingiseleni 0608875942 bulani na mina na vantshwa lava hi nga na vona haleni hi timhaka ta ku va mi kuma ku ve le ka learnership mara ve le ku robiweni timali ta vo ti hetelela ti nga kumeki and a hi vantshwa vo sungula lava a ni tivi ku mhaka leyi hi nga lwisana njhani na yoho kwala Afrika-Dzonga ni nga tivi ku ka ti-provinces letin'wanyani vo Mpumalanga Gauteng Northwest swa humelela sweswi ke kumbe swi endleka ngopfu kwala a Limpopo ene na koho mi kuma ku vanhu va hetelela va xanisiwa hi vanhu va vahlampfa lava taka va suka amatikweni me le handle hi nga choose ku i tiko ra Ghana Ethiopia Mozambique Zimbabwe kumbe kwihi mara lexi salaka i mhaka ku i vanhu va le matikweni me le handle mi kuma ku va xanisa vanhu lava va nga koho kwala tikweni ra Afrika-Dzonga vo va kha va ri right 0608875942 bulani na mi a ni tivi mo ka mi nga ri khumbekini ki hi mhaka leyiwa hi mhaka ku mindzuku mi nga kuma ku i n'wana wa n'wini loyi a nga le going through situation leyi hi vulavulaka hi yoho se ni kombe mi nghena leswo mi ku hi yimela va manimani va nghena ni twa nga ku moya walowa hi wu dlayini ni hlekani hi mamukerini kwani maleke
3: nipfukile gogo
0: hina hi tshama hi pfukini hi ngon'wini
3: hi pfukile xivutiso xa mina i ku va kumeke va rejista njhani vanhu
0: lava
3: va rejistise ku yini
0: vanhu
3: avahlampa valavo
0: ani kokwani maleke makuma ku va na maphepha vo makwala tikweni ra Afrika-Dzonga mara loko va ri na maphepha hi ndlela yaliya va hlukumeza maAfrika-Dzonga
3: so a xi pfariwi xikolo xexo hi nge hluphekiseriwi vanhu va ka hina xirilo xikulukumba ngopfu lexi va nga na xona i xirilo xikulukumba ngopfu hileswo a hi swi tiku hi nga swi hlamula njhani mara mina mero xikolo xexo a xi to pfariwa ku nga vi na xikolo xa vurhobani la giyana xi xanisaku vana va hina
0: kokwani maleke
3: kokwani
0: tikontraka leti ta hambana ku na lavanharhu hi vonge wun'we ma
3: eko lavawani va xikolo lava a ni a vona va kuma mali ka government loko va kuma mali ka government na vona a va nga ha yi kumi na lava van'wanyana va 3 years swi vula ku eze va ri vana va kwana ka hina swa fana swi pfuna yini eku heteleleni na vo va lava va ta xanisiwa vona va lava vo yo engeteriwa mara na vona ku ta fika laha ku nga ta va na ti-complain
0: lero swa ndla nga chayi kahle mhaka leyi
3: yi ta suku a yi nga chayi kahle la a yi nga chayi kahle se a ra da xikolo xi pfariwa one
0: inkomi khensile
3: a va tanga ku pfuneni ka vana va hina mo vo ta ku xikhodeleni ene ku xikhondza laha xo sungula a va yi hleketi mhaka leyi nakona mpilumpilo lowu nge le ku humeleleni hala Gauteni a va wu twi vona a ku na lava chavaku kona helo kokwani maleke hi mina danko
0: inkomi khenseni la ka nhlaniki inkomi a hi tekeni van'wana ka 0608875942 before ya mahlweni kombe ku teka vayingiseri vanharhu ntsena hi twa hi lava vambirhi nhlekani mamukerini
4: Mr. Dondona vaxuri
0: Mr. Abele mpfukile n'wi
4: tshama ni pfukile n'wina kahle
0: na hina hi tshama hi pfukile
4: lexi endlaka ni nga pfuki namuntlha sweswi ni twa probleme ya vana va hina kwalano xikolo xexo xi fanekele must closed because hinkwaswo leswi va vulavulaka swi sungula na swi tiva loko ku lulamisiwa timali ta ti-project hinkwaswo va ti humeli and va swi tiva ku n'hweti ti mani mahola mina ni ve na laki vanhu vo fana va lava ni ze ni va dyondzisa cause mina ni specializa hi mechanical engineering a ni endla erigging loko va fika khampanini va huma xikolweni because va endle theoretically mina ni fika ni va komba practically a va fika a va endla induction va endla a medical a fitness ivi ya ku tirhiwa every month va kuma mali ya vona
5: hinkwaswo swi va swi ri accordingly. A ku na ku na lava nga fika khale va nga fika namuntlha, loko va ze va fika swi sayiniwa hinkwaswo swi va swi helerile. Ni vule khale ni ku cincana niketani lava va nga rhumiwa va ta endla swona, na ha vula swona ni ri vanhu lava hinkwavo va nga endleli ka sweswo ku ta vanhu va le handle va fika va endla mathichara la, ni vula swona kwihi na kwihi swi tani cause va toloverile ende ve twa hinkaku swi nge heli kati se nkarhi wa kona sweswi ku ri swi ka swi hele ku ri ku va nga swi twisisi va titwa ti-commission ti le ku tirheni ende va swi ta fika la
0: kwalaway
5: vana va hina entantani mi nga vileli va ta mi hakela mali hinkwayo leyi nga sala hikuva loyi a ri kona khale ka khaleni i le ku rileni ka mhloti ni khesini namuntlha na mpolisi. Thank you
0: inkomu i khense swinene.
5: Halleluya
0: inkomu a hi yeni ni mahlweri ka 060 88 75 942 hi twa kun'we mi swi vonisaku ka yini i nhlikana we mamukeri
6: inkomu minjhani
0: hi na hi tshama hi pfukini ngon'weni
6: hi pfukile mama no hi ta ri la nga heti a ya tekeli fomeni va valungu valungu va landzelerisa swilo hinkwaswo swi beka wena wara kuleaa kora swilenawini na lexi xikolweni xi nga tshama xi va kona ndzhaku ka malembe lama ka ha ri fuma valungu lexi xo ka xi nga disiwangi kumbe xi nga tirhe kahle na vanhu ni kombela loyi a xi tiva kun'wana a hi byela ku ri a nkarhini ya ku ri ya valungu xikolweni lexi nga ri na yini swi ngani xi le kwini le kwini le kwini ku ri valungu va landzelerisa kuswe xi le nawini na or a swi le nawini na xi ze xi va nawini lexi nga ri nawini xi ya ku pfariwa xi xexo swi tisa ku yini naswona ku va xi languta ku xi tisa ku yini a xota straight lo vonaku va landzelerisa laya ku na mukhomerati lonkulu a xi nga tihamati va yena hi ku tumela ivi va ta humelerisela vona xi nga ri nawini va ta rhangisa va yisa lava munamaphepha lowu pfala maphepha lava mindyangu wa xinawini xikolo lexiyaku swi ta njhani swilo swo hambanahambana kahle okay ku sukela swilo swi loko swi le nawini ke a va yi ka leba vanhu valava va khoplena ka leba va teka mhaka leba leba ka leba loko ri nowu va ri na tizi va ya kwalava ka leba va na kombela swilo hi swona leswa ku ri matirhelo ku na ku hambanahambana na xikolweni swi na i va wasomba masoku why ku va na ku hambanahambana ivi vona va neka tirism hi ta kona hi twa ku ri i tirism leswaku ndzaku ku ku va na swigavagava na xikolweni xiwa a va va ka leba va va hi vutisela na xikolweni leswa ku ri i yini leswi na ku va na swigavagava na ka xikolo lexi swona swi na maphepha ro swi na maphepha na
0: alright ni tshemba ku va le ku swi tweni inkomu hi khense swinene
6: a yi pfuni leba hi twa hi vona va tlhava vula kona va nga pfuna ku ri va rini va ka leba inkomu
0: inkomu hi khensini tlhela ni kombe ku ngetela vayingiseri vambirhi ni twa ku voho va ri yini vambirhi if not manharhu 060 88 75 942 lava enhlekana n'wini vamukerini
7: emash
0: ahe
7: ya mitwini ku mpfukini na
0: khense swinene mester khosa
7: lexi humelelaku a ni ri muhaxa ni ri hina vatswari a ni ri hi fanekele ku ri no vana lava va hina lava a ni ri hi vona ku ri no hi ringeta hi tindlela hinkwato ku hi va supporta switsongo sweswi hi nga na swona a ni ri muhaxa ni ri hikwalaho ka ku ri no se loko hi nga ndli sweswo namuntlha va famba va xanisiwa hi ku ya hi mina loko a lo fika kwalaho ka lena xipi yaleyo ni twa ku ri no vanhu lava nga laha a hi vaka hina muhaxi a ni ri a ni ta va ni nga pfumelelangu ni sayina kontraka ni vhela ni ku ayi leswiwa i ngaku swi ta ndzasa ma swi twisa maxi hi ku swi le rivaleni ku loko munhu a nga ri wa ka hina lava ka hina va rhangise munhu luya wa le handle vo va tumbela laya ku loko mi lava ku lavisisa va ku vanhu valava a hi va tivi
0: handle
7: ku mi le ku ntweni maxi se swikolo swi swa fanisa na sweswo loko va ku na swikolo yini swa ntswe mi va tshika va ti dyela mali yaleyo va nga nikiwa yona mi ti tshamela kaya mi tshika ku xanisiwa hi ku a ni loko mi karhi mi ya xikolweni mi famba hi mali phela ma swi twisa maxi mi hleketa ku loko n'hweti yi hela loko ni kuma mali ya so ni ta pfala la na la na la maxa ni but vantshwa vo valava a ni ri muhaxi i dyondzo ya ku kota ku va langutisa ku ri lexi lavekaka ntsena ku heta swilo leswi hinkwaswo i ku ya cinca vhoti ntsena hi tshika lavantima hi khoma valava vo basa kumbe va ta hiraha kumbe va ta endlisa ku yini ma switwisa mahaxi hi leswi vantshwa va fanele va dyondza swona ku aka vanhu vantima a ku na laha hi yaku ko handle ka ku xanisiwa
0: Inkomi khensa swinene. Inkomi kuna lava nga ndzela rungula laha va ri enhlekani Budon mina ni nga n'wa nomene ni nga va akatiko kumbexana ni nga maakatiko wa Giyani a va yimi hi milenge okay va akatiko va Giyani va yimi hi milenge mundzuku mi ta rila hi swikolo leswi swi kona kwala apulukwani swi ri na vanhu va ku huma ahandle va teka vana lavan'wanyana va va xanisa va tlhela va va onhela apulukwani last va pfale xin'wana xikolo hi timhaka ta ku va nga hi timhaka ta ku va nga comply va ku inkomi Budon i leyi ni n'wana man mavasala a PLK khensa swinene ni tshemba ku va hi kuma through audio streaming lava le a PLK ya www.gcrfm.co.za i nhlikana n'we vamukerini ahi mi pfukile
8: Ne pfukile hobutisa mina na vayeni valava ku va pfukile vana va hina ke
0: Ish lava va pfukani lava a va kahle va tele mbangani kwala 1 2 3 4 5 6 7 8 8 wa vana ne va kolotiwa ti 10000 swivula ku imali muni 8000 kwale lava ka ku lahana a hi kahle lava 8000 sweswi
8: ka munhu un'wana na un'wana
0: ene a vulo
8: bana va minona don kwalana ne don swi tiva kahle na va dondekile va swi tiva kahle vaye va heke tin'hweti to tala va nga ti va ta pfula case lawa va fane va yi pfule khale case leyiwani mhaku na wa South Africa wu pfumelela munhu un'wana na un'wana a nge tirhi 3 months a kha nga holi nchumu u temporal u permanent u yini a swi fanelanga ku nga holeriwi maceleni ya wena n'hweti yo sungula va swi vonini ya vumbirhi va nga yimayimi ya vunharhu va nga yimayimi sweswi se mali yi tele ngopfu vanhu valava ka don lexi ma ni kombela xana na ta swi lehisani a va hlanganisi na wena va ku nyika tinambara ta vona u rhangi twa varhangeri va huku va ri yini vona va hlamuterile kwalaho ene swo va borhekile swa borha ku pfuki ya ntirhweni xilonga swo swi khafini ti gandzeriwa ku miyela yini le ntirhweni ku a wu le ku holeni
0: inkomi khensi
8: a varhangeri va vona vanhu va ta kota ku va pfuna va yi chukachuka vona va lava nga va nghenisa kweleni va kha va tata va kha va ku ye vandlayini va kha va nga va nyiki nchumu va ri va hlamba yini vanhu valava va dya yini inkomi
0: khensa swinene alright ba yingiseri for your information already vurhangeri byi vitaniwini already mhaka leyi na le ka xiphorisa yi fikini so ba ringete even na ku va fonela mi kuma ku hileswaku se a va ha khomi tifoni a ve le ku kumekeni a tifonini that's why rather block amahlweni hi sakwini ma swi tiva ku leswaku a hi take side hi twa leri one side ntsena hi lava both sides hi twa ku humelela yini kumbe ku ndleka yini that's why ni te ni teka vayingiseri vambirhi vanharhu even then ni ta kota ku nghena mesitenti va ta kota ku hi byela kahle ku hi ti ti-procedures leti va nga hindla ka toho kumbe process leyi va nga hindla ka yo kuze hi namuntlha hi tshamela hi ri a GCR hi titwa amoyeni timhaka leti i mhaka ku tirhange ti tengiwa kumbe ku lulamisiwa kambe swi tikuma nga ta tsandza a ku na nhlange wo baleka ngati a hi twineni lava
9: ahe bodo ni humunjhani hina hi pfukini swi swa kona swi ndli swono n'wana mhani hi le ku fambeni swi pfa swi wachuka a swi twa tupuki ya vanhu lavawani leyi vulavuriwaka valungu va straight ngopfu kasi wa hi nga teki mfumo wa vona hi wu nyika mavokweni ya hina hi wisa lava ka ntimeni lava ka ntimeni va hi hlupha lava va ndli swona swilo swa ku leswi na leswi swa humelela switori swa ku swi tele emavunwa ntsena se va valavu le swikolo swi ndlisa ku yima bya ku lunghisa swilo swi va swi famba kahle va va voni nchumu wo vona mhaka yin'we ntsena ya leya timateti va ti tirhisaku ntsena laha tikweni
10: Hlikani Khalanga, Hlikani Ahubyeni, Hlikani ka vantshwa va hina lava va nga na xivono xa ku siku rin'wana tiko leri ri nga tshika ri ve na xivumbeko xin'wana ma ni vula ku swi hi twisa ku vava swi tlhela swi hi khomisa tingana Khalanga loko ni karhi ni yingisela statement xa vantshwa va hina xo sungula leswi ni sungula ku nyapfakala kona hi laha va kombisiwe ku loko va sayina contract contract a va pfumeleriwi ku nyikiwa khopi ya yona leswaku na vona va tshama na yona kaya kati khopi ya contract i ya ku vona ku loko i tshiki hlangana na ti-challenge teto hi hlanganaka na tona namuntlha i ta kota ku landzelerisa se hi laha swi nga sungula swi onhaka koho laha swi nga tikomba ku inani leyi va nga ka yona leyi na xipi yeleyo yi na vukungundzwana number two khalanga a ni na ku langusa ku ri aka labour va nga va va yini na hi ku loko hi hlangana na ti-challenge hi ri vatirhi vanhu vo sungula ku hi pfuna i va ka labour so a ni na ku vutisa ku va nga va yini ka labour na hambileswi ni swi tivaku ku minkarhi leyi nga ka yona ti-labour ta hina minkarhi yin'wani ta kota ku va defendela vanhu lava ti tlhela ti va yimelela se lexi nga kona loko vo landzelerisa ka labour ya le giyani kumbeka a va pfuneki a vo to tlhela va ku xitepe ximbirhi va landzelerisa ku ya emahlweni hi ku swi nga ndlela u kuma ku already vanhu valava na vona va tikumeka va xaviwini khalanga xo hetelela lexi nava ku advise vantshwa va hina vantshwa va hina ni kombela ku mi ni yingisela kahle please mfumo lowu hi nga ka wona moni mi byela lowu hi nga ka wona wu hi fumaka sweswi moni mi byela ku wu hava problem hi n'wini ma hlupheka laha mi hluphekaka kona va lava kona hi ku xo sungula loko ku ri va mi navelela swa kahle mo ni vula ku na lomu ka timasipala a mi ta tikuma mi ri kona na lomu kha mi hlangana na ti-challenge teto a va ta kumeka va karhi va nghenelela mara because a va na mhaka na n'wina ma ni ta ku mi pfulekanyana matihlo la ku yin'wanyana ka leswa ti-local government ni langisaninyana van'wana lava mi vona ku ingaku va nga tshika va cinca future ya n'wina mo ni mi byela ku vatswari va hina lava nga kula a va ha ri na mhaka na swona swa ku siku rin'wana future ya n'wina yi nga cinca mara loko na n'wina mo landzelela hikwalaho mi ya ka mfumo lowu hi nga ka wona mo ni mi byela ku ha to tshama hi ri ka xitichi xa hina hi karhi hi mi pfuna ku ndlisa ni ku yini mara mina a ni kombela loko yo ka ti-local mi langusanyana van'wani vanhu va nga ta mi tekela enhlokweni hi ku laha na swi vona ku mi nge tekeli enhlokweni ende mina xivono xa mindzuku a mi hehli ku na le tingobeni
11: tatana khalanga muchaviseki ya twala nhlokomhaka swinene swin'wani u nga za u nghenelela u nga lava ku nghenelela u yima na vona lava va zondhaku mahlapfu hi ku vanhu va kona hambi va ri na maphepha still va ha endla vukungundzwani tatana khalanga ni xo ku ri munhu loyi a robhaku vana valava a hi muakatiko wa la Afrika-Dzonga i yo ta hi mintirho loko a ri muAfrika wa la Afrika-Dzonga hayi a ta kumeka hi n'wi vona kahle ku i endla yini a kha a swi vona ku na madanga commission valava hi vola vo tsutsuma vo ngungumela valava tatana khalanga hi kha hi vula hi kha ku na loko mi ya swikolweni mi lavisisa swinene mi xiyaxiya hi ku hinkwavo vanhu lavo ka va nge se kuma certificate phela ave va luze mali tatana khalanga eyi a ni na to tala ka leyiwani tatana khalanga yo lava huma hlapfa kahlekahle va hi lomba loko va nga tangi ku tshameni na hina mataleni mina ni ri lavena
12: ahee van'wana nga don ahee mina a ni lava ku vutisa vatukulu va mina kwalani ku leswi vanhu lava va nga na mahlampfa va nga vahlampfa va na lunghelo ra vatikweni ra ka hina ke na ku loko va va nyika ti-documents ta vona va rejistara a swi chavisi ku mindzuku va nga tikuma va nga ri na nchumu hikwalaho ka ku i va hlampfa vanhu lava na na ku xin'wana ni kombela ku vutisa masipala wa swi tiva ku ku na learnership leya va hlampfa na laha tikweni ra ka hina kumbe vo lava ku teka ti-particulars ta vana va hina va famba na tona va ta kota ku va hijacka hi tona na ni kombela ku vutisa sweswo inkomu.

0: kwalo because ti ku ri te na swilo swi fani swi hambanile so ti byela ku mo hi ya xanisekela nyana ku hala ya ni rhandza ku vula ku a ku na nchumu wo vava ku fana loko i tshamile ku na minkarhi leyi mi kumaka ku just are we are not working because of the challenges tin'wana na tin'wana hi tshame kaya you know swa vava swa vava and a ni swi tolovelangi na mina a ni swi tolovelanga ku like you will wake up i tshama kaya a ni swi tiku ndlandlayi ni twa nga ku ni la ku penga so i swilo leswi hi nga swi tolovela so na that's why ni mi kuma ku vantshwa vo tala hetelela hi tikuma hi nghenini ka tindhawu leti a hi fanele hi nga ngheni i mhaka ku a disparate ey 0608 75942 ve le ku xanisiweni the part leyi nga fika yi ni vavisa hi liya ya ku loko i lataka hi ku nyika mali a hi fambile back room ya ku tleleni hi andla timhaka ta masangu hi ku nga ta kuma mali ya wena ni nge ti ni ta hlupheka hi byongo bya mina bya ku ni la ku ta ni ta dyondza dyondzo a ndzhaka swo ni tlhela ni xaniseka hi miri wa mina maitwisa ene when it comes to mhaka sexual intercourse timhaka ta masangu ni twa nga ku ti very too spiritually i rhwala mimoya na laha u fanele i nga yi rhwali a nga ta chumayela na ta vulavula hi swaka xikwembu mara it's very sensitive and very spiritual because ni ya tlela na muzimba bya lowo for ku ni ta nyikiwa 2000 swi ya ni distorela vutomi 20 years hinkwayo ni nga ku kumi ku pfuneka maitwisisa so i problem leyi ni twaka nga ku yi vava swinene ene leswi va xiphorisa vo fanele va swi tiva ku laha ka learnership liya loko i lava ku hola ku fanele ku tleriwa na wehe le ti-back room they must know that Sergeant Rigel Records loko va fika la hi veta hi sungula hi vulavula hi swona ku ka learnership leyi nga ko a krematati loko i la ta hola no fanele ni rhanga ni ya ku tlelini a ni tiki ku vafana va le ku holeni ke kumbe na wo va tleriwa hi swi tivi hi kumbe na wo va le ku ngheni ka timhaka ta masanga hi swi tivi a hi swi tivi ku vo va le ku holeni ke because vavasati va le ku xanisiweni enhlikani ma mukerini
1: nkhesa ku amukeriwa nakambe ka don
0: hey, can see
1: mhaka leyi ya tika ni ya vava mina ni twa ku vava hi mhaka ku a ni vana vanhu lava va hina va lava ku tirha vana leswo va swi lava swin'wana mara va lava ku tirha
0: va ri loko va lava
1: ku lava kuma mali yakona leyi vaku tinhloko ta vona
0: va ri loko va la ku hola va fanele va ya le ka yindlu ya le ndzhaku ka xikolo leyi ku ya tleriwa laha ku nyikiwa timhaka ta masangu ku va nga ta hola
1: timhaka ta masangu a ti nga va horisi mali nkarhi hinkwawo leyi va yi lavaku va nga fanele va tirhisa miri wa vona a va fanele va tirhisa vutomi bya leswi va nga swi yela exikolweni leswi va nga kuma tlhari ka swona se vona swi ri xikolo lexi ma xi le nawini xe xikolo xexi xi wela ka mfumo xexi kholichele yi wela ka mfumo wi na vana va mina loko mi hi languta n'wina mi nga pfula matihlo mi languta swihi sweswi na loko mi khe mi swi sayina kahle leswin'wana swa pfumbela mara swi nga ri ka mfumo masiku ku na n'wana boti wa mina ni hleketa eya dyondza swihi sweswo a ya heta a ya laha ntirho a nga wu kumi a tlhela sungurisiwa futi ende ni nge swi vuli ku swi ndlise ku yini mhawu loko ku ri mutswari a ku nghenisa timhakeni ta swilo swi ri a nga ku rhandza ni ivi a ya kuma xikolo se lexi a nga ya dyondza kota ku ya dyondzisa mimpfini swi va vangoswi leswi wa ku zeni swi vulavula vane lava lava ku tirha va hola mali hi ntumbuluko wa vona a hi ntumbuluko wa nyiko wa thaka rini i thaka swi leswi vulavuriwaku hi vanhu lavawani leri tiku ri fuwe ngopfu va ri lava ngovana a ni kholi ku vona vavana va hina loko va matikweni va nga fika va va pfulela va tirha mitirho ya le matikweni man'wanyana ma swi vona se mhe leswi va yimaku na swona boti na vana va lava a va yimi loko va va hlamule ku hi mpela a xi pfariwi na lava va nga ndzeni a va nga holi lava holaku mitsin'weti letin'wanyana ni swi vonisa sweswo ku ve nge holi swi le ku va ve swileswi wa phela dona loko mi khe mi tirha ha tsaka kwala xitikini ku mi kota ku ti endlela leswi mi swi lavaku a mi nge vulavuli mi ku mi ta mi ya tirha ntirho wa masangu mhaka sweswo ene u swi ba hi masivi i nga ha swi vurisi swo leswa i swi vurisa hi mhaka ya masangu yalawa swi kahle sweswo ni twa ku vava ngoi ku hi tsarile ntlhanu wa tin'hweti na mune ka dona u nga tsalangiti ngopfu pain ya swona swi leswiwani
0: inkomi kensi
1: loko munhu hi yesela va tirhatirhela vana va yena kumbe ku titirhela ku tirhela na vatswari va yena mina na n'wi rhandza ni vela leswo loko va tatelani va ku hi hlongoriwini hi famba hi khichina byalena ni a va hi holelanga ni nga ta yi nghenelela mina yeleyo masiviza ni yi ngheni ku leyi i mhaka leyi lavaku tiku hinkwaro ma swi vona na xiphorisa xa laveka ka swona hinkwaswo ene vanhu lava va nga nyikiwa na ti-counseli hinkwa tembi levo hi leti loko va veni a va holi nchumu hi mhaka ya vanhu vo mahandle a ni kali njhani so bya yi sungurile le se va lava ku yi sungula na lawani Inkomo
0: can see. Eh, yeah. But demand that Magadama sang na bon.
2: Ne ruwana tira kwa laya tira ofisini ya kwa laya arna munwaye na kwa laya. Eh abo jiga jiga bana lomo langu ta utele ban ba satin se. Eba basatin se amo langu langu tele sa so ai ben equal ko balance gender ko eba basatin se mga tu butsa ko lo tara ba basatin se na ko melela.
0: Melela yi ko ndliwa yi.
1: Le aboni kwa mfumo ive aminika cheleni ateka le utala tla heta a bazela hiku endla ku rhamba hetla ka nwi.
0: Yeah.
1: Se le wa ku nghena ku va hemba va lava swandleka mkuma ku batshame swimo swisi.
0: Ene swa nyumisa maka ku nghena ku kaneta nhwanyana lo angele ka youth minduku ya ndliwa swo ive vanwanani va kaneta va kuna hewa hemba a hi swona.
1: Swivula ku anga se fika layinini loko a ta fika ange hi swijeli munhu.
0: Right.
1: Eso sa ni kuwa kusho.
3: Matilana la ka mi moya la ya ka leswi minga swihurisa swona liya yo fika hi ta tshama hi paketelana kwala hi ku chetela mabadi kwa mutina ku munhu wa njhani.
0: Exactly.
3: Ivele munhu a unge mutivi mara leswi swinga mirini wakwe swo swa mimoya ti a unge swi tivi ti spiritual leti nga na tona. Ya cheriwa mabadi ku vekeni hoyi byeriwe ku i ta ku dyondzeni i tlhe i holeriwa i learnership. Ah, vele ku tlangeni vana va vata a va yi va ya va ya xipfala va lava dyaku kahle a rezi vona loko se lavan'wani va yi kumini va ta tlhela va ya dyondza xikan'we hinkwavo va kha va hola hinkwako. Mhaka loko se ku ze ku nghena na mfana a nga swi kaneti a yima na swona ma swi vona ku se swi na vumbhoni.
0: Ya.
3: Hayi swa vava leswi endliwaka vana va lava no khensa Xikwembu nga ku Xikwembu a xo swi tiva loko lowa mhe a bakanyeriwa tlhela.
0: I nkomi khensi.
3: Hey, sure, no, no, I'm not going to do it.

0: Enhlekani mamkeri.
1: Aye njani?
0: Eh, vukile njani ndlovukazi?
1: Eh, kona ngizovela malembe khaye.
0: Mm.
1: Eh, makaba nalo abana yitwa kahle kahle.
0: Mm.
1: Hayi, chine sindeka kula tikole yona he asifamtsakanga.
0: Eh, ya.
1: Kanjani munhu ata ku vanhu veri xikolo? Hi hunya anga vanyi tina mali. Hi hunya ila tindaka ta mahlaba. Mina vana ma xikola mina mali munhu wa kula tindaka a tekisa ata tlela na yena. Ila tindaka ta mahlaba ka n'wina na ka yini?
0: Mm.
1: Loko munhu i tlela na yena tindaka ta mahlaba, n'wanuna nkulukumba wa huma handle. Vana mimoya va teka swin'wana leswi nga xa wena leswi. I ta sala i ri hana nchumu. Hi ku tlela 1000 n'wana.
0: Mm.
1: Byona vutomi. I nga chavi ku hlupheka xilo i nga pfumeli ku na mindzuku phela va va tiva ta hi onhela vana va hina swi sweswo a xi pfariwi xikolo xexo hi plageni kaya ya he pfala ni swi vona swo na dzobyeni byo kuka swi nga popa hi yeni
0: ndlovukazi namuntlha ni mi rhandzile
1: ha na ni tenti ya wona lowu bodzana ni pfumeli vana vahina va xandzeka swi hlupha ngoswi leswiwa
0: e
1: a ye
0: inkomu yi khensa swinene inkomo kuna xitiviso xa xihatlala good day pastor don elaba imfundisi baloyi ba kereke ya Emmanuel ya Emmanuel full temba jewel full name mabitu mabo mantiso kumishani mohelela e temba jewel baloyi ka sikhunyani ba kuni lahlekele hi wallet leyi nga na ID document driver's license bank card ba ku already deactivated ba ku shopping cards loko unwana o swikuma a swi tisika GCR kumbe a ni fonela eka 072 2 722 4294 na phinda nambara liya nakambe 072 722 4294 kumbe 073 990 2707 na phinda nakambe 073 990 2707 iswa pastor Baloyi lava nga lahla ID ya bona va lahla driver's license na man'wani mama card kwalaya mavito yo helela i Themba Jewel Baloyi n'we mi swi kuma ku swi tiseni ka GCR kumbe mi va fonele ka tinambara teto alright ya mahlweni teka tinqingho laha hi ndlela leyi i nhlikani mamukerini
2: ahe
0: ni mi pfukile
2: E fogile nga ku nwi no.
0: Ina hi hlayisiwi.
2: E ku vuyeni.
0: Mm.
2: Ela swa vukuruka lezi hanyiwa ku la ndavena nsiku dzi ta hela rini.
0: Mm.
2: Loko vanhu va ku va phana va zama ku la ku ta pfuneka va ta vona swa minduku. Va ya hlangana na swin'wana swo va susa misisi.
0: Exiya.
2: Mara isi swa mdomo ni vana va nga ta ku dyondzeli hala tlhelo va byeliwa swin'wana swo karikari ku a hi jiki hala swa vulavula
0: sweswo
2: hi kona loko ku ri ku hi swona manana a e-e a swi tsandi loko ku ri ku ku tikula ku tirhiwa teto to ve loko ku ri ku vela kota ku tirha kha u hola ku ngheniwa makete hi kona swi nga ha twa ku nga ngheniwi makete ku nga xavisi Magumana kuzo ikuhlukumeza vana sese.
0: Yeah.
2: Mm. Bene kuva hlukumezeni ka tindzondo.
0: Mm.
2: Nakona ku si kahle vatala vana vana ku bona hala handle hala hayi andeni ka xikolo.
0: Mm.
2: Tiyo yini mara va hanyisa ku yini vanhu va ra.
0: Mm.
2: Ana ni tlhela ni bile na nhanyani la nga ni si tele ni ti na ilamo. Luya nhanyani. Nongo te kahle ina mo phakati phakati inside
0: ile bugima musi
2: ona game musi se ke koma komo anga tande
0: ya ne
2: ana se ka mati van tani tika ka tuwa ngoku hi yena
0: ya
2: iri munhu wa xifati tsande ka ku yimelela i vanhu va sa hitira wena
0: eish ya ne
2: ambelo ya anga munhu wa xinuna yela anga ngena avula ku swile swi hinkwaswi leswi ka sindele
0: sa humela a tlhaku na mina ni kona kwa laya ka ka lena shipley ei moni famba ni nga ta zani tiwa voice va khomanisa
2: masivana nya se iri wena iri mwasati tsanda ka ku yimela ti fanele ta nguna vaka mhani
0: ene kule ku xanisweni ka vavasati kuloni la
2: ene telele ku ni kha ni sitwa ni sitwa swa kahle kahle tori ku tele ngo va xisati kuka ku vandlela ku ta kona ku va ka hlukumeza
0: ei mwasati a nghena ha hlula marhandana mara n'we vavasati
2: Ai, agora anda nenhuma na bodinga de. Rira
0: inkomo ikhensi nani
2: yizo no
0: isho shona sho
2: abane zini laba ava sibaya makaya bayalo zata bona le bana na bona e bona na bona inga kwa hai khona kwa tikwendri eh isho na wana bodi na base sibana ni kahle na bodi kwa lana
0: inkomo ikhensi
2: yizo
0: inkomo 060-8875-942 vele kumingiseleni vasesi vele mamitwa kahle na lava n'wanyana va nga ri ki kona enhlikani mamukereni
3: va khala nga ni kombela ku mesomeni ku na mhakanyana leyi no kombela va
0: allright hi ndlela leyi

0: All right, 060-8875942. Yeah, I'm going to get them love shortly. What about come for now? Okay, I come in my young bank, sir.
1: Tata makhalanga hayi khona bahlapa sevola kutolovela tiko ku vula tiyisi ni byeleni loko akwa anga ichavi GCR aku iti yimiserile kulwa a byela vanhu lava a va roba ku mali tata makhalanga moya ni mi byela loko ku ve ni xikolo xexo himpela xexo a xi le nawini a xi pfariwa hambi xi ri nawini loko ku ve ni yena i hava maphepha ya kumeka a endla xikolo la South Africa a xi pfariwi kumeka loyi a n'wi nyikaku power a nga nga hi toloveli va tolovela bahlapa vonani sweswi i fanele a endla timhaka ta masangu na vana va xikolo ende na valava nghenaka va swi yimelela va ku va hemba lava nga kwalani hi lava nga fika khale aka ta masangu va kuma mali se va vona ku xihundla xa boxeka va endla kahle va sesi valava vanhu lava va kumekaku va nga kumeka va endliwa swa masangu leyi a va kohlwi loko va nghena moyeni mitavatwa va phekela tlhelo mataleni mina ni ri kwala Venda yi nga toloveliwi hi vahlapfa ma
2: minjhani hi mina xikala vito ni un'wana wa ku wela ka leswa le na xipi xa 3 months xin'wana a ni yimi na vana va xikolo a ni yimi na va ka DDS mara swin'wana hina vana va xikolo hi swi vulavulaka i mavunwa a ku se tshama ku va na timhaka ta masangu ku i fanele i hola hi timhaka ta masangu laha va hemba swin'wana va ndlela ku wina va hemba ka timhaka ta masangu a hi swona va nga zi va hemba ende na ku holeriwa a yi holeli hi vanhu lavaya va mazimbabwe va nga laha swin'wanyana a va vulavuli ntiyiso ni wela ka hi yo 3 months ni wun'wani wa ku wela ka vanhu valava va 3 months va hi kolotaka mali mara swin'wanyana a va fanele va vulavula ntiyiso a hi hinkwaswo va swi vulavulaka ku nga ntiyiso ngopfungopfu leswa masangu a hi swona va nga thyakisi xikolo lexiyani
0: ene loko ku ve ni a va se tshama va va byela sesi loyi a swi vula ku vanhu van'wana a va byeriwi anera
3: Naku xin'wana muhaxi u ti tsakisa waloye ma twisisa ne mina what I like hi vutomi leswi byi nga swiswona na leswi xikwembu xi nga byi vekisa swiswona the truth always prevails ni tsakisa hi ku ku na un'wana sesi lani loyi a nga tshama a kokakokiwa a byeliwaku a hi fambi i kona kwala matwisisane a nga ti vulela yena hi yexe a ku ni kokakokiwile ni byeliwaku a hi fambi hi ya leyi loko ku ri ku we i la ku kuma mali matwisisane so mina ni leswi kuma xihenhla matwisisane ene loko ni ri laha a ni teki sayiti mina I'm standing for the truth matwisisane ene ni lava ku rectify yin'wanyana ku ni yi clarifya ya n'winyi wa xikolo loyi wa muhlampa i lo frontiwa is a front matwisisane n'winyi wa xikolo i kona matwisisane veri i kumeka apitori munhu wa ku u huma a KZN u huma Natali matwisisane a nga se tshama a tala giyanla a va n'wi tivi hinkwava a na ku munhu wa njhani a va swi tivi matwisisa ni ze ni vulavula na yena a fonini i munhu wa ku i na attitude man
0: okay
3: ina attitude ila a tlhela a ku hayi i ri ni ku educator aka matirhelo ya wena aka leswi mina ni talaka hi swona yena i la ku dyondzisa mina matwisisane but at the end of the day hi hetelele hi pfala xikolo matwisisane ivi mali ya vona va yi kuma if mali himpela a yi nga ri kona leswi hi a vula swona loko hina hi pfale xikolo nge a endle swin'wana swa ti-procedure leti a ta endlaku endlani xikolo xi pfuriwa mara matwisisane but because she knows ku ri we were fighting for the truth and standing for the truth if we endlani a va nyika mali ya vona according to the contract what agreement phela ra hina sweswiwa a ho teka sayiti we are fighting for the truth and hi lwa hi ku contract yi te yini matwisisane so waloyo a o ti vulavulela and a nga tlharihangi sesi waloyo xam
0: a hi twineni lah
4: ya mina na swi seketela ku pfaliwa ka xikolo a xi pfaliwi xikolo because ku na vugevenga lebyi nga ku humeleleni ti-right ta vana ti le ku violetiweni but lexi ni xi vonaku mina i mhaka ya ku a hi xihundla ku aka mhaka leyi ku na van'watipolitiki lava nga aka government ka vandla leri nga ku fumeni a hi xihundla sweswo a swi tumbelangi mara lexi ni xi ni hlambarisaka swinene i mhaka ya ku u endla njhani vanhu lava nga ku veka ematibeni u tlanga hi vona u va tirhisa ku va wena u ti fumisa mara leswi hi swi tolovelini aka vandla leri ka ku fumeni so mara mina ni ri a ku ve wake up call aka vona machudeni lava ku ri a va languti va swi vona na loko ku fika nkarhi wa tivhoti a va hi va ya vhota va vhotela ku susa hansahansa leyi yi nga ku va xaniseni because mina a ni voni munhu loyi a nga na mhaka na vanhu ka mfumo lowu wa ANC lowuwani so ni ri a giyani hambi ku ri malamulele ku hava nchumu lexi vanhu va nga ku endleliweni xona swi fana loko hambiloko munhu o xikotiri va ku kunikwa patu ra hala ka n'wina bradon ri kuma xikotiri a hi xikotiri ko va hansahansa leyi nga ta endla yini yi nga ta teka vutomi bya vanhu lavo tala hi ti-potholes so mina ri mhaka leyi a yi yisiwi na le henhla leyi loko a swi koteka a va ta vitana na va mahungu va TV va national va va kona swi broadcastiwa tiku leri hinkwaro because loko swi kha swi humelela hi ndlela leyi lawani what about aka tindhawu letin'wanyana hi kwihi lava nga ku dyeni hi kona hi leswa ti-learnership i mamiliyoni mangani lama va nga ku ma endleni hi mhaka leyiwa ni rhandza ku va ni khensa papa va lava nga ku pfuneni hi leswi community a yi fanele va xiswona ni ri a hi va seketeleni hinkwenu hi huma ku endlela ni ku va hi ya hi ya yimela timfanelo ta vana va hina.

0: Alright, comrade dumelete kumbe awara ya mbiri awara kwe telele ka nongonoko wa GCR Talk bako Sergeant Richard Koto la Adeline Tantawashi mula beroma porisa ya Giyani Sergeant Inhlekani mamkere
1: Inhlekani khalangana le ka bahingse
0: hey swa tika masuku la makuva na mina
1: hey ya mara namusa iko
0: ya no I kenza kuva miri ko a no veta hi simula ile yani ngete mbayi hlamula ku loko ximu xiri hindlela liya e vanhu ba kota ku pfuneka njhani even then se hi taka leswin'we mi nga hi khomela swo
1: hey le ya lava va ku humaku
0: ya
1: makata masango
0: yes
1: loko va huma lava a ni karhi ni kombisana na vona van'wana ku ya chavisanyana ku hi hlamula swihehlo swa vona swi tele swi henhla na va Sergeant Rikhotso ku ve ri Sergeant va dya kumbe Sergeant na vona se i nsati wa wun'wana ku a ni ni n'wanuna va siku lama ni vavanuna na vona na vavasati va rhandzana kumbe na vona Sergeant va na munhu kwalaya a ni tsakile ngopfu ku ni nghena ngopfu ka yona hit I think na mhani va ka hina va kwalaya xikolweni
0: se
1: swi kandzi nga ku I'm too defensive in this matter so let it be mara khalanga ku hlamulanyana ku komisa vanhu lava va ri lava vo pfe hinkwavo mihleketweni i vanhu vakulukumba timhaka ta swihehlo swa masangu swi serious ngopfu mi nge tshami mi hindza police station mi sport ka radio and ntiyiso wa mhaka i ku ha tivana some of them nga ku na ku tsakelana ku hetelela na vuxaka byi vonaka hingaka xikarhi ka hina na vona bya nyaka pfala hina tanihi maphorisa khala nga hi nghena hi ndlela leyi loko va ku ku pfariwe gate endhawini yo karhi hi fanele hi ya hi ya fika hi tshama hansi hi yingisa switori matlhelo hinkwawo hi twa leswi hi nga twa swona se a hi ntirho wa hina ku va hi hlamula ku ku humelela yini ka xikolo lexiya kambe mhaka yi kulukumba i timhaka ta ku loko ri na loyi a nga xanisiwa hi timhaka ta masangu a vulavula a pfula nandzu yena ku twisiwa ku vava hi xilondzo xi vava mun'wana mara lexi xi ndlaku mi ni twa ni hlamula ni ku tala loko se ku lumbetiwa na mina ntiyiso wa timhaka ta masangu na wa Sergeant hi wihi se mani a vulavulaku ntiyiso loko se swi ku taa swi henhlahenhla swi tele
0: na
1: Sergeant Rikhotso ntsena kakata yi komisa khalanga xikolo lexi a xi na vana vo tala ku na vanhu vo tala lava nga thoriwa laya va hlayini so group leyi loko yi ri na problem leyin'wana ya hava problem
0: leyin'wana loko na problem leyin'wana ya hava
1: problem hi timhaka ta ku van'wana nga ku loko siku leri a hi ve na nihlengeletana na vona no swi vula ku ve na nihlengeletana swavisa va yi rhambile a ku ri vuyimeri lebyi nga koho sweswi i byintshwa a ku ri na lebyi a byi ri koho bya va tatani Chauke Vus na a ni tivi ku i mani lavan'wana emithombeni nga ku ni lo va rivala so ku swi herise ku yini a hi nga swi tivi ku fikela tolo loko hi ta kuma complain yo huma ka van'wana va kwalaya xikolweni va kombisa ku kuna ku kombisa ku vilela nakambe mara ku hi vona hi nga swi tiva kombise ku vuyende bya famba byi ta va byi ri kona rini namuntlha se a hi siveleteli nchumu khalanga laha a kolotiwaku malani ku mali laha a kolotaku van'wana va niki mali loko a nga kolotiwa nga kolotiwa kahlekahle timhaka to va tshama hansi va twanana mara na vona kwalani va hlamurini loko ku ri ku impela hi ta yi kuma complain hi musumbunuko yo ku pfariwe patu hi timhaka ta xikolo then ntirho wa hina tanihi maphorisa ku endla hina a hi ku pfula patu loko ku ri ku pfariwa ti-gate ta xikolo loko ku ri ku va xikolo va ku ti fanele ti pfuriwa hi ta va na nihlengeletana na vona hi tata hambiloko va nga yi rhandzi kota ku tshamiwa hansi na vona va ri kona ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa ku twananiwa hi timhaka ta ku ku na loyi a lava ku nghena xikolo a nga kolotiwa wa yena timfanelo ti fanele ti
0: kandziyeriwa
1: ku na loyi a lavaku mali a nga yi kumangiki un'wana a ri ku dyondze wa yena timfanelo ta yena ti fanele ti kandziyeriwa ma yi vona ku
0: njhani matlhelo hinkwawo
1: mara ni khalanga ni nghenani ka yona ent mi yi landza kusuka le ndhaku leyi na mi nga ta gina kona yona mi ta yi vona ku yi ta va yi fike kwihi leswi nga hlamurisa xiswona lava va nga xanisiwa hi timhaka ta masangu va nga chavi police station yi korhokela mani na mani
0: yi
1: va humela rivaleni ku hayi mina ni endliwe leswi na leswi na leswi na leswi loko ku ri ku a ku nga ri na ntwanano ta vutisa na ku wayi mi teke nkarhi mi nga vuli swi endle njhani a ku ri na yini
0: swina
1: yini mara ku va munhu a xanisiwa hi timhaka ta masangu phela munhu i ya laha hi mhaka ta vusiwana ne i ti lavela ntirho se loko a fika xanisiwa hi timhaka ta masangu i tsana da story i swi vula ku hi n'winyi hi yexe i ta fanele tiva mara laha hi vulavulaka hi ku hi a ku ndhalu ngopfu ku tiya hi timhaka ta ku na nhlohlotelo wu nga va wu ri kona mara laha a ngu ni a ri yexe hayi va nga ta va ta pfula milandzu va amukelekile yi ta lavisisiwa swi ta hi khoto ku va teka xiboxi so va ri va leswi va nga va ta va na nhlengeletano mvulu it's fine hambiloko ku ri ku hina hi nga ri kona va lava nga ta va ri kona ntirhweni va ta ya va ya ri ya ndleva va kota ku vona ku va ku ri na kurhula ku nga heteleli nkarhi wun'wani mi kuma ku se ku va na hansahansa va sungula ku lwa hi xivona ku hetelela se swi ndla na ku khomiwa vanhu se swi ndla hi nga ku yiniyini vanhu a va tshunxeki un'wana na un'wana loko ku kandzeriwa timfanelo ta yena a swi lulamisiwi leswi va nga na vurhangeri swi vula ku vurhangeri va ta vona ku va yi tekisa ku yini ku ya amahlweni
0: ya mi khomelentse jene
1: enko mo khalanga e leswi nga tela swona munthla swi hlayile nyana mara akovana ti incident leti nga ta mangala kufana na ntolovelo nga ta reporta kufana na ntolovelo kuna Lucas Benjamin Mavasa wa malembe ya makumenaro hi vukhale u khomeriwe nandzu wo ba xikongomelo xo vavisa xikan'we no vavisa angene khoto ya Giyani nandzu wa yena u hundziseriwe na amahlweni a nga ta vuya khoto nakambe siku ra makume mbirhi nkaya n'hweti ya Mudyaxihi lembe ra 2026 kasi Fuman Ashley rikhotso yena i khomeriwe nandzu wa ku kumeka a nga landzeleli milawu kumbe a honise milandzu leyi nikiwa milawu leyi a nikiwaka yona hi khoto ku nga swa ti-protection order leyi a nga yi violata nandzu wa yena wu hundziseriwa mahlweni ta vuya khoto nakambe siku ra 13 n'hweti ya Mudyaxihi lembe ra 2026 baro leyi va na malembe ya 24 hi vukhale kasi Nyiko Xinyori Hlungwani yena u khomeriwe nandzu wo dlaya laha ku nga buti wa malembe ya 40 hi vukhale a nghene khoto ya Giyani nandzu wa yena wu hundziseriwa mahlweni na yena ta vuya khoto siku ra 12 n'hweti ya Mudyaxihi lembe ra 2026 kasi Cliff Mashatrule yena u khomeriwe nandzu wo dlaya xikan'we no phanga a hlomeli i jaha ra malembe ya 36 hi vukhale i nghene khoto ya Giyani laha nandzu wa yena wu nga hundziseriwa amahlweni ta vuya khoto nakambe hi siku ra 16 n'hweti ya Mudyaxihi lembe ra 2026 hi leswi switsongo a hi khomele vayingiseri va Giyani Community Radio tolo leswi a mi nga tshama mi swi khwira ku why swi nga handliwi
0: swi nga handli
1: ku swi tiva
0: ya
1: kambe khalanga hi vuya aka vhiki leri nga vonaka ri ri na migingiriko yo hlaya swinene loko hi ra vu namuntlha ra vutlhanu hi ra mbirhi na ndzenga ku na khampani ya swa vurindzi Mahosi Bouncers
0: yeah.
1: Sorry loko ni va vurini kambe a va navetisi na n'wina va fanele va ta na vona va ta navetisana GSR ku na ri touch vito ra vona na vufambisi bya xitiki
0: a mara na hina hi vulavurini hi vona mitirho leyi va nga yi endla
1: thanks very much mi ta tsundzuka mahaxi hi tshame hi ta kwana ta hlamula aka xiyanimoya ku tanihi maphorisa hina loko ho huma hi mbale uniform va hi tiva ho ta hi leyi va ku hi loyi se khampani leyiwani ya hi pfuna swinene hi minkarhi yo tala ku nga va ku ri nandzu wa vu vula leyi nga na ntikelo futhi ku nga va ku ri nandzu wa 4 kumbe 5 ku na vanhu vo tala ene lava hi nga va khoma exitokisini hi ku tirhisana na vona ene hi meka sure ku lava va khomiwaka hi vona hi tindlela hinkwato a hi vuli ku na lavan'wana hi va teke nhlokweni haya ya opposa bail ku endlela ku swilo swi tshamiseka vakulukumba lava a ndzhaka loko hi ta va hi va nike nandzu lowu a ni ni kombisini khalanga ku hina nkarhi lowu hi va ku na tinhlengeletano na ti-security companies ta hina hi va byela ku hi le ku laveni ka ti-suspect leti hi ti lavela nandzu lowu hi lava ti-suspect leti hi ti lavela nandzu lowu se with mahosi a hi tshama hi nga fambi kahle ene ka milandzu liya hi talaka ku yi vitanaku i ti-a crime milandzu liya ya ntikelo leyi kumeka mi lava swigevenga leswiya swa serious hi lave mafosi nkarhi wo leha hi nga n'wi kuma wa swi yisa leswi a swi ta swi n'wi khome jaza swi ku hi loyi hi lave drog ba nkarhi wo leha hi nga n'wi kumi swi yisa leswiya swi ta swi n'wi khome jaza swi ku hi
0: loyi
1: ivi ku na case yin'wana leyi rivele na yona ya last hi nga vulavula hi yona va hi nika na leyi hi tele ku yi tshame hansi na xiyenge xa hina xa vunhlori khensa swinene le ka Mopani Tracking Team ku va va tshembe mahosi va fike va ya tshama hansi na xiyenge xa hina xa vuhlori hayi lava va mahosi va ku hayi leswi swa tlhelo leswi swi tshikeleni hina hina n'wina ndlalani leswi hi leswi hi swi vitanaka ku intelligent drive ya hina xikan'we na khampani leyi ya vurindzi a va khensa swinene na vhiki leri khalanga hi va bela mandla hi kote ku khoma va ehleketeleriwa va ntsevu hi ta i va ehleketeleriwa va nkombo kahlekahle ku na wun'we loyi a nga va na nkateko wo va a kuma bail hi swivangelo swin'wana na swin'wana kambe vakulukuma lava a ndzhaka loko hi ta va va nike docket va kote ku tirhisana swinene na maphorisa ya hina ivi ku tshamiwa hansi ku yiwa drawing board va vula ku hina hi ta teka phati leyi n'wina maphorisa ku fika laha n'wina tekani laha ku fika laha hinkwaswo leswi loko mi swi vona hi ndlela leyi hi ta kota ku va hi pfunana ene hi siku ra wa mbirhi va ve va kunguhata na tracking team ya hina Mopani Flying Squad crime intelligent xikan'we na khampani leya hina ya vurindzi hi vulavulaka yona ya mahosi ivi ku tshamiwa hansi va landzelela swigevenga kusuka le a swi ri kona ene va nga jiki ku fikela loko va ta fika kirimetati ivi va fika va tirha ntirho lowu va nga suka va twanane na wona na xiphorisa xikan'we na mahonzi ha khensa swinene a va talanga vanhu lava va tiyimiselaka ku va ta pfunana na xiphorisa vo tala loko wo va byela swi beje mi ya mutini ku na miehleketelo rwa loko nga ku n'wi laveni aka bon'wana wo dlaya munhu ne i to twa vaka hi vona huma hinkwaro hi vona hi ku hi kombela wun'we loyi a xinyataka nga ta hi nyika vuxokoxoko lebyi nga le hi mahosi ku vula hi varamba ka xiyana moya hina suspect hi lava ka bonwana hi vafu vafana lava ya ne ha vafana lava va saseke hinkwapo aba hi pfune na ko va ta va byela va xiyenge xa mhlori hi nulavela nanzu wo dlaya i dlaya imihisa aka mavalane anga kumeki va ri ku na tindhawu leti a kumeka ka toho mara hi nge ti vula anhoveni kun'wana ku hala ya mara hleketa ku va mahosi va yingiserile ni ta swihlamala siku rin'wana vhiki leri taku hi vuya va ku hayi hi leri phasele leriya ra n'wina se vhiki leri mpela va ka mhani a hi va beleni mavoko majala mama ka mahosi va saseke ngopfu va saseke hinkwavo na team ya vona na varindzi va voho leswi va nga endlela swona se station commander xa hina Giyani brigade ya Sarakwana Khutso Solomon va khense swinene ku khensa hi nomo a swi enough mara hina tanihi xiphorisa a hi na budget siku rin'wana hi to tsala papila hi va khensa kumbexana hi va nyika na certificate a hi swi tivi ku ta endleka yini ku ya mahlweni ku ngo ta wun'wani munhu a fika ku hi ku ha swi vona ku vele ku pfuneni swinene ka ku lwisana na vugevenga xikan'we na community policing forum ya hina a hi voneni ku hi endlisa ku yini ku ya mahlweni swa khenseka swinene mhangu leyi nga humelela ka nhlaniki yi vavili swinene yi siya vaakatiko va ri ku tweni ka ku vava yi siya vukosi yi siya na hina xiphorisa ene loko a va lo phunyuka vafana lava a hi swi tivi ku a hi fanele hi ya ya va kuma kwini ni kombela ku kantsongonyana
0: okay.

0: Right. Clever, I'm getting a conversation.
1: Ingo Mukalanga, eh, say, I come wherever I take a little way in the lay, lay, abangene court, Yagianans, why wanna, who in this area, Amathin, Labangata, we are Vicilita Cucuba, Baya, and Lash Combello shall be Valabanga Tokotoko, Vash and the Cambe, Sailinga, Sala and Quarkabona, Iva Samfa, one want the passport, the expiry, Bangwani, the Tatar Gat. So like what we are Vicilita, a court to say, Vicilir, I bela. Mahonsi bouncer a kantiro wa vona lowu va nga wu tirha ku vona ku xiphorisa xi kumeka xi va xi tshamisekile i vuxaka bya kahle lebyi nga na byona loko mi ya phalavurwa ku na valungu van'wana na vona khalanga va tirha hi ku hi pfuna ka ku trace timovha leto yiviwa ene na vona hi tshama hi karhi hi humelela swinene xikan'we na CPF ya hina khalanga lexi hi nga langutana na xona vhiki leri i timhaka ta matirhiselo ya swiyenge swa mabulo hi ndlela ya vusofa
0: oh ya
1: I fane hi valavula hayi hambi loko va ku ha va ta ku ha dya hi ku lava va nga pfuna ti-case na vona hi va swimanimani wa community ya hina mara movha lowu nga lo yima a wu
0: vukuriwi
1: hayi wu tshame ndhawu yi nga wu tita kota ku hundzisa sweswiya loko hambiswitshomo lipunci mavhiki hi fane hi swi twisisa sweswo khalanga ku na matirhisele ya swiyenge swa mabulo hi ndlela ya vusofa Mopani district commissioner general Mashaba na mpundzu va kombele ku hi vulavula hi swoho aka ti SABC radio vulavula hi swona station commander Brigadier Sarakwana va kombile na sweswi ku va hi kombisa ku na milandzu ya ku ya ka yinharhu leyi nga mangariwa yi mangeleriwa vanhu lava ya vo va teka foni va rhuketela rijuwana wena kamtina nsati wa wena yini ene swilo leswiya hinkwaswo khalanga veri ingaku ku na khampani yo karhi leyi va hakelaku timali loko munhu a kume ti-comment to tala ivi munhu a hetelela kuma ntsengo wo karhi lowu va tivaku ve le ku wu kumeni mara va rhuketela vana va vanhu xo sungula hi langutiseni hi fake account fake account hi so se hi la ta va kombisa ku hi maphorisa se hi tiye ku fika kwini ene hi ready
0: ya
1: loko no create fake account sweswi ni ku i Don Khalanga ni karhi ni lava ku rhuketela remember ngoveni phela remember loko a vona i ta ku mara Don i ngheniwe yini a ngo ni rhuketela so wena i kha yi nga tivi nchumu va teke xifaniso xa wena va xi hoxa laya vandla leswi vandlaka swona ku fana na mina loko ku huma tiposo va teka va nghena ka profile ya mina va teka ti-picture va tiposta va sungula ku vulavula na vanhu va textana na vanhu hi mina sergeant records yini yini yini tani mi ta diza mali yi ta kota ku mi nghenisa swiphoriseni 99 sweswa ku fana na sweswiya fake account khalanga ha yi lavisisisa
0: okay
1: mara yi ya hi ntikelo na muxaka wa nandzu lowu nga mangariwa a wu ve hi fika hi ku hi ta fika hi xi lavisisa xisweswo loko u kumaka ku na intimidation hi kumaku an example loko i huma a studio kwalano hi ta ku duvula i ta swi vona tshamise swo ha ku vona ku i tshame na sejeni kumbe i tshame na Don Khalanga kwalano a ni ma swi vona ku swi xungetelo swi hetelela swi va na ntikelo se swi vula ku nandzu ha wu pfula kwalano hi ni ka lava nga fanele va hi pfuna hi ku languta fake account loko hi ya hi ya kuma ku impela a ku ri fake account remember ku ti-fake account leti Khalanga to pfuriwa i ti-sim card leti ya tikumeka ku laha mahala ti nga tivekeki
0: okay
1: mara munhu i hava network loko a tshama ka gym ku na area either i ya Vodacom kumbe MTN kumbe Cell C
0: vone
1: ka xikombiso xa loko hi karhi hi endla either i ya Vodacom kumbe MTN kumbe Cell C vone ka xikombiso xa loko hi karhi hi endla investigation
0: vulavisisi bya n'wena
1: hi siku ro karhi

0: option ya fine. And look as I oppose a bail. So we like we hate thee. Abala bala isi ni sha fake account.
1: Yeah.
0: Lesi mo la si create ako isko ngomelo so ba alata tu buyeris. Bala ba ena bo tala bana so na ba re askolo. Ene lugu ingawa kuzi tani ba tsaro so bula ko itaba iri na tu problem. Lugu ikare attend askolo ni skolo shwana shwana shi famba ko na shop. Lugu mfika mtak mangona skola imisa bo ko akumena na problem se jendo kotso. Ban bula even mi checka mo koma ko fake account. Ene lugu ofika isu bona kusile shina ntikelo so bula ko lugu se zika ibula psisi moni alo itatwa kuba. Shavumbiri kalanga hilo ya wo ateka phone asungula ku rokete hey xi swana xo fana na wena hi rijuwe eh i byela yini eh ta vulavula yini sweswi vanga swi vulavurisa ku xi swona vona va swi tsaka xi swona loko swi amounta ku hi hetelela hi za hi swivonaka leswi swo fana swi vana ntikela u fana na milandzu leyi nga mangari wa vhiki leri nga hundza loko khalanga hi karhi hi kula swilo leswi hi hoxaka ka Facebook swi tshama nkarhi wa leha ngopfu immediately mi swi hoxa khalanga mi nga kuma ku swi fikelele vanhu vo ringana 1000 kun'wana n'wana teka share hambiloko wo n'winyi wo fika i kusori swi na vanhu vangani lava se va nga swi kuma swi ya hi complainant ku mumangari i ri yini yena hi nkarhi wolowo wa pfumela na ku a swi na mhaka enipoyerini swi hindzini a hi swi tekeleni nhlokweni khalanga sweswi ni phorisa hi nge example ni rukaniwa ni hetliwa hi sweswi ni hetliwaku hi swona swi vava swinene ni fika laha ni nge mo ni karhala ni tshika ntirho an example mara after 10 years ni ya fika ni tshama hansi loko a phela ni tshika ntirho hi mhaka ku a ni vangeriwa ntshikelelo hi loyi ka swiyenge swa mabula ni endla yini na yini now loko se ni ya pfula case leya 10 years leyi ni nga ta va ni yi tshami ni ngo lo tshama hi ku swi lava hi ntshikelelo wa munhu swi vula ku fanele ku endleka yini hi yona ma swi vona ku na swilo leswi swi hi byalela ku ri vengo kumbe munhu a rhuketela mina ni na vana ku na va ri voningo va tshembani va xihlovo lava enelo now loko vana lava ya va kula va ya va fika va kuma swilo leswi va nga sungula kulwa va ya lwa tinyimpi ta bawa wa vona ku ri ku mina ni endle yini ni swi tshikile hambiloko ni mina ni fika ni ku na ku rivalela mara loko vana va ya karhi va kula va fika va rhumeriwa swilo leswi va vona leswi ni rhuketerisiwaka xiswona swi ya vava ku hindza mpimo vana va sungula kulwa that's why mi kuma ku ti-province tin'wani to fana na va KZN mi kuma ku payiwa ti-revenge mi twaka ku ve ku dlayiwa munhu mi lavisisa nyimpi ya kona mi kuma ku ve ri i nyimpi ya 1988 swilo leswi hi swi ndlaka khalanga a hi swi tiveni ku loko hi karhi hi vavisa vanhu ku na switandzhaku swo tala se vanhu la va tala va vona ku fana na milandzu leyi nga mangariwa sweswi ku ve na milandzu yo fana na va defamation of character ku chicha munhu xiyimo loko ni tshitse ndzuti van'wani va na mabindzu loko a hi nge ka bindzu ra mina ni ri na xiphaza vanhu va nga hati va ta xava hi ku wena i teni veke mfene andeni ka xiphaza i ni vulavula ku biha kwini aka Facebook bindzu ra mina ri wini mi ni fanele ni sala ni sika hi mhaka ya wena mi vula ku ni ta tshama hansi ni khondla mavoko na ho nyika swikombiso swa switandzhaku leswi nga xiswona kumbe mi chavisele munhu mi kumi ta n'wi dlaya intimidation loko munhu a fika a swi kuma swilo leswi swa ku i ntiyiso swi vula yini na a phela kun'wana munhu ta fika a xinyata ku ni dlaya xikan'we i nga ha ni chaviseli ni kota ku ni fa ni ta kota ku va na peace of mind se hi swin'wana leswi khalanga hi tsakelela ku la ta tsundzuxa vayingiseri swona loko ku ri ku a hi dyi nkarhi wa mahungu mara a va swi tekele enhlokweni vanhu lava va kumekaka va ri karhi va tirhisa swiyenge swa mabulu ku va le ku xaniseni ka vaakatiko loko va ku va chingela mina a va vavisi mina ni ri nexe ni na nsati loyi a ni rhandzaka ni na vanghana lava ni twisisaka loko se ni chichiwa xiyimo hi ndlela leyi a va ni vona ni ri njhani na vona va twa ku vava hi ku van'wani va hanya va tshembele mani va tshembele mina so loko va ni vona swiyimo swi za swi va swi ri hi ndlela leyi swi vuya laha swi fikaka ku van'wani vanhu va sala va nga ha ri kahle va vavisekile hi endlelo rorero se hi la ta tsundzuxa swinene ku kusuka sweswi ku ya mahlweni milandzu yi le ku pfuriwile milandzu leyi khalanga a yi khomelana laha a va swi tivi hi fane hi sungula hi yisa aka vinyi va yona va Facebook va kota ku va va hi pfuna ni hleketa ku hava na munhu na wun'we loko a kha jikajika laha kwalaha South Africa a nga tshama yi kuma muako wu tsaka ti tsariwini ku Facebook head office mara hina hi ri maphorisa hi kota ku swi tiva ku loko hi ri na swiyimo swa muxaka lowu hi endlen ku na section to karhi leti hi ti apply-aku laha hi pfuniwaka hi vulavisisi lebyi se na lava nga mangala milandzu leyi a va tshamiseki va nga twi nga ku vulavisisi byi le ku yena emahlweni swinene ene laha hi nga ta fika hi gimeta se hi va hi ri na proof hi timhaka ta ku aka milandzu wa muxaka lowu khalanga hi lavisisa hi xikongomelo xo khoma ku nga ri ku hi khoma hi xikongomelo xa yini xo lavisisa ma swi kota ku swi twisisanyana laha hi lavisisa hi xikongomelo xo lata khoma a hi khomi hi xikongomelo xo lata lavisisa hi ku loko ho khoma hi xikongomelo xo lata lavisisa hi nga kumaku hi khoma munhu yaloyo hi swihenhla sweswo mara miya miya kuma a ku nga ri yena a ko va na munhu loyi a nga lo create yini fake account a tirhisa maviti ya un'wana munhu so lava va nga vaviseka na lava nga mangana milandzu hi lehi seleni timbilu swilo sweswo hinkwaswo kolonel xikombiso mathebula va ti hi tlha hi swi tiyisisaka xiyanimoya ya ku.

0: twisisi ka mlandzi ya leyo byile ku yena ya mahlweni a ngona loyi futhi a tsutsumaka nga ta ku ta baleka vukora nawo hi langusa yena ho tlakula matihlo hi ku ta swi nga ndleka futhi na sweswi hane ka chance a tlha ku byebyi angetela sweswi a vulavula ku swona hi ku loko munhu a nga ri na mapfalo hi leswi yena a nga ha xiswona khalanga hi leswi a hi khomele va yingise ri swona ka ndzenga wa siku ra namuntlha ni hleketa ku swo tala hi leswi swi nga ta va swi ri na vona mara leswiya swin'wana swa timhangumhangu hi ta vulavula hi swona vhiki leri taka ku a hi va nga na nkateko wo hi ya hi ya swi kuma emichinini ku ya hi switichi leswi hi ripotisaka xiswona hi masiku
1: orit loko ku ri na lava va tsakelaka ku va va nghena va vutisa swivutiso kumbe ku tiva swin'wanyana i beleni riqingho ka 060 8875 942 hi twa kun'we mi lava ku tiva yini kumbe hi swilo leswi mi nga tsakelaka ku swi vula sergeant va ha ri kona.

0: Enhlekani.
1: Ekhazana khalanda yami njena.
0: Yitsama yifukini ngongwe.
1: Yafukwe Mr. Khoza mpuke.
2: Yelo sangwe namfuke.
1: Hawa mpuke. Mr. Khoza, mina akahle hle lokombela ngwena tani, gore ka tani ya mina ibulele ya kulavisisa ngo la ka Facebook la. Ya la ni lokombela gore nomi add la example la ni kuna heli dzunya la lewa ka hlahle. No kombela ka hlahle. Hiku loko mana utisa ngo kuna vanhu vo tala lava kuma ku vula president mahova loko u vutisa munhu yaloye loko kuveka makuva ku fana kumbe wu dlayi kumbe swikolo swa wu dlayi se mina a no lava ku laa kahlele ku ri hayi kumbeka Facebook kumbe
0: amele kutwani moyeni a mutwali n'wini
1: okay sorry ndzi vomba vhikinyana mara no ni le ku yingiseka xa yanimoya xa n'wina a no kombela ku ri no va endleni mhaka endla ku ri no va endla yana example mavona va endla yana example ya ku ri no timhaka leta Facebook impela ta khomeriwa maswisisi ku na vanhu vo tala ngopfu va le ku onheriweni loko vona kuta va ri ku na van'wana va le ku beka ti-350 u vutisa ku 350 yo leyi biswa ku yini va ku ey vanhu valava va tirhisa foni loko za nghena ndlwini a tlhavetela foni i va ri ku tirheni maswisisi se a no kombela ku ri no ku xiphorisa a xi ringete ku va xi khombanyana example nyana ya sweswo ma yi vona
0: alright
1: no ni kesa sme
0: inkomi kensi
1: thank you
0: sergeant nanti mi lava ku yi hlamula kumbe ni teka
2: inkomi swi twela swinani hani ku ri na van'wana
0: ku va na voice note leyi
3: rixini bodon a ni kombe ku vutisa ka tatina rikhotso ku maphorisa ma le patwini swa pfumeleliwa ku va karhi va famba hi movha va n'wa lo yima patwini u fambe movha wa hlangana movha ku bvavhamalata wo yimisa vhavhamalata wo yimisa ku yi chiki va landa na se hina hi tiva hi kula ka ri hi tele driving school phorisa a ferile mapatwini ku yimisa wa ta hi le kulu mara swo va fuma patwini va hlangana movha ku bvavhamalata wo yimisa a lauta wu nawu lowu u pasini kumbe ku va swin'wana kumbe swa pfumeleliwa na hikuna yi yimisa humalayito swi hlamarisaka kun'wana kwa ndhawu ta kwala biha va talenga ku swi endla matrafic ni mapatwini se a lauta ku swa pfumeleriwa sweswo na
0: ya mina yi hlamula
2: khalanga a ni nga vatwangi kahle va ri swa pfumeleriwa ku movha wu yimisiwa patwini loko wu kha wu famba
0: ivi loko wu yimisiwa ivi loyi a driver ka chika tsutsuma ya ka traffic instead of traffic ri ta ri ta vona movha
2: se hi vuye moyeni
0: ya
2: ey khalanga muyingiseri ey yale yi ta lava va traffic va kota ku va yi hlamula a ni a hi swi twisisi ku asuvula hi tlhelo rihi mara va kombisa ku loko traffic ri yimisa movha ivi munhu a swo ka tsutsuma
0: a ya le traffic
2: kumbe na images layi che munhu wo vabya khala
0: ya ingaku vavula ku va swi vona swi humelela like
2: masiku hinkwawo
0: masiku hinkwawo
2: hayi no hi ta vutisa bari vona
0: ya
2: va ta vata hi pfuna ka vona nhloko ya matraffic
0: ya
2: no it's fine
0: go
4: nhlekani lowunene budon rejistara talk sergeant rijuele record ya mabona no nghenela ku yo zela na ku khensa aka leswi ni nga ku swi twini ku ya hi ti social media mabona u hava xilo xo nyangatsa ku fana na ku va na tinhlamba leti hi ti twaku aka social media tinhlamba leti hi ti twaku aka social media u kuma ku hi vanhu va malebvu hi yini yini swi katsanini kwalayani hileswaku swi poyela ngopfu loko ku ri ku se va teka magoza lava va chingeliwaku va rhuketeriwaku aka ti-social media ne ya kumbe a swi ta hungutana vanhu lava ta tirhisa social media hi tindlela ta kahle ku kombisa swin'wana na swin'wana ku navetisa ma-business hi ndlela yo fana naleyo so ndhanda ku khensa aka sweswo loko ku ri ku va kona va lava ku pfula a va khomiwi vanhu valava a va khombiwi vanhu valava ku hava swo nyanga ta ku fana loko munhu a rhoketela aka social media a ba nhlamba ba a ka ha ri na nhloniphi nkowu a vulela manganyi kwala ka xikokwana kombela u tshika xi ni nga photosa oto
0: orit vari hi mina xikalaviti ku na case ya ka dzingidzingi leyi ku nga dlayiwa wa xisati a tlhela a hisiwa ka ha lavisisiwa or swi herisiwe sweswo na
2: inkomu khalanga case leyi ya ka dzingidzingi a yi tsundzuka ya ku dlayiwa ka waxisati mulavisisi ya ka nandzu walowo i hundze emisaveni a ku ri the late sergeant Maluleke Tshamiseka Jeffrey mara loko munhu a lovile docket yi tekiwa yi nyikiwa wun'wana munhu lexi nga xi endlaku i timhaka ta ku va hi tiva ku sweswi docket liya yi khomiwe hi mani since surgeon va nga ha ri kona amisaveni va love lembe leri nga hela a ka ha yimeriwi swin'wana na swin'wana swo fana na ti-DNA na hinkwaswo kambe dokete a yi nge pfariwi ku fikela loko mimbuyelo yi vuya and then swi vula ku na munhu loyi a nga va se a nikiwe nandzu ku yisa emahlweni so va nga yini mbirhi swi vula ku ti-result tiwini va ta tikuma
0: A va balekini a ni la ku teka riqingho ra n'wehen'we ya miri ku pfunini ha mi lo baleka ka ha ri nkarhi mani 0608875942 a hi tweneni lavo wa ku vo va ri yini
5: mina ni la ku vutisa ku ri a hi ngo munhu i ni xasele gezi ra vuxisi ka Facebook ivi loko se ni la ta n'wi vutisisa a dlina a dileta Facebook ya yena a yi deactivate se a nga ha kumeka or i va a winini na
0: okay
2: kahle kahle a ku na lexi munhu a nga ta ku i tumberile hi khalanga ne mhaka yi kulukumba swi ya hi ntikelo wa nandzu a ni ku na leswiya swo ha wena i ntikelo miti a mbuna ku hi lavisisa leswiya hi khalanga fake account hi vulavula hi ntikelo wa milandzu kahle kahle hi langusiwe ku milandzu leyo fana na ti-a crime leyi mi yi vonaka ku leyi ku na ku nga famba vutomi ku na yini ku na yini na defamation of character laha hi langusaka ku switandzhaku swa swi leswi ka nandzu lowu ku nga va ku ri yini hi la se yi nghenaka hi vuenti hi karhi hi lavisisa lexi va tsundzuxaka vanhu khalanga vanhu va ta pfaleriwa a sweswi ku ya mahlweni va ta pfaleriwa a hi xihundla loko se mimbuyelo yi vuya na va lava nga rhuketela va twa ku ingaku va swibengopfu lembe leri nga hela ku pfuriwa milandzu yin'wana ya yona yi nga ku mimbuyelo yi sungula ku vuya sweswi i ta tenga munhu ene loko ku ri ku munhu handle swilo hi xikongomelo xo veri ku na mali leyi kumiwaka hambi yi kumeka ka meta hambi hi le kwini mali yaleyo mi rhuketela munhu a za a kuma ti-10k comment a hola mali a swi tava swi ri problem i just that ku ka vo hina khalanga mani swi tivi kanga ni rhuketeriwa I remember loko hi pfala sumarinkovana lexi a xindliwe dorobeni yi tini video ya 30 minutes yi jika na rikhotso e kumbexana lava nga suka kwara na voko tata video rikhotso mara swilo swin'wana hi fanele hi langusa ntikelo wa swona ku vanhu lava va swi vula i frustration vo twa ku vava va vavisiwa yini mi kuma kun'wana munhu i blaster hi ndlela yin'wana so a hi hinkwaswo khalanga okay a hi ngo hoyi ku khomisa a kota ku khomiwa vanhu va nga ni hi siku loko ho nyika xikombiso hina hi ri maphorisa loko ku biwa vaakatiko va le 14 loko va ya strike ku ve na mavito va tlha va ya ka swiyenga swa mabulo no nyika xikombiso ku a hi fanele hi pfula doketa for sweswo ma swi twisisanyana mali hi tshama hi ri koho van'wani va maphorisa lava tivetekaka ngopfu hambi vhene yi nga ri na vona ve ri swimanimani yini hi vone vhene ku phaseni mangwana rijuwaliya ho nyika xikombiso swilo leswi a swa handli nchuvu khalanga swi ngheni ndleve ya ximati swi huma hi ndleve ya swinene mara swilo leswi mi swi vonaka leswiwani swi na ntikelo an example hi swona leswi hi vulaka ku hayi kholo ku ri ku swi mbavisa mpela swi nga fiki kwalani ku na vana va hina loko va ya exikolweni va ya buliwa hi swona ku tekiwa leswiya va nga swi vonaka swiyenge swa mabulo papa wena hi luya wondla swiyini yini tani mi kuma ku munhu na mabindzu mabindzu ya hi mawa hi timhaka ta ku vanhu se va sungula ku n'wi vona hi tlhelo ro ka ri nga ri rona ene munhu a nga hi xiswona a hi ngo ho fika hi ku nghonyama sweswi a ma ngu vona nghonyama phela loko a nghena ka xi lexi a xi rheyilaka kambe ma xi tiva xi lexi rheyilaka bra hi manghonyama lexiya xo loko xi kuma xi ri patwini xi vhiki nchumu un'wana na un'wana hambi bazi hambiyini loko u nga vhiki nghonyama i to nghena hansi
0: ka nchumu luwa
2: a hansi ka nchumu luwa hi ku ya phela nghonyama ka ha rheyili yena i na dimfenet yin'wana laya ivi nghonyama swi n'wi vavisa za ku yini u ni tshika ntirho swa fana musikeni loko ni ya ka mavalani ve ri ku na xilo xi ni rheyilelaku xi lexiya then nawu swi vula ku munhu yaloye vana va yena va ri yini loko va ya xikolweni loko swi fika xikolweni va n'wanghonyama kumbe va nghonyama leswitsongo swi byeriwaku papa wena kambe hi lava vo rheyila xi lexiya hi lava ya va mfena hi ma kuma n'wana loyi a sungula yini wa tsana a nga ha ri kahle se hi nga tshuki hi vavisa vanhu hikuva hi na ta tivuyerisa ve ri ku vulavula xiongela n'wini ku vulavula loku khalanga kun'wana loko vulavula swilo leswi nga ri ki swona van'wani vanhu va ta pfuka hi wena ene i ntiyiso mi ta tlha mi rhamba hina maphorisa kutanani ve ri niendle swi yini hi ta mi pfuna hi ku yini ku swi hume hi nomo wa n'wina swi vula n'wina mi tiyimiserile se vaakatiko ha va kombela swinene ku swiyenge swa mabulo swi endleriwe ku swi ta hi pfuna a swa ntswi hi tirhisa swiyenge swa mabulo loko kumbe mi teka mina video khalanga mi ni vona ni kha ni teka coco an example ma swi twisisa musi Johannesburg a yi khoti va swi tiyisisile sweswo ku hayi tivhidiyo ha tekiwa mara a ku vi ku ri na reason yo mi yi
0: tekelaya
2: ma swi twisisa mi ta ku a sejeni because va voneni va kangeterile laya loko se hi ya khoto ni kaneta no ka ni tekanga nchumu ka hayi sejeni a hi n'wina
0: loyina
2: nawu xiphiqo xi le kwini hi ku a mi la ta yi tirhisa yini tanihi vumbhoni ma swi twisisa musi se ku na swilo swo tala khalanga leswi hi fanele ku va hi swi tekela enhlokweni hi ku xin'wana na xin'wana ne maphorisa ha tirha tivhene ta hlakala hi ku tirha ti-complain to ka ti nga heli a hi tsundzuxeni vana va hina vatswari aka tifoni ta vona hi va langusa ku va endla yini sweswi ku na scam xin'wana mo hi xi vula khalani ve ri ku na kun'wana loko i veka 2000 hi n'hweti ku nga ku yi va yi tswale ve ri swi leswi sungule hi va October swi onha swilo
0: leswikhaaaka
2: radio ve le kutani mitavata waka a va radio wena va n'wi tiva n'winyi wa xikimi lexi
0: va
2: dlena yena ve le ku vekeni ka timali sweswi ti-2000 ti-2000 leti va ti vekaka ve ri loko i yi veka yi vuya na mali xi sungule hi October i nga chayela namuntlha sweswi swi endlaka mindzuku xi famba mi ta va vona va folela yena police station hi fika hi va byela ku a hi na nandzu la a mi lo rhambi wa n'wina vinyi mi lo decide mi rhambana xitokofeleni kokwani kegula ya vhela case ya mina yi nga ta famba muskeli a yi nga ta famba hi kuma n'wi tiva va swi twisisa ku tirhalera xiphorisa ri njhani khalanga hinkwaswo hambi swi lava hina yes hi te hila ku tirha hi tirhala community na nkarhi wun'wana loko hi mi byelaku leswi ha swona langusana swi leswi hi mi byelaku a hi swona a hi googleni khalanga swi fana na code of conduct ya hina ya xiphorisa loko mo hi googula mi ta yi vona yi ta mi komba ku phorisa leswi ra endla
0: phorisaleswi
2: so mi nge pfuki mi ve na xiphiqo mi hetela mi va frustrated mi nga swi tivi na ku mi fanekele mi endla yini mi tikumeka mikarhi mi xaniseka
0: maswona
2: mara swilo leswi khalanga hi tshamaku hi karhi hi swi tsundzuka na sweswi ha va byelaku hayi ti cheleni timali thoto leto na loko xi famba mi nga ti-police station mi ta report vonani ku mi ya kwini tlhelelani ka yena yaleyo a nga mi byela ku mi teka mali mi ya mi ya chela hi laha mi nga ta kota ku vona ku mi endlisa ku yini milandzu leyi khalanga yi va yi tele siku na siku ene hinkwaswo leswi endliwa yini hi tifoyini i tifoni ta voyini
0: ku na lava va ri enhlikani lowunene budon na sergeant records xana loko ni report-a nandzu axiphoriseni va nga yi attend ni pfuneka njhani munhu u ni rhuketela masiku hinkwawo loko ni report-a a va endli nchumu axiphoriseni va inkomu
2: marhuketelele manjhani a va ma kombisanga khalangani ku na leswi swo mi kuma ku mi va makhelwani mi rhuketelana hi tala ku va tsundzuxa nkarhi wun'wani fambani mi n'wi yela a khoto ku endliwa protection order a nikiwa papila then a ta kota ku va stop-a loko a nga stop-i swi vulaka kumbe a nga yimi i ta va se a violate yini ti-conditions ta protection order
0: leya
2: kambe khalanga a hi nge mi kuma ku i ku rhuketela hi karhi hi tirhisa sweswa swiyenge swa mabulu leswi mi khe mi swi vona ku swi very serious hi laha nkarhi wun'wana leswi ngulaka mi rhumela court hi vona va mi advisaka ku famba miya police station mi ta pfula case loko court yi nike xileriso hina hi na choice hi ku loko hi pfule case dokete yaleyo hi fanele hi tlhela hi teka hi yisa aka voho for further investigation loko yi suka aka focus se loko vo swi kombisa ku i rhuketelele ra muxaka munhu ene xin'wana vaakatiko va fanele ku va va xi tekela nhlokweni a swi talangi ngopfu ku va hi pfalela vanhu va ti-criminal injury swi fana na common assault nkarhi wun'wana ho va teka hi va charge va appear kunene a court se mi kuma ku munhu i holovini laha a langusa munhu loyi a nga holova na yena ivi a n'wi vona a khomiwe namuntlha na madyambu a hume na khatswa mbele yi vava lavaya a hi va detain hi ku langusa ntikelo wa nandzu kambe loko se a ya khotokhoto hi ku vona nandzu hi la se hi fika ku hi n'wi pfalela
0: right a hi twineni laha
6: ende ngalowo nene na vaxumi tatana khalanga na muchaviseki tatana rikhotso xitichini ni wun'wani wo rhuketela swinene ka ti-Facebook se a ni la ta vutisa ku hi ku a ni rhuketeli munhu kumbe ni kongomisa mahanyelo ya mina se a ni la ta vutisa ku va nkuna wa vahlamberi na va bodi majuri swi vulaka ku va ta khomiwa vanhu lava hi ku phela swi lava mi hi vekanyana rivaleni ku i nhlamba ya njhani kumbe i vugevenga bya njhani mina namuntlha na ha ku rhuketela tatana khalanga na tatana rikhoso loko no tshika ni lavekini hayi mo ni foyinela mi nga ze mi hluphekini ku tirhisa mafurha mi ni tela haleni mo ni foyinela loko ve ni na swa hina swa kumba hi tata hi ta rhomba kwele jele mataleni hi mina hayi xumini tatana rikhoso na khalanga
0: inkomu a hi teneni a va deletini lavaya va deletini no it's fine va mo hlamula yaliya
2: ya ha ri venda brian matale
0: tshembatani
2: hali ku ri na kuri ni n'wi rhandzaku hi lexi ka vayingiser hinkwavo va gcr a khensa ku tinhlamba letiya ta va bodi majulu phela bodi majulu a vo ti kongomisa ka munhu swo va swa mabulu na va ma na lava va ri nkuna wa vuhlamberi ko va sweswiya swa vo swa mabulu swo fana na loko va rhuketela va va ri mimitini ya vona vo landziwa vanhu lava va mi fika mi tshama swin'wa matibulela se swi hambane kwini na le nhoveni ka madlala swi hambane kwini na le vukhombeni lava va tlhaka va hi vitana na hi mavito va ku yiniyini ku na swilo swin'wana swi pfuna nchumu mara ku na leswi swo ni rhuketela wena khalanga ni ku teka ka swiyenge swa mabulu ni ku chingela ku ri ni ku hluvurisa ni nga mbalanga sweleswo i ta miyelela sweswo khalanga ku yiniyini hawa ti-case ta pfuriwa loko mi swi vona ku impela a swi kahle tanami ta sungula hi teka vhena hi famba na yena mi twa ku yini loko as long as mi ri na vumbhoni byo impela munhu loyi hi yena a nga ku ndleni ka swilo leswi hi lase hi kota ku va nghelela mara ho tsundzuxa ku na vanhu a va wisi ku ri kana vanhu va ta tisola aswo ti ku se ri bile a swa ha tshamisekanga
0: marito ya ku hetelela leswi ma va tsundzuxaka swolo kaya ka mali ya vhiki
2: khalanga ku kombisa ku vilela kun'wana na kun'wana ku na ku khomeriwa nhlengeletano hi fanele hi khoma section 5 section 5 loko hi khoma ya ku kombisa ku hei hina hi ri vaakatiko a hi enetiseki hi leswi na leswi hi vavisaka a ma humi ma tigangeni ra ka hina hi lava ku yisa memorandamu aka maspar loko hi yisa memorandamu se swi vula ku hi ta tshama hansi na vona hi va vutisa ku i mani a nga ta yi amukela swirilo i yini va hi byela ivi hi vitana va ka masipala hi va byela ku hi siku leri hi 10 o'clock ku ta va ku ri na nhlengeletano khalanga loko wo ka hi nga vulavuli ntiyiso a swi hi pfuni nchumu gondzo loko ri pfariwa switano hi fika hi mi vutisa kumbe lava yini mi ku hi pfale pato hi mhaka ya ku ku na leswi hi borhaka hi ta mi kombela hi kusukanyana ke hi teka vurhangeri hi ya byi hlanganisa na munhu loyi va rila ku hi yena hi va kota ku va tshama hansi va vulavula va twanana vanhu va ri ku fambeni ku munhu a nge suki a ka malamulela a kha ku ta giyana a fika pfaleriwa patu hi vanhu va le xivulana hi ku a hi biya mati yi tsemiwini then ene vanhu va le xivulana va na reason yo twala hi ku a va na mati va lava mati va tinga ku loko va nga landzela ya swi twala va fanele va ya kwini apatwini mara patu ri nga pfariwi swi tani na vuendzeli bya byi ri laha ha tiyisisa loko hi nga kumi complain yo ku pfariwa xikolo hi na hina xiphiqo mara ku xi pfariwa xikolo n'winyi wa xikolo a ku xi lava xi pfuriwa hi fanele hi endla yini last week a hi ri TVET Monday a hi kume na swiviko swa ku ta va ku ri busy na koho ku kombisa ku vilela we went there hi fika hi tshama hansi va fika va hi kombisa a swi sunguli swilo leswiwa a swi sunguli mara ntiyiso loko wo vulavuriwa na vanhu lava lavaka la ta mi pfuna va tirha ehenhla ka yini ka ntiyiso hi swi twini khalanga sweswi nga vulavuriwa hinkwaswo a ho yimelela kumbexana va nga ta ku hayi ku mhandri khotso va kwale wa boheka ku a yimelela famba ni mi ya yi lavisisa kahle khalanga ni swi twini loko mi khi mi vulavula va ha xi ku bipha yi ri henhla mi yi nga vi henhla va yingiseri va hina va twa ni yi lavisiseni kahle yi basa mi ta kuma nhlamulo lexi va kombelaka xona i ku laha kolota kun'wana munhu a n'wi hakeli ku nga fiki ku maphorisa ma va barricade ku van'wani vanhu va nga kumi mali ya vona loyi a lava ku yivela wun'wani mali loko ku ri ku yiva a nga swi tirhelangi a swi twisisi ku u yiva a nga swi tirhelanga ku nga vi maphorisa va tirhisiwaka as barricade se a va yi va ya lulamisa timhaka ta vona khalanga lava ya va nge va xanisiwile hi timhaka ta swamasangu a va ti mara kambe khalanga sweswi loko no fika no ni ku ni lava ku tlala na wena ni ta ku nyika mali ni nga hatleli na wena ivi ni vito ra nantho no vutisa ni vula ku khalanga ni ku khalanga na ku tirha va yi twisisa nyana se swi vula ku xikolo lexi a hi vuli ku kaneta swilo nga ku va vanhu na hi vanharhu loko mo langusa nhlayo ya vavasati lava nga laha va 300 a hi swiyisa leswi ta va hantiku se swi strongo ku fika kwihi ende mi nga ka mi nga loko za ku va na swihehlo swa mihlaka lowu ku vula ku kumbexana swin'wana swi normal sweswo khala nga ku vavasati va gangisiwa yesu swi le ka vona ku va teka yini va pfumela va ala loyi a nga xanisiwi timhaka ta masangu a humele a rivaleni ivi hi kota ku hi pfula nandzu ku nawu wundla yini wu n'wi tirhela hileswi a hi khomele vayingiseri va jise a ri swona khalanga loko ko va na swa xihatla vhiki leri taku hi ta swi tisa mara leri ya khalanga hi ya ku wiseni n'hweti hinkwayo swi vula ku swi kahle ku hi vahilela kusuka ti 18 ta va ri ku wiseni ku ya fika kwolomuya ka va ti 15 ta June swivangelo swo wisa hi swin'wana na swin'wana mara ka swiyanimoya swi vula ku ta va hi ri kona hi ti-radio na hinkwaswo ku swi vayingiseri va nga saleli ndzhaku va kota ku tshama va kha va tiva giyani ya vona loko swi fika ka swiyimo swa vugevenga swi tshamisekwini swo ndlela ku loko ri timhaka ta foni khala nga swi tekeni kahle
0: okay
2: inkomu khensa swinene
0: sergeant
2: inkomu

0: Unga durelu Tombstone T-Life Group yiri kona. Lava iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitendara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edupeni Chisauli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na Tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral yi tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamlele, Bushbuck Ridge, Nechiawelo. Tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.

0: Interesting mo wena mingi register fm leka jwondo 106.0 ka rito ra rishaka iku amkela kahle eka ntenga wa suku ra buhla eka jwondo 106.0 audio streaming www.gsrfm.co.za kunjani kora ngakona it's friday emafrasoso around 5
1: loko bo mkhegula a bombe namuthla a be mjeka a thasa sepe ithe bana zwiboksani swa ku aina aine
0: a thela bana makanja
1: a tha
0: ba endla
1: a tha khomana xichalana xibinya la xisutila noa e ba tha ku xibeka ni xa ye ya nkosini
0: oh
1: so sonza ya nkosini
0: hawa mara ba ke gola ni xti ba ku e bone ba ba makanja ba nkosini so ku ri
1: ba yalo wa xti ba ku u endli hi le nkosini ngwe bima kanja wa xti ba u endli
0: hi no e ku munhu u fanekele a ba a saseka hi mfo
1: a sasekela mani
0: ka ndhawu yin'wana yin'wana ileso swa kuri loko vambarini ne hi a hi vulavuleni va khegula hi nga vulavuli lava swi swi va tipaf ivi ku na swi swin'wana swa white u kuma leswaku u tibile a ku ti kumbe laha swi
1: fikaswalo
0: a swa loko ya
1: ntlangwinieo
0: xana mirini hi lava tiphafaka va enkosini
1: aialana swa makanja
0: swiphafuke
1: mina alan'wana se tshama mkhegula
0: kuva ku wa yi nga ali khondola ne hi nkarhi wa n'wehe mi tsakise hi phafu vakokwani wa hina ne loko va vona mkhegula loyi a nga na makanja enkosini ku ri ntanga ya vona va ri yeses vona ni mani loyi
1: ya ri nkokwana wa
0: yikulu
1: ya rini
0: a yikulu
1: firstborn ya yo
0: yaikulu
1: yitsongo
0: mara a ku ri nkarhi wa makanja tivi ne hinkwaswo lexi va xi tivaka ne i ku va ku biwa nsimbi va ku ni twe nsimbi yi biwa na mpundzu ko va na xivijo ku biwa nsimbi ku a xivijweni a ku na swin'wana leswi swa ku hey ku na Facebook ku na WhatsApp a ku na swin'wana vo hi kasi ka mi ngiseri a va amukela ka makaka eka nhlikani wa siku ra namuhla Friday mafara zozo ku na yini
1: ene hi leswi hi hlanganaka na swona eka siku ra namuhla hi nga ta tlhela hi vulavulanyana hi swona finance minister Supra eka siku ra namuhla va kaku se hi na kusuhi na ku tiva loyi a nga endla timhaka ta ku papila leri a ri va ri kha ri phohla phalaphala ya yi rhangeliwa kahle hi laha tiveka ngopfu i president Cyril Ramaphosa eka siku ra namuhla hi ta va hi karhi hi ya twa leswaku judge u te yini hi timhaka letiwani loko hi langutisa section 89 ka report ya kona hi swin'wanyana futhi swi nga le ku trendeni eka siku ra namuhla da va ta va kha va submita mhaka ya swivutiso kumbexana tihlamulo eka sayiti ra palamende swi hlanganaka ngopfu na Cyril Ramaphosa loko swi kha swi katsana ngopfu na nangwagwa kusuka le Zimbabwe leyi swin'wana leswi fambaka ngopfu mahlweni NK party eka siku ra namuhla leyi vulavuleriwaka ngopfu hi xihlamulo Ndebele ndlela a vula timhaka ta ku phalaphala a yi le ku kombisiseni swinene kumbexana loko ho hi fananisa nakandla e swilo swin'we leswi hanyiwaka hi lavambirhi kambe a swi vuli leswaku un'wana i tsotsi loko swi langusana na swona sweswo loko hi langusa ka mahungu man'wanyana mi nga le ku karateni futhi phalaphala ya ha vuya futhi mani kasi wa yi vuya ku ta timhaka ta Durban ntlangu wa namuntlha wa xipano xa Stellenbosch okay ite ite na mut
0: ya
1: ku tlanga Stellenbosch
0: na Orlando Pirates na Orlando Pirates isukura na montla anti Stellenbosch isona
1: ni mo Stellenbosch na mut
0: na man
1: the Ben City ya tlanga na mut na xipani xa Stellenbosch ya
0: e the Ben City ne so ti champion ta hina ka league ti tlanga rini hi vulavula hi Orlando Pirates sweswiwani na
1: mara ta tlhela swi cheka kahle vanhu vanharhu va hundzile emisaveni eka nghozi ya ku buluka ka volcano etikweni ra Indonesia ivi hi tlhela hi kuma murhangeri wa EFF Julius Malema u kombela leswaku president Ramaphosa a tshika ntirho hi nomo lowu ni vulavulaka
0: mi
1: ivi ni kuma Odin Ngobeni mukhanselari wa masipala wa Greta Tzanin ni vulavuleri wa masipala wa Mopane a hlambanyiwa xifumo tanihi khansela wa masipala
0: loko lexi ku nga xikhoma ku nga xikhombangiki tolo ne i mhaka leya ku ri vavasati va tsundzuxiwe ku va va nga dizi vavanuna mara okay before hi famba hi ya emahlweni mfo wehe wanuna wehe u swi vona kahle ku va ka mhani va nga dizi vavanuna
1: Yeah, ni swi vona kahle.
0: Why of all ideas?
1: I swi swana hina hi nga ta famba hi.
0: Makababa. La gutela kwa a adiziwa kuna ku diziwa phela kuna ku nyikiwa
1: sileswi loko sa ku rhwalela vutlhamuleri byo ha nga ku le ku titsandekeni in this are for you
0: okay so ku ri na hina vanuna loko hi diziwa ka mhani swi ri va tsandeka
1: eh u ti prove ku xisiwana xa ku hetelela because u ni vula ku mina mfumo ni fita ku ku hlayisa u fita ku ya the old age u tsandeka ku tinaka loko u za
0: hina va hi fanekele hi nga hlayisana un'wana wa ti hlayisa
1: hi va va bibele yi te yini un'wana wun'wana ta dya swa nyiko wa yena
0: hi
1: swo sweswo hi fambe hi rito ra xikwembu xikwembu xi te un'wana wun'wana sweswi laniwa ntangeni un'wana wun'wana ta dya swa nyiko wa yena se loko we yi kombela mali ka n'wanuna i prove ku wehe a wu fanele u ti ba xifuva ku mi mi yisiwana xa ko xo hetelela ni fita ku ku hlayisiwa
0: Ai zami ku layela va yaka mdzina vakuva va vhakela ti boyfriend namuntlha va nga vulangi wa swi vona ku hola ku ta kahle ne kuna nhlayo ya vavasati va ku hlaya swinene ngopfu lava va hlanganaka na ku vaviseka hi ma-weekend kumbe ti-holidays vakuva va famba va andhawini va nga vulangi wa fika a jikeriwa hi boyfriend ya yena wa fika a lwisiwa hi nsati wa boyfriend ya yena van'wani vo huma kaya va nga lelangi va lahleka njhe nkarhi wun'wani a wu lahleki kha ka boyfriend u hlangana na khombo ra ku kidnapiwa u ri andleleni va tele
1: swinene banxameni ya ka xona i ta khawula swi rin'wanyana i ta huma ikha yi tsutsuma ya ngheka makhelwa
0: a ku yiwa xibebanini va ya xibebanini va endla yini a ku yiwi a n'wansati u lahile ka mehe
1: and ngopfungopfu loko wansatiza a va na room ne hambi u twa u pepejuluka njhani nga ye ya wisa la mfo na siku na rin'we i ta famba efa wa ha ri tsanana a hi vuloka va wrong vavasati mara ku na lava va nga va ntiyiso ku tshama xiyisa xin'wana xa buti wa mina xi hlangana xiyimo xa ku xi vhakela ntombi loko xi fika le xi fambe na braipak i fika xi veka frijini xi veka ti-sikisi ya xona
0: laya
1: frijini xi tshama hansi ivi se si andhaka karhi a ku heyi ku le ku teni ka papa vana u ektanga ku mina we a hi tivani loko va nge gede wo huma ivi loko va fika laha dama va fika va ya tshama mbedweni xi pfula friji xi teka sikisi ya xona braipak xi ku hi ta bula loko a fambini xi vhana yona
0: a tshama a ri yexe hi xitalo vo tala loko vo ze va va ra ndhawu ku na vanhu lava nga kwini va ku hayino lava room ya wehe ni ta hakela rent hi leswi nga tshamisa hi swona a hi ringeteni ku ti hlayisa hi ti lave mi lavisisa munhu loyi ku fanele ku hlangana munhu a swihokweni iku ha namuntlha ni famba na wehe a ku hayi ni meleka mehe oto nga ripopile mfowethu
1: na vona va hlangana mabyalwa ya va va bohi wa tambu la nhlokweni ya green swi tikomba na yo tshuka ku wona munhu wona munhu ma tama hi trapisa mani loko se vuya hi hala swiendlwanini a wu namani
0: u tshama u trapiwa
1: hayi bupenga se loko u ya tshama la u tshamela ku ya ne majita u swa yini ku ya ne
0: ndzi va phorisa ri sembra ku ri nga thwavi loko a si be happy kaske andakarisembo tinhlokomhaka ta mahungu ta ku kha ti landzela kahle faneleke na Lunghile Malefane eka xiwondowono 6.0 eka rito ra rixaka ri xile Afrika Dronga i ndrhengo wa kahle ka nhlekani wa siku ra namuntlha a wu famba leswi

0: kuna shakilo ya varanzi wa hina ri umene ni mashla mutelanga kambe hina ayitame ni mula mili kutukumela police ya Pocono Funeral Services joina kopre na mungla kubuyeriwa inkosi lengana mzuti ni 170 eka standard plan utsarisa vanhu va 15 hiku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hiku lahlela hi casket ya mavungubungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hiku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge tiplans ta hina hinkwavo ti fana na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mhloti leyi fambaka na nkosi Pocono Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifuntsene hi ku tirhisana na vamafemani ba lifuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa tiweyi ku claima timali ta mufi na swo tala Pocono Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni ti hlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buke yena yi dumini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela Pocono Funerals hi Pocono eka swiyimo
1: Alright, sweswo ke Pocono Funerals impela ke Pocono eka swiyimo tsundzuka mingzere ku sikela msombo loko khaya ku tivisa kahle vhele ke hi competition liya ya easy PIMTN kuna vawini vhiki leri nga hunda kumbexani ka masiku lama nga hunda mambirhi hi ve hi foyinela kahle wun'wana wa muwini ivi swi fika swi tsandza ku va hi va kuma kasi ka siku ri namuntlha mingzere wa GSR FM ku na loyi namuntlha ke a nga rhumela kahle na yena ke a nga tibukutela loyi hi fanekeleke va hi khumba amoyeni kasi ka mingzere tsundzuka leswaku loko hi ku fowunela ta ku kudlela leyi moyeni twa leswaku lavawani wa siku ra namuntlha wa le kwini naswona va
2: The telephone number you called is not available at the moment. Please try again later.
1: Yo! Nakufanya kutemba mingisero wa GSR FM lesa kumistuini kula kwe endleka ini la hava lava eva kum arinkin gweni 060-8759-42 nduka kathle mingisero lovara urumele kathle nerungula rawe raungenela kathle competition mingisero make sure kula oga go network ya we ya pumela kumbe shanike ya koma kusikala tolweni kare fone la ba wini vai ina ay koti kuba kuma mwe tolesa kula varini Right. Yar ku bala bala ben moyeni.
2: The telephone number you called is not available at the moment. Please try again later.
1: Yebazi.
3: Mm.
1: Antibe ku ingavita na producer iti twela yosha.
3: Hayi, bana mchabake ba la kutlaba check wa le.
1: Ku lavula na vayingiseri.
3: Eh, hayi. Logo swa ha ri sweswo muyingiseri wa mina we pfa hi nghena ka leswi nga le ku trendeni eka siku ra namuntlha leswaku ini swi nga le ku beni ka pongo mina ta va ni kha na ku nyiketa swona ki hi nkarhi lowu nga hi tikumbelo ivi u kha na ku byela ku antswa hi leswiwani a hi sungulelaniwani Paraphara okay to hisa ta sweswiwani Paraphara judgment constitution court yi bakanyela tlhelo vote ya panel report epalamende hi lembe ra 2022 leyi yi nga vhota ku sivela president leswaku a nga ha susiwa exitulweni hi ndlela ya impeachment constitution court yi vula leswaku maendlelo lawa a ya ha ri enawini sweswi hi sweswi mhaka yi sele na president Ramaphosa ku wa tshika ntirho kumbe u ya emahlweni a palamende yi vhota ku n'wi susa exitulweni hi ndlela ya impeachment hungu leriwani hi rin'wana leri ri nga le ku trendeni eka siku ra namuntlha xin'wanyana futhi vanhu vanharhu va hundzile emisaveni eka nghozi ya ku buluka ka volcano etikweni ra Indonesia va swi lamulela mhangu va vula leswaku vanhu va ringana 20 va lahlekile laha eka nkarhi wa sweswiwani va nge le ku laviweni hi nghozi ku vikiwa leswaku yi humelerile hi ravumune enandenga endzhaku ka loko musi wa volcano wu sungurile ku vonaka emasungu

0: emsumbunuko.
1: Alright, anman kanje ka producer mfowethu ne. Sako hi lavisa sasa ku ha kota ku va kumaki. Na pfumela swa ku ri producer hi va hi karhi nghena kahle feleke endlela leyo. Va ta kota ku twela swaku vanhu va vo a hi le ku va kumeni. Wa vona ku sukela tolweni hi lava miyingiseri. A mi hi lava 1.5 leyiwa ende ku na phone hi nga kona.
0: Phone ya ku durha leyi fita ku na ku tonga hi yona.
1: A hi nge ku byeli no phone muni mara ku na phone.
0: A va nga hi teki enhlokweni ku competition. Tlhela n'wi zame mforo
1: right wo hetelela miyingiseri ku ringetela ro hetelela laha loko network yo fika hi ku tsandza miyingiseri wa Jesus FM yi hundzile ka wena ke va ri ni ku twela ra ku hetelela muhumelerisi xikan'we kena co-host ya me hi mani pressaku laha mo hi ku ringetela ro hetelela.

No. Tipo che non mi chiami.

0: And 1.5.
1: 1.5.
0: Yeah.
1: Yellow bola 1.5. Manda ka mwe ba kui.
0: Ana moko ukai.
1: Mara ba yellow bola 1.5 ya. Ba kahle. La ka 1.5 bola mani thandekela hi cellphone. Ni kumbe xa nika cellphone ya njani. So tani ku mali mi bele maboko. Cellphone yona ami bele maboko.
0: Ana i bele na yo.
1: Ni bele nitwa. Masto a navela ku nga ncinca yini ka un'wana i nga ri a mi tsakangi hi mawinelo man'wana
0: a hi vurhongo a se loko mi fona ntsena
1: mi tirha night okay i kenseni voti wa mina miwini eka siku ri namuntlha 1.5 yimele n'wehe na cellphone yimele n'wehe hi ta va nyikela tinqingho ta n'wina mi ta rhumela leswi va nga ta mi fonela leswaku mi va rhumela swona va kota ku mi tlhavela leswi va mi tlhavelaka swona nakambe ka siku leri ra mundzuku competition ya ha mahlweni mi byela na van'wana hayi ku n'we mi tlhe mi nyika nsati
0: hayi ni ta nyika van'wana
1: i kenseni voti wa mina
0: kesingo
1: e sweso ke mingsera hi serfe muno sukura na montla e ibe iba hi kumana kahle na bona kumbe xa ke vhela kahle na bona kumbe sa makenta wa nginele kahle competition na bona ke ko bo muwini wa sukura na montla mina wa mingsera ba ke famba kahle xa wonto wa 6.0 eka rito ra rishaka 10 wa minute ingene kahle vhele ke eka awara liya ya ntlan u kona munhu fana na cup z the small mi kulunga famba ka sa vhele ke na mthuzi ri sibona nga 12 to vhele ke right ri sibona nga 12 to bagosi bantwana bakho ka sikanda ka swimming zero register fm eta vakhe ya kahle vhele ke kambe kona something bere ka sikona montha ne ya ba seriously All right, mina wana mixer ta vhe kahle ka leti bagu wa eka tikure mera Africa Zone xikho ke ndi kamati ko mabe ta vanda ba ban bruma kuna vanhu vanduma la mixer wa register fm e fanyela ka ba bula ba kahle vhele ke bona mina na wena ke eka nhlikani wa sikona montha kona kona ka xikondo wa 6.0 eka rito ra rishaka hamse ten mixer ile kufambi kahle vhele ke enhleni ka nongono ko bomba ro le ka nhlikani sikona montha ka bela small sense ka le ndem 2

0: va akile va kumaka vukorokere ka tliniki ka Mingansi ka masipala wa Collins Shavan ba vilerisiwa hi ximuxele hansi xa vukorokere nghozi ko xa vutomi eka gondo ra N1 kusuhi na makhado lawa ni yan'wana eka awara ya ntlhanu.
1: Unga durelu Tombstone T-Life Group yiri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Zankulu traditional shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mru

pfuneke ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wansati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinesse, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoka ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, u nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional healer Dr. Gilligilli, lava va pfuna hi ku tshembeka.

Sion di Malina, Uelo, Sion di Malina.

0: pilla, man. Ay, buena, buena, man. De calde está todo, man. Ay, bachini, bo.
1: Bathini bona eka siku ra namuntlha hi leswi mina we vaka eka hi famisa hi swona like la dana ese nkarhi wa ku ni bela riqingho ka 0688875942 laha mina we nga ta va hi karhi hi tsutsuma ehenhleni ka ko ndi fonele ka i nga chovi ko i mi byela leswaku khundulo mina ni le kwihi ndi no pfapfala ndi nga ko eka nambara leyi ni nga ku nyiketa yo 0688875942 hela mina wa hi famba ko endla leswi nga endliwa lava ni nge vhini xitlanga xi lexiya ntsena wena u te i a hi vulavuleni la yes choma yani ni le kumitweni ku antswa
2: Hai,
1: ibu saya
2: Hai,
1: Arisimkumba. Sivula kubata mkumba.
2: Okay.
1: Yeah.
2: Ah, ina wena mkhulu.
1: Hlayisekani la.
2: Yala kanga matatani yebo.
1: E 27 wa tibela tsene se power le yantse ho ata kuteka longela famba ra wena. Khundula ka xian moya ku hari mina la.
3: Eh, yena wa ze.
1: E mina loyi.
3: Mfukile.
1: E pfukile ingwe bo.
3: E pfukile.
1: Mm.
3: Mina se u answer la ka makosha.
1: Dikoma njani la ka makosha la?
3: Ah,
1: I'm going to go to the house. Ah, we are speed, man. Twana, man. Aye.
4: Aye, Vazayo.
1: Yes.
4: You're forgetting.
1: You're forgetting.
4: Hey, man.

0: na n'wana vukatini.
1: He we, a kha lava yini n'wana vukatini?
0: Eh?
1: Kha la yini vukatini?
0: Ba zayo meni ni ngisazira la santhe, ka yele ka komo go tsana vha kuna mana emo tshimba vula mini.
1: Sho sho. Yo sho go kuma ri ndeni ka mukhukhulu xiwani. Enga rhandi ku ti thiba hloko. I ku tlela hi xikosi wo twa thosi ri ku do. U ta tiba njhani? Ahe.
2: A huma n'wana wa mina wa nhwana mhana wa mixini ni nghena mina mhani wa yena mhani ro dyobya ni le ku ku yingiseleni xiyimo xa le henhla n'wana wa mina wa jadanki.
1: Handle ka ku dyankarhi mani khondzela ka xiyani moya.
3: Vaza wa mina.
1: Nghana wa mina.
3: Ey, a ni ri busy ndzeni rhangeriwa hi mudiwa wangu. Ey,
1: inaka.
3: Ni kwata ngopfu loko rhangeriwa hi mudiwa wangu.
1: Ah, sikawara munna.
3: Ni busy ni ku tsemela ka tshimbeto ya ku decorateni leyi ni lexa grandara xi ri mvhoromvhoro loko ni ku herisi ni xiyima ni twa mudiwa wangu Elvis Milamina ni rhangele hi va ka xewu ni nge he lunghi.
1: Ah, se ku lunghile mungana.
3: Wa va tava ka mhani lowu rhamba ku rhangela ku pfuka wena a wa hatlele.
1: Va ri swi endla yini mungana?
3: Ey, va endla va ku jampa va huma va pandzela tihunyi.
1: Ina.
3: Etata u ya wae va ku swi yo ita ku lorha munhu a kantlongori va hi xihloka va ka ku na munhu wo laha mi dyola ku vembuka hina hina u pandzeleka tihunyi laha ta amukela tiya ika pfumeli ku rhangeriwa hi n'wansati munghana ta ba mukhosi
1: ni midwini
3: uvoni ku ndlwe chomi tile ku beni pela man
1: u ya spita mani hayi mani asambe wena mani
4: ute timhaka ta nkulumbhaka a tiheli
1: heyi munghana luyani wa chavisa munghana
4: Laga tava pumala story brave.
1: Ha lwa mngana hinkwa ku kona.
4: Impela.
1: E intsundusha ku vanhu va xinuna hinkwa va endla ku vanhu va isati va tlela khumbini.
4: Ngoku sai draka ke hi rere mngana.
1: Sai draka hle hi rere kwele khumbini.
4: E sabu dapi mara.
1: Ha lo famba hi japa japi wa hi. Mi uvekele khumbini leni ku na laka se a sungula ku vulavula pa boha hi xirhama ri rhumela khumbi ra titimela
4: njhapu
1: n'wina ke
4: mere bola santhe si kya jane jana bote tere brazil aa jawar puta ai enga dinga kama ku sapi ka pe
1: shi shi jan shi ram kwa la ne
4: ba ku saburi de
1: hey hey hey phela kona swi rami swinwanyani mativa loko mpfuka na pondo mvona kuri ko basa man mistresses u yar
4: aa namuka imani ku gela ku a xi balera ku ya mafumi ya nga na papa va rene sa ku nga fona wona baba a khona ta tras
1: shi ku balera ro i langusa sati ku halo ka ni nga ri na satani nga ta hlamba
4: i za eni sa dyambu ku hisa ka roho le ra 45 ka hayi
1: ni vitwini wa xita xirhami xi ku be kahle i za hi swi twisisa ku hayi mani loko ni nga ri na satani nga hlambi havaya musi
5: minjhani
1: i pfukile hinkwa vona
5: hayi pfukile
1: emagoda mi faka hi zambana
5: Eya hina hi ningise hi vulaka mukhomi
1: xi tori le mhamba mfana
5: yale
1: ni
5: ntsena
1: hina hi kahle n'wina ke
5: ana mina right na
1: swi famba njhani la ka mukhomi la
5: aa ka mukhomi ku kahle ko titimela
1: ka titimela munghana ku titimela njhani ku ve ni yindo hikwalomo siku hinkwawo ku ve
5: a napundu napundu xi ba ku dlaya xirhama
1: heyi na hi ngete milanga xiphepha mi ya ku tirheni ririni butsu ku tika
5: kwalaaentoloverini
1: ho se mi swi toloverile ho mara mapfuka mi ya thevukela kumbe mi yimisiwini
5: a hi le ku thevukeleni
1: a swi kahle ku tirha magoda
5: ya
1: n'wanuna wo fa a tirha a va ya va fana na n'wina ma swi vona nyana
5: leyi dyela yi nga khunguwa kona
1: ho ni dyela yi nga khunguwa kona hi loko swi te yini wo za yi khunguwa magoda
5: a ni ta mi byela ya munhu huma moyeni
1: ni metweni teka nego teka na matariyani
5: mulene ni ri kwala ka rado a ti le ku vandla mulene mpela mafarafozo mafarawewe mafara hinkwaswo
6: swa nandziha se hi vuyile se ni ku twa aka 106 vazaya nkamalowa ni ku twa stream se hi vuyini vazaya a hi fambe swin'we vazaya
1: Kesele schoolboy nkarhi impela u nga kumeki mfowethu na tshemba se u ta pfuxiwa u ta pfuxeka ka xiyani moya ka ha tshame mina ma nitwa musi ahe kokwani ina yi kahle n'wina hi wa lowuwani amba nghenini
7: hey ani yo ya pani
1: ah kumani maridzi sweswo swi hela man
7: ani swi pfuketana ni koma N1 ka lowa ah ni wen xi pfuteri ya wena ah em kutano nga ni basiana
1: ah swi la maridzi muna nghende ni ka plastika ku manharu nyana laha hambo kuma face brick a lo hisa swo yendla Ai, mindo kuita va heri swinwe.
7: Ya kundula mara ku tile mara.
1: Ina eka hlengongwe na.
7: Ah, ni tike swine. Wa kai, ya ndi ya ya, ka dunga nga vile.
1: Ah, swi ta tshamiseka kokwani.
7: Ya ndi ya dona.
1: Ah, mika chulo mkhome miswe tsekini.
7: Ina ne.
1: Yebo.
7: Elentamo
1: la. Na tisisa ka rixaka ra ka mhani na rixaka ra ka papa hi ku bebuliwa ka hinkwavo ka vona. Loko ni nga ri kona ku na mithini. Loko ni nga ri kona u sungule ntirho. Hinkwaswo ka swo va tshembe mina.
8: Ni vakhundu loyi na hi pfukile. Mhani u luka muninginisa hambi ri tshamela kwala ka muninginisa. Ni ka ni yingisela music wa n'wina.
1: Ni mi yingisele kwantshwa ni ri kwala ka nghove ka ndhuna Efray Makamu. Na vuya kwala loko tiko 46 in Belqing u navelela man birthday wishes
9: Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man?

umhlaba noma ungatshani bese uphuza amanzi angithi awunamali wesisi nalivati uphuza uhlale phansi thule ngathi uyasi.

0: Hey. Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man?
1: Sunderland.
0: Are you in a man? Are you in a man? Are you in a man?
1: I tell you, boy.
0: Are you in a man?
1: Sunderland.
0: Am I like this? I got a patchy team. I tell you, Valley Valley. We keep on standing mad. Onje uhamba ngani wena ubuza bani kumele uyenze iplani yokuthi uphume ngestrati usekuthathitati ungabi nendaba noma ungathandi
2: akunandaba ungahambi unganithandi
0: awunamali
2: hayi ba nkarhini walowo i holovi na nsati i twanga ku thavhene ku nga khati loko vona vanhu hinkwavo vo va rhandza va ku rhandza va ku nyika rirhandzu hayi ma twana vona i mani a tlangelaka laha
3: Glory Hlungwane ka Ngove Nyeleti Masuluka na n'wana wa yena Ntsako Masuluka ka Ngove na mani na iveri rimani mitere o byani ka makoxo na knowledge mthombeni ka mchipisi na hinkwavo lava tlangelaka na vona siku a va naveleriwa hi mani makhwela lavo duma na Gian section efela dake
2: gaxiyani moya ka ha tshame mina
4: noleji mthombeni le ka mchipisi sesi Glory a ka Ngove va ka Hlungwane la swakwo na Nyeleti i mhana n'wana va ka Masuluke le ka Ngove le na mamikazi na vanhu hinkwava lava naveleriwaku nyamuntlha siku ra vona a ri vi kahle ku va oza mafara wewe ku va oza friday ya wise ta usa ku hlekelelo lasiiekata van'wana ni wachayizi pelo wa chayisa ye
2: ni mitwile mhani
4: hi swona mi va rungula hinkwava lava va vonaku ma mhani wa xemse va mi rungurile
5: hepi ka mhana ntivo ka thomo va kula namuntlha hluvuko chavalala na vo va kula namuntlha knowledge mthombeni na ye wa kula namuntlha hinkwavo va navelela hi ri kaka ro bava ri bava na marhangani emthiwa ka ndhambi hinkwala gongwangwala xilulaka na kura mali
0: khona la ngifuna ukuya khona wena mani hayi hayi hayi hayi
2: mere ni famba loko mi nga foni
0: hayi mani upupori
2: ni famba mbolekeni hayi we 20,000 twa

0: Ka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo.
1: Madyandza va traditional healer Dr. Giligili beri nga fambukaka va ri kona,
2: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinesse, ku pfula tilangi ta munhu, ku tshungula nyoka wo pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa enhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, u nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili.
3: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli, va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwani na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Gazankulu traditional shop leyi kumeka ePhalaborwa. Kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala Giyane, laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hoza hoza, mrumelele, vulindlela, mpetswa, malamba ku phikwa, vuma, mkhanyakude, mbatapani, vula vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa. Na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina, tioyili ta laki, matlhari, matshuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihwaxo swo hambanahambanana na swin'wana swo tala. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry. Kasi a Giyani hi kumeka Keto Street, opposite la Dumadwe.
4: Nwa Begu to Healing Herbs lava iba xabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu. Leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani. Hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni, a vo endla sweswo ntsena. Ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200, 078-096-7497. U nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office number 6.
5: Khombara ku lahlekelo ya varandziwa va hina ri humelele nga swilangutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge, ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Ti hlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini hami lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hami amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.

0: kahle kahle ku va mudzaberi imhaka yin'wana ku loko humba swinene ya ku tika swinene ngopfungopfu loko hi langutisa ku dzabela xipano xa Bafana Bafana kumbexana tiko ro karhi ra tiko ra rixaka dani ku dzabela xipano xinene xa team ngopfungopfu loko hi langutisa kahle ku ri loko ri mudzaberi wa tiko ro karhi kumbexana ra xipano xa karhi xa rixaka u va u karhi u langutisana kahle na ku va u karhi u hlawula vatlangi ene ku hava ku ta va kha hlawula batlangi va hlawulisa hi ku ya hi leswi munhu un'wana na un'wana a nga ta hetelela a va karhi a enetiseka ku va mudzaberi wa xipano xa Bafana Bafana kahle kahle loko hi va karhi hi langutisa ku na mintlhontlho yikulukumba ku na mintlhontlho yo tala leyi taka leyi nga hetelelaka va karhi u fayisana na yona swin'wana swi famba kahle swin'wana swi karhi swi nga fambi kahle ngopfungopfu loko u langutisani kahle u fanele u hlawula batlangi ka ti-team ta 16 hinkwavo ka vona va karhi va tlanga kona kwala ka likile u faneleke u hlawula kahle eka yona so ku va mudzaberi wa xipano xa Bafana Bafana kahle kahle i mhaka yin'wanyani leyi i nga ku hayi yi lava munhu kahle kahle a va tiyimisele kahle leswaku ri hayi u la ta va ri karhi a kha dzabela kahle xipano lexiya xa Bafana Bafana at 12 minutes after 7 o'clock laka GZR FM 106.0 mtshami kahle na mina i Norman Jikijele ta vana n'wina kahle kusuka laka wara liwani ya nkombe ku ta fika kahle ya wara ya nhongo eka madyambu siku ra namuntlha mina na n'wina loko hi hambana kahle ka raja u ta va ri kona ku rika kahle nokonoko wa weekend camp kusuka laka wara leya nhongo ku fika kahle ya wara ya khume eka madyambu siku ra namuntlha ni karhi ni mi amukela kahle kusuka ndhawini ta ku hambanahambana lami ni khoma kahle mi ri kona ka swi tele leswi nga hivetela leswi va swi karhi swi humelela ngopfungopfu loko veka hi langutisa kahle la ka Betway Premiership laha xikarhi ka vhiki laha swi tele ngopfu leswi swi karhi swi humelela ti tlangile ti-team tin'wani ti tibyela ku ri ta va ti kha ti humelela kambe tin'wani ti karhi ti tsandzeka hi ndlela leyo ka va van'wani va karhi va drowa leswi va nga pulanangi swona leswaku ri loko swi kha swi famba so swi ta fika swi endlisa so hi ndlela yona yaleyela kambe bolo yona exirhandzavutani vhele swi endlekile swin'wana na swin'wana vhele kusuka kahle tindhawini ta ku hambanahambana ivi ni kha hi langutisa ka eka madyambu siku ra namuntlha ta va ni karhi langutisa vhele mahungu ya ku hambanahambana hinkwaswo swi nga tela swo swi humelela kahle laha xikarhi ka vhiki la ta va hi karhi hi swi kuvanganya hinkwaswo hi kha hi vuya na swona hi tshama kahle naswona laha ka GZR FM kha hi byelana ku ri xana ki a ku va ku ri karhi ku endleka yini kasi mina vito i Norman Jikijela laha hi nga ta va swin'we kusuka swona ka fika kahle awara liya ya nhungu hi ndlela yona yaleyo ka ni kona eka Facebook mi ni khoma kahle Norman Jikijela kumbexana mi ku GCR mi ku Space FM laha mina na n'wina ka hi nga ta va hi ri karhi hi hlangana kahle va hi karhi hi vulavula leswi ni lavaka leswaku ri eka madyambu siku ra namuntlha hi va hi ri karhi hi vulavula hi swona ni lata ku leswaku ri mi ni byela ku ri xanaka n'wina la ka xikarhi ka vhiki laha kumbexana mi vone yini hi ku mitlangu yi ku ya ku hambanahambana ka yona swi nga khataleki leswaku ri u nga va kha va vona ntlangu wa cricket u nga va kha va vona ntlangu wa rugby vona ntlangu wa thenisi kumbexana u vona ntlangu luwa wa swikanyakanya hambi ku ri ntlangu luwa wa races wa swimovhana na wena va karhi wu nghenelela va karhi hi langutisa hambi ku ri ntlangu wa xibakela na wona va karhi hi wu langutisa hi ndlela yona yaleyo ka 10 minutes na timinetse va karhi swa kahle awara ya nkombo yi bile la ka GZR FM mi ni khoma kahle xihondzo xa 106.0 ni ri kasi loko hi va hi karhi hi langutisa kahle swinene coach Vela Khumalo u va karhi a tivisa kahle vafana va yena lava nga ta hetelela va va ri karhi va tlanga kahle World Cup ya under 17 leyi nga ta va kha yi tlangeriwa kahle kusuka laya kusuka ti-13 ta May kusuka laya a Morocco leyi nga ta va yi karhi hi langutisa hi vona ku ri xana ki majimbosi yona va ta va karhi va tlangisa ku yini lava nga paniwa kahle kusuka le ka group D la fixture ya vona yi va kombaka kahle leswaku ri ntlangu wa vona va ta va karhi va tlanga kahle na Senegal hi ti-14 ta n'hweti ya 5 2026 hi lava nga ta va karhi va pfula kahle ntlangu wa vona wa ku sungula loko va suka kona va ta va karhi va tlanga kahle na xipano lexiya xa Algeria kusuka hi tingani hi ti-17 ta n'hweti leyiwani ya vu-5 la 17 ta May 2026 lava nga ta va karhi va tlanga kahle na xipano lexiya xa Algeria laha ni vulavula kahle hi vafana va malembe ya le hansi ka makume ka 17 under 17 a ni ri lava khochiwa kahle hi vhele vhera wa ka Khumalo kasi mi ka ni sendela kahle na ti-voice note mi byela ku ri xana ki n'wina weekend leyiwani kumbexana la xikarhi ka vhiki laha hi swilo leswi nga hetelela swi mi koka kahle rinoko mo ni byela ntsena ku ri mi tsakisiwe hi yini kahle kahle leswi nga hetelela swi kha swi endleka hinkwaswo migingiriki ya kona la xikarhi ka vhiki la kasi hi ti 20 ta May va ta va kha va tlanga kahle na tiko leriya ra Ghana, hi leswi va nga ta va karhi va pangisa swipani swa swona mitlangu ya 1-2-3 ya ku sungula. Loko va kha va langusa kahle Bafana Bafana lava under 17 kusuka le ka group D lava nga pfuniwa ku tlela mitlangu ya kona nga ta ka sungula kahle hi ti 13 ta May 2026 ku fika kahle ti 2 ta June lembe ku ri magidimbirhi na makumembirhi ntsevu. I bet back a little bit of a man, if a fan of a corner of a Telabacara, Saula Casavera, Waka Kumal, Hindela, Yona, Yale, Yoka, Kuaka, goalkeeper Tacona, Ethan Gracia, Exogas Palace, and Mildred Sandows, and then a Kuana, Rondi, Sora Debe, Exogas Palace, and Mildred Sandows in a corner, and then a Languzaga, Kiabet, Morake, Exogas Palace, Kaisa Chiefs, Luxa Defender, Ratona, Ukona Murufana, Tashel, Ragunan, Exogas Palace, Kaisa Chiefs, Luxaga, Real Tepile, Mole, Exogas Palace, Kaisa Chiefs. Na kona kuna Tristan O'Malley kusuka eSpanish the Pirates Neo Mancaka Ubuntu kusuka Ubuntu Academy and then kuba na Zazi Qobotoyi kusuka leka Spanish xa Mamelodi Sundowns Lutho Makunga kusuka eSpanish Kaizer Chiefs Brighton kumesane Brighton Mofifi ukona na yena kusuka leka Spanish xa Kaizer Chiefs and kuba na Tumelo Morena kuba kusuka kahle ka Spanish one xa Kaizer Chiefs na yena hi lavisa vatlanga lava nga ta tlanga kahle a xikarhi ka rivala ukona munhu wo fana na Jace Weka kusuka ka Spanish xa Kaizer Chiefs and then Inganathi Simana na yena ukona kahle kusuka ka Mamelodi Sundowns aphelele Majola kusuka ka Mamelodi Sundowns Jaylen Potgieter uto bari kona na yena kusuka leka Spanish xa FC Köln Academy le wani kusuka leka Spanish kusuka leti kwele rara Jarmani. Ya kasuloke ya mathweni kahle famisa sweswo ka hlamusa kahle ba lomukata boka ba tlanga kahle le ama le kukureni le mphomo lepo Mamelodi Sundowns ukona na yena lomusa kahle Obama Mhlongo na yena ukona kusuka xipanisha amaZulu Tokozo Madondo kusuka xipanisha Mamelodi Sundowns siyabonga bongo kusuka Mamelodi Sundowns Samkelo Mkhonto kusuka leka xipanisha xa TS Galaxy hila bafana ba lava ngata hi leswi ngata ba panisi swona loko ba kha ba langusana kahle na Africa Cup of Nation kusuka le a Morocco under 17 lewa ni balabula ku kahle hi yona Mike Makap va kara address kahle link lenga kona kumbe xa mavarivari lama nga kona leswaku manqovo ka mqinithi swikona endleka hetelela va kha khosha kahle xipano xa Kaizer Chiefs langetela va kara hlamusela timakata leswaku ri if there is a genuine interest, then that approach has to be made by football club. We remain open interested club, but we have respect the fact that has a contract with Golden Arrows. Abe wana kuba yena tsena na kubu yini agent ya yena mudzabero wa xipanisha Golden Arrows nga yena manqovo ka mqinithi lavula ka tibakata leswaku ri hayi a nge akha swi tiva kahle kahle kungava ku ri ti rumors kambe i nge swi rhanga swi fika kahle eka yena hi veka nge hlonipha leswaku ri mi ta tsundzuka ku ri miyisa leyi vulavulaka hi yena u na contract kahle na xipano lexiya xa Golden Arrows loko ku ri na swin'wana na swin'wana va ta va ri karhi va hi tivisa hi ndlela yona yaleyo loko langutisa nkarhi wa kona 19 minutes after 7 o'clock Jesar FM Sportsville inongonoko lenga tsaba kahle xitorini xa nhwanyani wo zenya mina vitoka inome njikijela mina tiva ku atswa Mr X ndlela yona yaleka ebini veka hi langutisa ku ri ka ti final leti nga ta va kona ta Champions League le Paris Saint Germain ti va kha tlanga kahle na Arsenal xana ku nga va ku ri karhi ku wina mani kwalawani tsuka hi tsutsuma le hi ya Europa League le final ya kona na kona ku ta va kha ku tlanga kahle xipano lexiya xa Freiburg na Aston Villa. And then we are going to talk about the Conference League final with Rio Vallecino. Spanish xa Crystal Palace leswi nga yimisa swona ni ri ta va karhi langutisa ku ri xana ki swipano sweswo ta swi karhi swi fambisa ku yini ke loko va karhi langutisa swin'wana leswi ni nga mi lulamisela swona lahawani Athazwana u ri people think I'm dreaming u hleketa leswaku ri u twa nga ku vanhu vi ri na lorha kahle kahle loko a hlamusa timhaka ta leswaku ri loko ku ri xipano lexiwani xa yena xa amaZulu xi ta va xi ri karhi xi susa kahle xipano xa Kaizer Chiefs kusuka le ka xiyimo lexiya xa vunharhu lavulaka leswaku ri yena emi ya yena i ku va kha vona xipano xa amaZulu xi va xi karhi xi tlanga kahle CAF Champions League ka nguva leyi taka lengeta veka ri hi langutisa hi vona ku ri xana ki kona ki mpela ku ta va ku ri karhi ku endleka yini loko hi nghena ka xipano xiya xa Barcelona loko hi tlula hi ya le a Barcelona le va ku Barcelona reportedly showing strong interest eka Brandley Bacola. Yes, Brandley Bacola loyiwani i mitlangi we le tlhelo hi le xikarhi lava loyi va hlamusela ku timhaka ta leswaku ri u tikomba a nga tsakangi kusuka le ka xipano xiya xa Paris Saint Germain FC after losing starting the place leswi vulaka ku ri ku na team tin'wani to fana na va Arsenal na va Liverpool na vona va kha va kombisa kahle leswaku ri hayi va va karhi va n'wi tsakela miso leyiwani leyi nga ta va hi karhi hi vona ku ri u ta vetelela va karhi a tshama kwalaya kumbexana ku ta va ku ri karhi ku endleka yinike. Kasi ndlela ni nga vula hi kona vhele UEFA Champions League yi vekari confirm-iwa kahle lava katetela va ri va tlanga kahle hi mugqivela wa ti-7. Ya lani vulavula kahle hi final leyi nga ta va kona exikarhi ka Arsenal na Paris Saint Germain leyi nga ta va yi karhi ki vona nakona ki ku swi ta va karhi swi fambisa ku yiniki Jadon Adams u va karhi a rhuliwa kahle season hinkwayo ka ti-game leti nga sala ka Mamelodi Sundowns leswaku ri ta va kha vuya kahle eka nguva leyi nga ta va yi karhi yi landzela endzhaku loko a ta va vavisekile loko va tlanga kahle na xipano xiya xa Kaizer Chiefs. A title race continue with Orlando Pirates left with 3 match and Mamelodi Sundowns with 2 match remaining. I bona kahle xipano xa Orlando Pirates xona ku kusele kahle Magezi laba nga ta va kha va huma kahle va vhakela Magezi and then Durban City laba kha va vhakela kahle xipano xa Orlando Pirates va tlhe Orlando Pirates va seliwa kahle xipano xa Obit College laba nga ta hetelela va karhi va xi vhakela loko langusa mitlangu leyi nga sala ka Mamelodi Sundowns basali kahle na siwelele akaya and then balanda kahle TS Galaxy kusuka kahle a le a akaya ra TS Galaxy le nga ta ba ikarile ngutisa ivona ku mitlangu le yiwani ta ba ikhayisa ku suka ku dispatch Orlando Pirates loko xotlanga kahle mitlangu ya xona le nga sala hinkwayo va ta dela ba karhi ba ringa kahle na xipano lexi wani xa Mamelodi Sundowns hi ti point kwatsa leswi vula ku ri va ta va kha va divide wa kahle hi ti goal difference ta kona le nga ta ba ikarile hi langutisa hi vona ku ri xana ke goal difference yona yi va yi ri karhi yi fambisa ku yini hi ndlela yona yaleyo loko hi va karhi hi langutisa ku ya emahlweni lahawani ka Betway Premiership. Kasi loko hi va karhi hi langutisa kambe hi tlhela kahle leka xipano xa Kaizer Chiefs captain wa vona Brandon Peterson u va kahle a ri karhi a tsala kumbexani a sayina contract yintshwa leyi n'wi kombisaka leswaku ri ta veka yi n'wi teka yi n'wi yisa le ka lembe leriya ra 2030 a ha ri ka xipano xa Kaizer Chiefs anene leswi vulaka ku ri va ngetele kahle hi 2-year contract na option yin'we ya ku ngetelela leswi vulaka ku loko 2 years liya yi va yi karhi yi fika makumu vukorhokeri bya yena va va karhi va byi tsakela va ngo no ya mahlweni va n'wi nyika kahle lembe rin'we ra ku ngetelela va va karhi va vona ku ri xanaki Brandon Peterson u ta va a karhi a fambisa ku yinike kasi loko hi va karhi hi langutisa goal of the season yona sweswiwani yi va kha yi fevhara kahle misa luya wa le ka Golden Arrows le Ndlovu Shine va ku hayi Ndlovu le ku shineni vhele kusuka le aka xipano lexiya xa Skukhune i Bright Ndlovu leyiwani a nga tela va kha kora kahle incredible goal loko va tlanga kahle na xipano lexiya xa Chippa United na yena vu u hoxi xandla ka ku va xipano xa Chippa United xi va kha xi hlongola kahle Mudzaberi ku vona va biwa kahle hi Sekukhune hayi va hetelela va kha va ku hayi wena Mudzaberi vona kha huma hi laha ni ta va ni karhi ni langutisa nyana swisanana hi kona kwalaya ka ku hlongoriwa kahle ka Mudzaberi kusuka le ka xipano lexiya xa Chippa United. Kasi loko hi va kha hi langutisa swin'wanyana ka ku fambafambanyana ka vatlangi hala ka xipano xa Mamelodi Sundowns kona va va kha va thena out offer ya Teboho ka Mokoena kusukisela laha ka January le laha Teboho ka Mokoena a fanele a fambi kahle la agent ya yena Glenn Bekina kana confirm kahle leswaku ri Sundowns yi vika turn down opportunity signing timing wanted the deal for them as they wanted to keep him in order for him to help them to help them to win to win league kahle kahle loko kha va langutsa kahle eka mitlangu leyi nga kona ka xipano xa Mamelodi Sundowns lo vulaka leswaku ri Teboho ka Mokoena a va n'wi siyela leswaku ri ku a nga fambi a ta va karhi a va pfuna kahle ku va ta va karhi va ya sayi va ya wina kahle league ya Betway Premiership leyi nga ta va yi karhi yi vona ku ri leswi va va n'wi khipela swona impela swi va swi ri karhi swi endlekaka. Nkarhi wa kona ku ri makumembirhi ntlhanutsena timinetse va ri karhi hi suka kahle ka awara ya nkombo monjika so loko ni vuya ta va yi karhi hisa kahle mahlweni tsutsuka ku ri le ka hafu ku bela awara ya nkombo mi ta ni bela riqingho la mina na n'wina yi nga ta va yi karhi hi vulavula mi byela ku ri xana n'wina mi vone yini laha ka vhiki leri hi humaka kahle aka ronake.
1: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli, va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwani na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

ku ya le ka xipano loko misa le ka ka tlangulu wa World Cup kungaba ku ri vamaniki ka ku sukusela ka Sipho Chaini ya ka record the goals Ronan Williams Brandon Peterson na Darren Kitt and then Darren Johnson na Ronaldo Lena angele ku Steven kahle Hugo Bros ku ri anga hetela va karhi a famba na maniki la nga ta va karhi hi langutisa swinene hi vona ku ri hi wihi loyi a nga ta hetela va karhi a famba kahle na yena.

0: ayibene beka ringena kahle langutisa kuri tafula rona ri vari yimise ku yeneke hi ndlela yona yala yo kari pereni mamkerile
1: ayi ninjani
0: ina ipuke swinene ngo bona
1: ha wo siya hi hlayisile
0: ka swa kheseka
1: eh ah men ningi hlayisa ku kenda hlayisa swa swa ntlangulo ya wa wa Chiefs na Sundowns
0: eh ha swinwana swinwana swimika swivona swi right mvone yini nwini
1: ah laya ka hleka swa ni vhone vanga timpempe tikura ka hina ri fanele va lumisa vaka maka ya vanwa timpempe vanwa timpempe va hi onela ntlangu
0: eh a u famba ngati ntlangulo wa
1: a lo mola ngasa ntlangulo ya ya u famba kahle loko swi taka kwa vanwa timpempe
0: kumbe xa nwi amilavi ku huma na red card
1: Obvious red card in a Zay, a lago fever, fever. Lua, what a religious number 8 watches. What a red card, I'm funny, really.
0: Eh, and he said, you will let Gats and the Woods, we will let Gats and the Chiefs.
1: Oh, Lua, no, I don't know. I'm not trying to get a little game of pirates, and maybe we are lack and clang watch. He was and also does one of Tanglo one.
0: And I'm going to get them Tangle Kulukumba.
1: Na ku targeta vanhu vo karhi vanhu vo karhi va fanelanga va tlanga ene hayi swa ku munhu targeti wa ku n'wi maka hayi ku ndhawu ra hetela kumbe ndhawu khoma ndhawu ndla yini yini
0: leswi vulaka ku hambi ndlovu yi nga n'wi soli ngopfu sweswi mi swi vulaka ku hayi hi ngo sola i n'watipepe ku n'watipepe nga wu fambisanga kahle ntlangu luwa
1: eya kahlekahle mitlangu yi nga ni nge n'wi soli ngopfu a ni mitlangu hangi u na tlanga 5 minutes a ndla futa i n'wi humesa u n'watimpepe xela van'watimpepe na vulava lava va safa va kona lava ku languta phela mitlangu leyi swi helela kwalaha ku va languta va vhayi vavisekile hayi indle yindini a va vule nchumu
0: nje muyisela loyi a nga yo byeriwa swona ku a ya endla sweswi va kha swi endla kwalaya
1: a yena tlangelo ra yena loko mo langusa i lo byeriwa
0: famba khoma ximanimani
1: famba khoma ximanimani
0: because a dlaya bolo yin'wana na yin'wana leyi ri kona laha xikarhi laya
1: swi katsana na ku na yena hi yexe i na futa tsutsuma hi tlhe vuyanyana laka Hugo Bros laka ti-goalkeeper lano
0: ya
1: aka ti-goalkeeper ni voni xi nga n'wi hluphaka mina loko ku ri a hi nga hi tshika leswiya swa ti-clean sheet ku ri vandle ku na ti-clean sheet ngani na clean sheet ngani Ron William wa Sundowns i kahle number na lowa wa Pirates loyi wa China i kahle ivi hi vuya ka lowa wa Chiefs lowa wa ri Peterson na yena loko mi langusa i le ku teni kahle ni goalkeeper luya loro ni vona ku na yena va ngoti ku valava vanharhu swi helela kwalaya ha lowu wa Peterson i le ku teni kahle loro loko o ka a nga hambi o tekiwa a fika va va tshama benchini ani obvious va tlanga ku ta khoma goalkeeper yin'we va ze va vuya ani va vuya va vinge hlweli
0: mesho ku a yi nge va mi ri veka hlweli
1: i word the card phela liya ahi African card liya i word the card liya
0: leswi vula ku u fanele loko a langa vatlangi Hugo Bros a va langa hi vutlhari lebyikulukumba swinene because ya phikizana na matiko ma misava hayi matiko ma Afrika ni
1: hawana layani ha kahlekahle loko hu vuya na xikoro hi ta va hi tlangile
0: hi ta va hi tiri ngopfu
1: ha loko hu vuya na xikoro loko hi kuma 3 point ye bonus
0: a ni ri na mani la kusuka kwihi
1: i kokwana nhlungwana ka nkomo la
0: hayi no ni khesa swinene kokwana nhlungwana kusuka laha ka nkomo
1: mara loko ni langusa laha ka group leyi nga ka yona layani South Africa na Mexico ti nga qualifyanyana ti yaka tshunelanyana laha kanaka ku ya ka xiteji xi landzelaka
0: ni ta mi vutisa ni ta va na ha ri koho
1: okay hayi ni ta va na mina ha ri koho
0: khesa swinene
1: Danke
0: hi ndlela leyi ka 1942 hi nkarhi wa kona Afrika-Dzonga loko hi kha ni langutisa ka ku ya mahlweni kahle ka 060-87-5942 hi ndlela yona yaleyo ka 060-87-59 mi nga ni fonini ni le ku haxeni mi nga ni fonini ka foni ya mina ni fonini ka foni ya station please hi ndlela yona yaleyo ka hi n'wari khale mi ni ta va ni karhi ni yi huma so loko no hlamula foni leyiwani yi nge le ku ri leni hala one leswi swi ta miyela leswi foni ya mina ni yi connecti na radio leswi vulaka ku ri hala loko mi ni foyinela swi ta va swi kha swi fika makumu hi ndlela yona yaleyo ka loko langutisa hala ka WhatsApp lawani ya kumbe ni vaya ne kumbe ni vaya once hi ndlela yona ya

0: xisaka xa ndhondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eparadise tyson kulu kasi emichinini i na Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi ja ra valandzwa
1: ya
2: timisi ta dyela
3: la a ta dyela kahlekahle se leriwa i business business leriwa ri fanele loko kha ku tirhiwa loko i kha endla commission na mali leyi va yi kha yi tlakuka
1: okay
3: leswi kombaka loko mi tirha ngopfu commission ya ko yi ta va yi tele ngopfu
2: yena xilungu a yi swi tivi commission yini xilungu a yi dyondza ngopfu phe wo driver titiraka
3: mme a searchaka online ku commission i
1: yini wena troublemaker mbula swona ngopfu swi ri a city deep ni nda tshama ni yini ni landza swilo ni ta vuyisa haleni kota ku vuyisa profit la
3: so
2: commissionerswo
3: loko mi city deep mi vuya na swilo vafane va mi nyika mali yo tanihi kwini ma ku loko mihandzu leyi horini swi la ku mi ya kuma mali yo tanihi kwini se mina sweswi ni tani ya mi vulavula na hambo valungu van'we ku va mi tlakusela salari loko va nga tlakusi salari hi swi teke swi yisa kun'wanyana
1: hi nkarhi lowu fanaka mi nga zi mi hlwela
3: sweswi ni veta ni huma ni ya kwale ofisini
1: mi nga swi vona ku hi nga tirha njhani la
3: hina hi vavanuna hi fanele hi va thimini
1: matimba xitali ta na mhaka ya kahle
2: trawulomi
1: hansahasi ma ni vona ku ni deke hi mhe lowo pfuka hi ku nwa supu ya imanu na pumbu
2: inanoma kasi hi hola mali le hansi
1: swi yo yini
2: mi ni ri nomolo wa ku vulavula ntsena xikhoma xa wexini werini nyani
1: swa rila na xinyeketi mi nga ni kuli matwandlala
4: wena hansahansi na mali ya ma wu se hakela hinkwayo phela u lombini
2: timhaka tya
5: kayo
4: n'wananga a wu se ya ntirhweni sweswi
5: bava ni yo hubuta
4: ni vula ku
5: ni hubute ni tirhatirha swo tirha kada swo ni leti ni ndzeni ta hela ka n'wi
4: okay na ku twa na ku twa n'wana
5: a nga endla ni cheka bava ku ku famba yini ni pfukeni mara
4: ni pfuke ngoma
5: swi famba njhani
4: mafurha na tsomana
5: mafurha na tsomana
4: iswo sweswo
5: hi le ka byandla ni huku yo fa yi vaselini mafurha ntsena bava hayi kona hina ha khensa
4: na vo mhani katikati hayi
5: na vona va pfukini
4: ango
5: a va se ni byela nchumu se swi ku komba ku swi famba kahle ene ni ta va byela ku a va ha ni vuyiseli report ku swilo swi famba kahle loko swi vava va ni tele
4: a fanele a ku vuyisela
5: ni ta va kuma ntirhweni bava ni lava report a mi kota ku ya ku yini
4: a byi tsandza bya ka bukuni
5: na swi tiva
4: ni ri mindzuku bya vila ni ta dya masiya
5: hi swona ni tivaka swo mina that's why
4: a ni tinta rongo ni komba gede
5: ya
4: a ni xavile ni n'wansati
5: na swi tiva i vangani ma nga huma tigede la
4: va tele ngopfu
5: va tele ngopfu se lava na laka va tlhe va la ku lovoriwa ra vo 3
4: wu swi vona mani
5: a va fanele va vuya ka mina va ta khensa ku hayi ni khensa leswiya i nga swi endla se a va ndlangi swona
4: hayi tati
5: a vati bava ni yimele voko
4: okay mana
5: se mara loko mi tsakini bava swi ni khoma kahle
4: a ni tsakini laha ni tsakini n'wana ni tsaki na marombo n'wana
5: okay bava ni khesa swinene ni tsutsumela kwale ntirhweni
4: bava hi swona n'wana
5: hi swona sala ni kahle
4: tirha kahle
5: inkomu
3: vaxomi laha hofisini
6: ahe
3: management va koho ni vula mani manager
6: va kona
3: ku na swin'wana lavaku hi vulavulanyana hi swona laha hi nga ya kwale ofisini
6: mani rhanga ni va foyinela ni twa ku va kona na
3: okay
6: yelo mani Joyce mi kona ofisini okay ni le ku tini
3: okay
6: se ku nga ku lo humelela hi nga trouble
3: exihayi ni ta hi ta fika swibula kahle mi ri vambirhi mo yi nghena plus se hi fikini
6: a ni a wu fanele i byela mina mahungu kwawo mina ni ma hundzisa maka ma Joyce
3: leswiwa swimila swo hi lava hi ri management hinkwenu laniwa
6: okay go ma Joyce go
7: come in
6: hayi hi fikini ma Joyce
7: hi mungo hi chavisa mi ta mulongolokini ke
6: a ni ni mfowunerini ku ndle ku tini na
7: mara u nga vulangi kutana loyi
6: Ai neta na yena trouble ere ina timaka timwana lava ku itela
5: tona. Hi short term trouble kunjani?
3: Fukene ngovo enkomo. Eh like loko ni langutisini hina na kahlahle mhono ku vatirhi va lano ha male va nga ndzwa ku va hola yona yintsongo ngopfu a yi fito ku n'wanuna wa munti a hola yona na nawu a wu pfumeli mali leyi va yi holaku
5: kasi menri i ta ya wena
6: se we swi ku nghena kwi swa mali laya ya vanhu lava holaku laha trouble
3: mara vanhu lava hi fanele hi va twala vusiwana
5: ya wena yo va yintsongo
3: ya mi right and
6: ina problem ya yini wena
3: mara vanhu lava va vanhuna va mindyangu mali leyi va hi kumaku yintsongo ngopfu a yi nge hlayisi ndyangu
6: i khale va karhi va tirha lava yi karhi va hlayisa trouble
5: mali leyi a va tsaki yona trouble
3: mfumo wu ta pfala ndhawu leyiwa
6: a va ta va pfale khale loko
3: a South Africa munhu a nga pfumeleri ku hola ehansi ka 3.7
6: hayi kona trouble vanhu lava i khale va tsakini hi mali liya ende va twa va ri kahle se wena la ku fika i cinca hinkwaswo leswi nga laha
3: mi ta tisola wu pfareni mfumo
6: hi wena i nga ta famba i vula i ku vatirhi va lava tivahala mali muni a hi swona majoyce
5: swona a ku nga pfariwi nchumu le
6: se we a wu lava va nyikiwa mali muni trouble
3: at least loko munhu a ri driver a nga kuma
5: 17,000 yini
4: nyeki boy masaka
7: nyeki
4: boy masaka
7: M4 ai pfule ke nma tihlo mani mara na xivutso xinwana kumbe wi nga swi twini ku
4: amba kunona
7: ku endleka yini
4: amba kunona mngana wa
7: mina misalu ya phela emfuka a hi byela leswi yako i ta vuya ka hina loko a heta ku hi vutisa ta mihoro ku yeyi hi nga ku lanwani ku ta ku ri ka byandlani hukule ya ufa hi mafurha se a nga ha vuyi xinyeket mani ene swi mani a njhe nhlamulo liya ma
4: ya mara wathi ona ndlela mjani loyi a tsumaka ntshameni vulavula malembe ndzhaku ni ku vulavula hi mhaka steam a u ku swi swa ka mina xifikini
7: se loko a kha fikini a fiki a ri travulo a ta ta hi nyika leswi a ta ta hi byela leswi hina a nga nanelipela a ri kota ku ncini tshemba nyama hi ku yi vona loko khome munyu swi ta ku laha hi ta lunga loyi a nge le ku yeni
4: wa vona mukhavalo wa mina lowu utawa mukhavo wo nuka
7: si wena hi we xinyeketi wena i nga ku yima na munhu loyi a ni ali mara ni ri why a nga vuna
4: lexiwani
7: okay
4: eyi ta swi vona na ku byela ku tshembisa na ku byela
7: tshembeni a hi fanele hi tlanga xitokofela xinyeketi loko se va vulavula hi mali liya se nga ta tlangisana xitokofela laha a ku nga ta
4: rhanga ya mina
7: ya hi ta rhanga wena loyi a nga lavi sweswiya swa ku vuyisa mali ya wena bag xinyeketi a ni nga ku nyiki a ndzi ngandli
4: a ni tlanga xitokofela mngana wa mina
7: hayi no a ku na problem nghena laha mngana yi ta tshamiseka
4: hambi u tlanga xa 3,000 mngana wa mina mali ta yilo tlamtlama
7: a yena yi ta kahle xoxo mngana hayi ta vonani a yi continue yi ndla swin'wana
4: okay mngana
7: byela na leri ya phela leri ya ku swi ta lunga
4: a ni ta ri byela leri
7: okay a ni ta ku vona
5: Shane man.
8: Eh.
5: Pinjani.
8: Pfukini njani?
5: Eh pfukini. Mungulo ta msasekini la wanga washu. Ta ku man. Mara xikandela xina xivona mara ani bona vanhu vota loko ri xila wanga washu.
8: Ni man mashele.
5: Eh man mashele.
8: Ni mara ani dume ku mi man anakanye. Loko man mashele ni
5: swi tivi. A 14.
8: A ku banane.
5: Ah hi bona. Ni tsaka swinene loko ni tlhela ni bona mbuyini mana anakanya.
8: Ah boheka ku vuya phe ndhawu leyi sasekini
5: masiku. Hayi hi khensa swinene. Ma vona namuntlha ni mulamisele nyama.
8: Ni
5: mulamisele nyama ya hungunyi. Ma hi tiva nyama ya hungunyi.
8: Ni tivi no twa vito ha na hungunya ni xi tiva ni se tshama hi xivona.
5: Yi nandziha ngopfu. Yi nandziha ngopfu mara loko mi yi chava ni nga mi nyika ya nyari.
8: Ni nge chavi swi kahle ku ni yi ringa ni yi twa.
5: Ahe ku na mitonga ya kona laha. Se ni mulamisele yona tanihiloko n'wina mi ku tiva lawa nga wa swi ku ri ku njhani. Ni ta mi longisa hi nyama leyi ya mitonga ya hungunyi na ya nyari mi ya mi ya
8: tidyela
5: mi vitana na van'wani mana anakanya va ta lawa nga waxo
8: na kha na va byela va tata
5: va byeleni va ta mara van'wani va timba mbale thumeche hayi namuntlha hileswaku la ku nandziheni
8: ku hala nga vula ku ri mwimi kumbe itwe mi
5: khoba ku abavulangi ani vavutisani ni shoko loko vaze vata hi n'wi na minga advertiser mhaka leyi
8: makhomi loko ni uzeni u byela munhu xilwa eka
5: xi tshamisekile tinguvu maharhunga mani anaka
8: i wo ntirho wa mhu wa vutomi hinkwabyo
5: ayi ku ni tatisa ta mina mi ta ni rhungela
8: okay
5: ni khensa swinene mana anakanya mi nga rivali ku teka nyama ya n'wina
8: ku khensa mi
5: hi swona mi va byela va ta swinene mi hlayiseka
8: hi swona khensi
5: inkomu
9: tatamini
6: ahi ka ba
9: namuntlha ni twa ni karhi wa ta ni lava ku loko ni vhe ni heta ku hlamba ni vhe ni ya badama mani eyi tolomunga kahle ngopfu
6: mi va mi ya ku badameni ka bava
9: ina
6: ahayi naswona a swi bihangi bava
9: e
6: bava
9: e
6: namuntlha mfana loyi a hi hlengeletiyile ntirhweni
9: hi wi
6: loyi va ngo i travula
9: i mi hlengeletela lava yini
6: a wu i lava mina na mhani Joyce
9: e
6: a hi vutisa hi vatirhi ku miholo lowu va holaku iwutsongo ngopfu a swi fanelanga ku munhu n'wanuna wa ndyangu a hola mali leyi va nyikaku yona i ri munhu loko a ri driver i fanele a hola 17,000 va suka ka 5,000 leyi a va holaku yona ma yi vona 5,000
9: ya increment
6: oh i nga ku i lava ku fika na travel na yena a ni vurini mina ni va byerini mhani Joyce
9: se mara lexi mi ni vonaku xi ri kahle nga ta mina
6: i yini ka bava
9: a ni ye i vulavule mi ri ti 17,000 mi teka na half way mi nga pfumeli mali phela mi ta hawa loko mi ze mi ya pfumela ti 17,000
6: loko munhu a fika toloni mindoku se i lava ku cinca ya vanhu ku va fanele va hola mali munhu
9: e gange ya ma 2,000
6: i swaagange
9: ya ma 2,000 leyi ya hlupa
6: why a nga amukeli muholo wa yena loyi a nga nyikiwa ye wona hi ku loko hi n'wi vutisa ku wa wena ku njhani i ri wu right se i na problem ya yini
9: i na problem ya lavan'wana
6: lavan'wana yini i va kume kwalaya ya vanhu lava bava ani i va kume kwalaya
9: se mi dine mi twanane yini
6: a ku na lexi hi nga twanana xona hala ku hi vona ku hi ta endlisa ku yini hi ku yena i ri eya loko mi nga endli swona khampani leyiwa va ta pfala ndhawu leyiwani mfumo a wu swi lavi sweswo mi ta pfala ku to sungula ku pfala sweswo hi rini vanhu lava va ri ku tirheni bava mi mi ri yini bava
9: mi fane yimanyana na yena
6: mi pfa mi yimanyana na yena
9: a ni vula ku loko mi ku muhola lowu nga muholo wa le muholo wa le hansi mali munhu
6: luya hansi hansi i hola vo 3 point something
9: lunghile
6: a ni vakukula ka
9: ba
10: hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya xisaka xa Nghondo Jesu a Drama na le ka YouTube channel.

Watch it.

Smart.

Right.

ni kuona ka radio mina vele ne ni kuona ka radio wena mina ne I mana ka kuona ka radio ka tlaka a swi se swi se swi swi tlhano loko ba hore ya nungu fika hore ya khume kuma ku ri na radio mo hashi the MC ya a DJ radio mo hashi mina ndi ku la tshamba na kuzana la mgangelo le xikolo ntse ma go mwana Thomas Balo I xinganyisi ya papa kwa la ka nkuzana na swi tiva mini ngiserile papa mfambutisa mun'wananga u kona ka ri ni ku ni kwala ka papa ni kwala studio ka no na ta va pfangayisa hi vunanga mi nga chavi mi ta ni twa moyeni a u suke matata wa le mixer mina ka roma 12 se wa ri leyankaya hi beka hlele ka majambe siku ri ramuntlha leya ende ku amukela ka DJ Rojo Mohashi exala ri ka mukasi mitondolo vana ka tshamela ka radio mixer mina ku beya vunanga bya kahle ne hi mix ya kahle lowu nga yi kuma kahle awu yi ku bele kahle ngopfu na swi tiva mani 060-87-5942 yi langa ta ka ri bula kona vele ka madyambu ya siku ra namuntlha hi ta va ka ri phila kahle vele ka kahle ka nokonoko weekend camp ni vona kahle ngo mi nga siya marungulo la ka Facebook ne ni mi vonile ni ta mahlaya marungulo lama ngo mi nga chavi kasike wale mixer mina loko swi ri so ni ku ni kata vunanga ni va tiphina hi byona vhele le ka madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela yeleyo ne Sibagatla sibagora tshe song ring shoten mo shota wena mina kwalana na wena shota mina mo hashi ne ntsamela ta ka microphone mina jaraka baloi na wena kwala ka nangono ko ne riperini

0: gara mo feno si sa wana yes uri koma ka tengoma bolelela mane vat mase bala ona shetsa ksa ngopu mane varine va feno si sa wana ri tshatend rai hey madiba barana 06 0 double 8 7 5 9 4 2 weeks.
1: Rajaman
0: Rajamino
1: mara ngwana ma esuku le kare munhu wa tiva ana ari pesa ka ari nyaka ngwana mani
0: a ni suku le hori anhunga ni ri kwala ni khani pfanga isa munanga kwala
1: mai bona nyoka
0: a madeva va rena he
1: ah iko kwani
0: ah mina tsaka loko mini kshela he
1: ah lo ri ku entwa ka bai wa ta tinwala leto nga ku to bala ko ni ri halaya ka mhalaya
0: Loko
1: yo khubuka ku mabira khubuku ra accident e bile ya khale
0: bile ya khale ndi a ndi a
1: yo pia ku khoma molo
0: ah
1: ebe u heta sungula ku ngena hampa ya ka hina ya number 1
0: ehe
1: ebe ku number 2
0: number 2
1: e ku number 3 singa tinga mahahlwa
0: e ti mahahlwa le

0: loko ndzi heta mahlo lamambirhi ni hawa hemba
1: i fambile
0: swinamba i famba hwaya hwaya i ta ze i ya fika la ka T-injection ku heta kona wa ha famba hi R578 loko ze ku A1 T-injection yi ku vubaduwa ku laka vavhenda va ku vubaduwa
1: vubaduwa
0: kwala se ta kuma ku ri nyakanyaka mani wa tele ku A1 wa titato swin'wana swi hala swin'wana swi hala wani se i fike kona manjeni
1: a se i fike kona ko ni kwala ka radio mentshamini a yi hlangane nawe
0: nkarhi a swi tiva ku phela Wi-Fi yi nga ri kahle a ni swi tivi loko ku ri ku masiku lama i hungutile
1: nendlo
0: a ni ku tivi nga ri kahle
1: a ni onhe yini na
0: Hey, phela ka malembe man'wana xikwembu a zela ku va ta poxisa ku ri na poxisa mirhi ra mihisa ku ni nge n'wi hlaya hi vito vito ra munhu hi homu mi ba na xikwembu ba local liya ri hinkwayo ku ya fika standard mi ba venda hinkwayo mi ba n'wa mirima liya hinkwayo va za ku mi fanele mi poxisiwa ni ku ha va khomeleni i vakhala bya mara a va swi tivi leswo lawo a swi tivisi swona hayi na xikwembu phela na xikwembu mi le ta ha balera ro kasa mo tshovelela hayi loko mo phinda swa malembe lama ma nga endla hambi 10 years hambi 9 years hambi yini kwala na madabadabanyana ya malembe nyana kwalahayi a mi nga ri kahle mihisa luwa yena loyi a wu ri na yena luyalani ntangu lavela xitiropo na swi hleketa ku na xitiropo a nga swi tivi ku ncile ku ntlhona mitlhaka a vulavula hi mhaka ya makanja ya ku ri vakhegulu va nga fambi va tole makanja makanja ma toriwi mo tlhaveriwa
1: mo tlhaveriwa ne
0: a nga swi tivi ri ya phela loko wa mudendeli kuma vakhegulu va tole makanja makanja mo tlhaveriwa
1: hayi ni ta n'wi kuma ni ta n'wi byeletela ni ku e mo tlhaveriwa ma toriwa we
0: ene loko ku ri ku masiku lamawani hi ku se a swi nga endlekaa nga ku va ni hindla hi ku leha ni ni ta n'wi faka rhambanyini ni ta n'wi ba timbambu a tota ku n'wi foho
1: babayi
0: ni kha ni ba plus swimbyambyani leswiyani a swi la misikinya
1: a leswi mi nge swi tichu babayi vavasanya a hlangane na
0: vananu ba misikinya no raja kondalelo loko ku ri ka babu ni nga vi bya hayi mara ni yo ganama switsola ni se swi yo yimba hi ni karhele hi tisimbi ma
1: i karhele ne
0: aya ni karhele a ni yo gubyana na ku hala ku nga na huwani na swa ntsanda a ni karhele
1: matevu a hi hlangane kahle nkarhi lowu ta kumbe na yi awura yanharhu
0: hi mina na wena hi mina na wena ene loko wo hlo mpfuka ni ene masiku lamawani ve ri loko munhu a ku ba ku huma tiya yin'wanyana yi nga na masi ta komba we
1: babayi vavasanyani e
0: tije raja
1: jagoa
0: duma
1: va ku ndwi va fambile heyi vavamasanyani mani va la ku fana TikTok yin'wana yi tivaku yala indanyana damu nda ya kwale va nghene kona heyi mahitiva TikTok voni vula futa ni chavi liya lava va koxa hey 060-87-5942 ni mi ngese moyeni wena ri perele
2: ngawen
1: aheya
2: minjhani ku pfuka
1: hina yi hlayisekile la ka nisushi la
2: la ka nisushi la ku tshama ku general hi xiveni
1: kahle kahle
2: kwala kusuhi na masenyana
1: kwala na masenya vo byela loko hayi a hi n'wi landeni a hi n'wi landeni
2: hayi mi yingisa hi kwala ka nisushi
1: la ka nisushi ni khesa vuyingiseri bya n'wina a ni kwala ka radio hey
2: ni twa swona jara xiganyisi ku hayi se ri
1: ngheneli jara xiganyisi ri nghenile ra jara xiganyisi ra tiphina la Jason FM mi nga chavi hi mina n'wina weekend leyi mina n'wina leyi
2: hayi na swi tiva
1: kahle kahle
2: alright
1: a hi hlangane na vurainharhu ne dankoke general lakansoxelan kese vingiseri bya n'wina endlela leka madyava siku ra vuhle nkarhi ni vekela ka makumembirhi timinets awara liyani ya khuma yi nga sepa Montega la bona ngesa mo ne ngesa mo ne mo re perile ka DJ Raja mina Mixer
3: la tema samba
1: mire mile kwene
3: Bedan James ni tena na kuna nwana
1: akuna nwana mwana mteleni
3: ai shona le jo boy wa isotini nde jikola rutra mu
1: koma vit vitra mu lo ne
3: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the original.
3: Six ya munhu
1: ya
3: Ya no,
1: itu agak raja, tapi ingin saya aku zogio fa. Facebook,

Watch it.

smart.

Warning.

Life isn't one single

Vem muito minha.

Sun. Ha. C'est là. Location. Ha. C'est là. C'est là.

là. C'est là. C'est là. C'est là. Location.